Medical Oxygen. Good morning, good morning, good morning. I-follow nindo ang Facebook account ni Ma'am Elena Fernandez. Diyan ka mo mag-chant. Diyan ka mo maghapot kung grano pagpa-deliver ka na LPG. Na libre, yugun mo. Libre ang delivery, tabi. Makatipid ka na. Mahalat ka na sa dyan sa langag mo. Good morning, good morning. Katuwang taman sa programang ini, Sinda Honorable City Mayor Ray Bragaisa. Tabaco Rising. Good morning, good morning. Servicio sin progreso para sa Tabakenyo. Good morning, good morning. Honorable Municipal Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw. Good morning, good morning. Good morning. Siyempre pa si Board Member Carol Siga. Buda si Board Member Vic Siga. And Norcan Red Cross Albay Chapter. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito na ipo nagkikibrada pon kay ito sagkod sa kunyan mantinido asin sustinido. Servisyong sigaman gilayon. Good morning, good morning, good morning. Yaon man tabi si City Council Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse. Good morning, good morning, good morning. Nom, taalas 8.04 na Madam Ellen Visa. Good morning tabi da kay Tuying Borse kan mabini sa Malilipot Albay. Mabini Street Malilipot. Good morning. Christian Masenas, Romnick Bilaus, Jenna Brera Christian. Maray na pagka morning Antonio Camaya kay Yus Launon niya sa Trust Ratings Ludes Nior. Musta? Garo may day ako nagkadarangog sa issue na inaddress. Evangeline Boral, maray na pagka morning. Kay Cheryl Flores, maray na pagkaga. Shane Coral, Perla Bindal, Richelle Dabinalia, Rowena Morris, Cherry Carr, good morning tabi pa shout out sa mga taga TV Albay. Kay Daisy Bori Carillo, Teresa Capa and Aida Cortuna na always tindungon. Kay Madam Jenna Coderes, maray na pagka morning.

0: Evelyn Bonete. Bonabente Tabi, blessed morning man si mo. Manoy, manay, di magrali. Sa pagbultada ta, tirahon ta na ang mga issue. Tatiba, do tirahon pa ka na iba mo. Diyan sa natabi ka mo!
1: Tira!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si isang professional teacher. Maghapon sa eskwela, kasudyante ko. Kaya dapat may katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katawang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
4: Win!

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to sell responsible or PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282-9568.
2: Pabili po. Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Viral labanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. Wow. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney cancer.
3: Amazing. Yan, perfect for immunity plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet. Health hygiene ay ang tamang pag-inom ng capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy ganon.
3: Magkano ba yung Pauti Arco?
2: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 750 ang pera.

0: Ako, hatiin mo na lang.
1: Kapsul hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau di Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
4: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless. Indulge in our Filipino-European catering. Cakes and perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-24. Visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold. At Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of a Veramore. Complete destination for celebration.
5: Mga pa na mga parabay sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Tigdig sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin palas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
6: Huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B-Shark ka paman mabak. Anong igwa dyan?
6: Aramo ka, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Ako mabaka kick sa birthday, pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pang kantamikel.
6: Dahalat mo, mus na.
8: Magpa-B2B na kita, Andrea Street, Kipo City, Pambakel.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang in?
10: Dahil masarap siya, ang kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Dabangdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Paiinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Hey. Voltada na kita mga Manoy Imanay, dito po sa programa alas 8:14 ng tulos. Marit, good morning sa imo. Pabati na kay Jordan Desalisa Wallet na happy 34th birthday sa Bilches Bakery. You po and God bless. Kay Des na Buban, Marina Pagka-morning man. Subanggi mga tugang suulat sa bayan ni Mayor A. Naka-sentro so sa iyang ulat sa bayan duman sa iyang pangaran mga katindugon, di ba? Sabi ko na nga na isa sa indo. Kung na-miss nindo suulat sa bayan, may mga parte digdi mga katindugo na ipapadangog ako sa indo. Kan mga ipigpresentar tabi ni Mayor Ray. Lumuwas ka na dyan nga ni. Today ka nag... Ay, nakinaba. Happy birthday po kay Kagde Verses kan Panal Tabaco City. Wad, happy birthday tabi si Imo. O, pigpresentar ni Mayor Ray. Ang walong mayor na hari administrasyon. Walong prioridad na yun po ang magiging giyakan administrasyon sa paghatod serbisyo, pag-implementar kan mga proyekto, asin pag-ibo ni mga desisyon, tangani na padagos po ang pagtalubo kan syudan. Ini po nakaangkla duman sa sayang acronym na Rinaldo. Iyo, Rinaldo. Yung R, Revenue Generation. Yung E, Environmental Protection. Youth Empowerment. Yung N, Nutrition and Health. Yung A, Agriculture Transformation. Yung L, Livelihood and Economics Development. Yung D, Development for All. So O, Organizational Reengineering tabi. Dangoguntaan report ko na ni Mayor A. Himatiun ta. Ngani na marama ni Husla Unon. Imam Maria Ninebet. Ati Ninebet Saison. Marina Pagka-morning. Kumusta ka mo ni Sir Boy dyan sa Tanawan? Ige. Oro halawi gini pero pahalipotunta sa na mga tugang ha. Awhain na ito. Matiuntan ulat sa bayan ni Mayor Ray. Madali sa iyo, Yor. Madali sa na, Mayor. Tawin na ho. Hindi ka mag-ulat sa One Radio. Hindi ko naka-live sa internet. Mga tugang, ilalive ko ko taan ako. Di, wala internet. Hindi kita.
1: Understand the direction and priorities of our administration. During, we have organized this report into 8 pillars of governance. These 8 priorities serve as our guide in creating programs, implementing projects, in making decisions that will continue to shape the future of our beloved city.
0: Ilipat ko ta medyo manipis, adi, manipis. Hindi kita sa... Utrohon, ta, tabi yo. Madali sa nayo. Nagpararibok. Oni na.
1: We have organized this report into 8 pillars of governance. These 8 priorities serve as our guide in creating programs, implementing projects, in making decisions that will continue to shape from our beloved city. Ang walong haliging ito ay bumubo rin sa pangalang Reynaldo na binigay ng aking minamahal na magulang. Hindi lamang bilang pangalan ng inyong mayor, kundi bilang simbolo ng mga pangunahing layunin, pagpapahalaga at prinsipyong nagsilbing gabay sa nakalipas na isang taon. Reynaldo,

0: pangako sa revenue generation. Upang mas mapalakas ang kakayahan ng lungsod, napunduhan ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Pero po, alam natin na kahit po sa report mamaya, makikita natin na medyo tumaas, pero kulang pa po. Hindi po ito sapat, gusto sa lahat. Ang lahat ng mga programa ng ating lokal na gobyerno, kailangan pa rin po natin ang suporta ng national government at the different national government. Letter E, para sa environmental protection, upang mapangalagaan ang ating kalikasan at mapatatag ang ating kandan sa mga hamon ng panahon. Y, para sa youth empowerment, dahil naniniwala tayo, ang kabataan ang isa sa pinakamalagang puhunan ng ating lungsod. Salamat din po sa pamumuno ng ating SK Federation President.
1: Alat ka. Nasa ina kita, way pa sa ta. Baga katindugon ta, binasa way pa sa na kita. Ay padagos tayo nitabi mga tugang ha. Yan ni Alcalde Ray Bragais na nakaangkla sa saiyang pangaran ang padagos po na paghahatod serbisyo para po sa satuyang mga kababayan digdi sa Tabaco City. Dali sa na, maribukon iniyo.
0: Counselor Vince Bien. And, para po sa nutrition and health, dahil ang isang malusog na mamamayan, ang pundasyon ng isang maulad na komunidad. Alam po natin yan. Letter A, para sa agricultural transformation, bilang pagkilala sa malagang papel ng ating mga magsasaka at mangingisda sa ating ekonomiya at sa ating food security. Letter L, para po sa economic, upang makalikaan ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at kabuhayan. Letter D, para sa development for all. Wala tayong ang tunay na kaulat ay dapat sa bayang sektor ng ADPO sa organization engineering o ating mapahusay ang ating pamahalaan mas mabilis, mas epesyente, mas transparent at mas handang maglingkod. Ito po ang unang, ito po ang kwento ng ating unang taon. Hindi kwento ng isang tao, kundi kwento ng isang lungsod ng sama-samang kumikilos, nagtutulungan at patuloy na umuulan. Mga kapako-tabakenyo, narito po ang aking unang ulat sa bayan bilang inyong lingkod at bilang iyong mayor.
1: Yan tabi, so patara-tara ni may mga tugang tabi. And sa iyang panggogobyerno, pigsasabi niya na nakaangkla mga tugang duman sa iyang pangaran, abbreviation. Yeah. Okay. And riparo ko noon. Mga inumin. Kunyan pa sa na-introductory. Ang nag-report naman, kada department head revenue collection, report si siyempre, dingdugon, so sa opisina kan Rabi Calios, no? Good si Rabi, pasensya na. Basta gabos na department heads mga katindugon na nakakonektar duman, BPLO, BPLO ba ya si Sir Rabi Calios? Anyways, mga katindugon, gabos na mga department heads na nakaangta duman sa abbreviation ni Mayor, pigpa-report niya ito. Gabos ito nagpresentar mga tugang. Nyo naglangkaw sa collection mga katindugon tabi, digdi sa Tabaco City as compare ka ng mga nagtalikod na taon. July man, mga tugang 25 to 2026 compare po sa July 24 to 2025. Nagalang yun na taon ang revenue sa Tabaco City. Pag-iba at pag-abot sa environment, si Sir Dick na Martires, Dick Martires ba ito? Reynold Martires mga tugang. And Edkin sa environment, sa iyang pinag-reiterar, ang halos ural daw na pangungulik takad mga basura digdi sa syudad. Importante ngayon ang kalinigan, yung progreso kung matin palibot, buda so pag-implementa kan no segregation, no collection policy kan syudad. Ray, why? Youth development. Mga tugang,

0: ang suporta kan LGU sa mga kabataan nagtitinir na makusog sa paagi kan youth development programs. Reynaldo Y and Nutrition and Health. Nag-report man si Dr. Liz Duncan kan mga serbisyo kan City Health Office. Si say pa, kumduman ko sa na dahil kaya ngayon naglista Nutrition. Yun yan. Reynaldo. Agriculture. So, nasa sektor kan agrikultura si ano nang nga isungaran dyan kang city agriculturist niya to, si engineer, nalingon ko madam si pangaran mo, bira kaya si madam magpa-interview. Ano pa, Reynaldo, livelihood, yan. Yan dyan si Sir Simo, katindu ko nag-report si Sir Simo, kan mga natabangan kang LGU na nagkariguanan ng trabaho, Reynaldo, D, sa kunyan, sa letter D, nag-report si Sir na Jel Nambulato, Buda Sao, si City Legal Officer, Attorney Yami Balayo. O, yan po mga katindugon. Ansaro lang sa riparo ko duman, bagatugang ta, naibong ulat sa bayan kasi, ako, bako sa pag ano mga katindugon, kita bagang mga Bicolano, basta nakatagal, kunyan kita no taas kilay man, ako kasi, mga katindugon, ang punto ko kunanta ko na riparo kasi bilog na durasyon kan suulat sa bayan puro Tagalog. Sabi ko nga ni sa mga pagiriba sana po ay ngunyan ko sana na experience na yung tabako Maynila na din pala. Maynila na din pala ngayon ko lang kasi mas masasabutan ko tayo mga tugan kan mga albayano kan mga tabakin pigpapadrahan kang report ni Mayor eh kung ana si ito Bicol so presentation duman. Mas malinaw, mas madaling sabuton ko ta na mga katindugon. No? Arog kini, pag sa basura, dahil ta ngayon pigtugutan, na dahil kita makulikta kan basura, na dahil nasegregate, ang nabubulok at hindi nabubulok. Puro Tagalog ugarin. Buda Haralawigon sa report.
1: Tira!
0: Haralawigon sa report mga katindugon, na iyuan, kunyan, sa mga nimbiteran, medyo, ano nga ni an, nainip sa nalangkag. Pati nga, kita din naman tatawag ang Bicola, no? Nalangkag na.
1: No. Hala!
0: Other than that, mga katindugon, sa sakuya, sa presentation ni Mayor Ray Casu Udma, kasi bago ang kunyan, bago mga katindugon ang atake, okay man ito na pinapareport niya sa mga department heads para ipasabot sa publiko na ang panggugobyerno mga tugang, day man po yan kakayanon, kan saruksa na. Iyo, tara. Kung kumbaga sa auto, si Mayor Raymond sa naman katindugon, ang driver kan si Braga Islaine. Kaniyo. Siya ang nagdadarang tiyempo kung pasain ang dalagan kan bas. Kung pasiring ngayon kita sa bangin o pasiring duman sa kunyan, matinding destinasyon ka biyahe. Ganon lang naman yun.
1: Hala, tira!
0: Pero sana sa mga sunod, Bicolon, pinakang the best para sa kuya, Bicol ang presentation. Kasi ang pigre-reportan, kan mga ulat-ulat na yan sa bayan, sa imong constituentes, bako man sa mga dayuhan, ipipenda so sa imong naginibuhan. Mapaga ako, actually, nadipisilan ako. Medyan na nga niya ako, nadipisilan pa ako magsabot mga katindugon kan mga kunya na ito.
1: Hala, tira!
0: Mga nakabugtak duman na mga accomplishment report. So sana sa mga sunod na ulat sa bayan kung magkakaigwa pa, berikula sana para mas madali dahil nakul na...
1: Tira!
0: Dahil nakul na kunya na pun kini pawala, patuor, kumpasay.
1: Hala, tira!
0: Magatugang data, relax na kamo dyan. Namabulta da tulos kita mga katindugon. Pag-restoryahan ta, ining sinasabi ka nagkakapira na sa mga nagprotesta, bayad. Pirmi man baga yan. Gabus man, maski sa Manila sa mga nagprotesta, basta nagprotest, nagsabay ka sa protesta, iyan ang hiling sa imo, binarayanan.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282-4568.
2: Glabit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
6: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
5: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
6: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
5: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
6: At kahit itong anak, Pau na rin ang gamit.
7: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pamangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimet na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na hit sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
8: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau at Honor Price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Paulinimet is a must-have in every Philippine.
9: Parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Ipo, fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis, tis na puting walang etchos. Subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. IMAX Whitenings achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasinagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa

0: iritasyon ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga iritasyon ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Nay at safe sa mga sensitive skin.
2: May nag-iba palang duman na nakasulong Columbus na bado. Salamat tigdi sa pigpadaramon ng impadi. Day ko friend ang mga taga Knights of Columbus na iyan. Diretso na kita mga tugang digdi po sa issue. Ay, good morning una palang dyan sa tabi na sister kay Ma'am Yuli. May nagpapabati palang. Luwas naman nga ni. Ta, nga ni mabasa ta ka na. Para na ang hugunda sa One Radio. Si Susan Bea, kan Santo Cristo, Purok Uno. Uro aldaw da inikihimante. Salamat tabi, manay Susan Bea, dyan sa Santo Cristo, Purok Uno tabi. Nga paradangog. Si Wadnuel, bako miyembro man kan Knights of Columbus. Day ko daw aram. Lilian Clarino Boncalos, good morning. Anya Gomez, ibahon mo ang INC. Ayling mo naman yun. Di ba kung ako nagtataram na bayad sa mga nag-iriba? So, kuminto ka nagkakapira na binaryadan. Bako mo na ako? Niyaman. Basta man sa naman daw ini minapo. Gawak mo naman na mana.
3: Pasawayon ka! Tiraon ka!
2: Stahl, ni minapo. Gawak mo ng tao mo nini. Gawin ako nagtaram. Kaya nga, nagkaklaruhong tango niyan. Ang katindugo na pagkaaga. Tapig sasahutan, permini, na pag nag-iba, pag may mga protesta, bagatugan, bako naman bago ang issue na pagka uminiriba sa protesta, sasahutan ka na, nabayadan ka. Lalong-lalo na, kung nag-iiba ka man sana, naday mo aram kung ano sa ibong pinaglalaban. Kung nanta ka nakikipag-protesta, di ba? Manaman na papahibla doon naman kita kinika na tulutulan sa utak. Ano ko nagtaram na
3: hala, tira!
2: Ibahon ko da ang INC. Baadlo, so INC sa rally, an mo yan yung sabihon? Nganing dakol. Iyo gayod. Anarog managad ka. Depende sa pakasabot. Buda pa kainchindi. Kaya so, an darakulan. Kung di ang tema tadigdi, so sinasabi nila, nabayad. Kachilang. Chilang ako kung di ikaman sanaan. Ang dalagan kan isip ka. Iyugun mo kung sasautan mo na ibahon ko daan na INC. Tigreterar ko sana.
3: Tira!
2: Para maraman mo tabi Anya Gomez. Buda, ikangani, karo ka man saro sa nagapo protesta. Ang panduk mo dyan, dahil tamaisiyan kung tunay yan o bako.
3: Hala!
2: Ngunin nga ni masabutan mo. So mga nag-iba duman sa protesta, silent protest, kasud ba sa Kapitolyo Provincial kanal may mga tugan, pigsasabi kan mga kunyan, inihong kritiko kay itong mga nagprotesta na nagkabarayadan na itong tigkirin yintos, tanghururon na tigsar tigkirin yintos.
3: Hala, tira!
2: Na pangyayari sa maabaka. Ngunyan, pinagdi-discredit mga tugang ito ta sa paagi kan inihong kung talagang ngayang marayang sa indong intensyon, dahil man kay puan magtago kan pandok, dahil man kay puan magsuklob ning bonnet. Sabi ko nga ni pigkalwagan ko, pati kaya niya ko mga nagpo-protesta ngunyan, tataon ang protuheranan sa indang buhay sa data privacy, dahil na kay puan i-blurred. Dahil na kay puan i-blurred, mga katindugon. Dabad no sumikat, pariyo duman sa Metro Manila, so MMD ibaga so pusukod niyan so teacher. Baka sabiho na kung ano-ano naman sa kaya tataon na pati mga tataon na kansen ng data privacy. Igpapiksukluban ng mga pandok, mga kadindugon nga dema hiling.
3: Hala, tira.
2: Iyan ang kagayunan kan may aram.

0: sa kunyan sa data privacy tapat iso nagapoprotesta mga protesta gan kita masuk club na ngay ako.
1: Hala tira
0: sab makita mo ang pandok ko sabi meet tayo nang makita mo pandok nang makita mo pandok mo dai ko ini kun na sabutan ini. Maray na pagkaagango na dyan, Bus Lolo, sa Ditablan Bakery, sa Cruising Barangay Rizal, Kasiguran. So, kabot man kitang Kasiguran, Sursuguna, di. Bago kita ipagpago niya ito, ipagpadago sini. Good morning man nguna, dyan kay Daikuni Nabati Sudma. Okay, tiaton niya, dyan sa San Jose. Maray na pagkaagatabi dyan sa mga taga San Jose, Malilipot, Albay. Na kunyanan ko ini na pud ka ini nabalanganan kasuod ma padagos ko mga katindugon ramindo ang dapat mga katindugon kan gobyerno lalong lalan ni Gobernador Noel Rosal buda kan mga kritiko ka ini mga nagprotesta bako sa na mga katindugon so pagsulot nin bonnet pagtaklob mga katindugon kan pandok kan mga nagiba sa protesta. Para sa nasabihon na nagkabarayadan, ano? Ang Anya Gomez na talagang binarayadan, buda, ako so nagbayad. Sabihon tang ako so nagbayad. Ako so nagbayad, ta operator ako kan, kuwari, hindi salbay na pinapundo.
1: Tila!
0: Diyos ko kita, ipamugtak ta bayan, mga tugang tabi. Sa mga nagprotesta. Pero, ilingan nindo mga tugang tabi ang nakabugtak sa placard. Por barangay, pasmado na pariparo man tabi. Diba? Kung sabi niya digdi, ang pinaglalaban kay ni mga katindugon kang grupong ini, ang haloy nang ay nagrangay ninda na mahalon mga katindugon tabi mahalo na ang baybay asin graba digdi po sa probinsya kan Albay iyo po di gustong ilihis mga tugan imbes na ipresentar sa publiko kung ano naman ang God ang estado tadigdi sa probinsya kan Albay manungod sa quarry sarong nagpagana sa gobernador kan karampanyahan mga tugang pirmi niya pinagsasabi papurunduhon ang quarry dahil man nagpapunduhon quarry labo-labo man giraray ang quarry. Oh.
1: Hala tira.
0: So mga nagpaparalapala, mga katindugon na nagkakwari, naapiktaran. Dahil na nakakapagpalapala. Kaya dapat balidaruning maray. Kasi yung pagiging legit kan isyo, hilingon din bako sa na mga katindugon na porke nakasuklo, kaduda-duda na, tabi na raya. Taman ka muma na. Ramlindo, minsan mga tugang tabi o mga nagsabay sa protesta kung isuminsahe kan protesta mga tugang dapat mariparo din, mahiling din kung babalikan ta si Gob mismo nagtaram na dapat siringay kay niya ang presyo kan baybay asin graba pig presenter niya sayon mga katindugo pero harayo man sa realidad. Ungun yan, naigwani yung protest para lang madiscredit, para lang mabaling sa ibang atensyon. O kaya sabihon mga katindugo na propaganda sa naso mga pagprotesta mga tugang, titirahon sa ibang anggulo, sisiripon duman. Puro anas. Anas puro. Hay na ito sa iba digdi mga picture mga katindugo, basahon ko kung ano pa sunang kabunga. Iba sa hero protesta, sabi digdi. Pero ikagadan kan trabaho asin hanap buhay mi. Ha? Yeah? So possible, pag-aro kayo ng minsahe, mga katindugon, may mga

0: nagsabay sa protesta na posibleng nahalian ng trabaho dahil po sa siguro may mga napasara na mga operator dahil napaundrahan na magkapag-operate. Sabi pa digdi, Gob, ika nagpamahal kan baybay sa albay. Ining mga mensaheng ini, ini ang dapat na aramon. Puros ka Gob, yes. Pagtalikod mo palan, ano na ini, no? Sabi digdi, puro ka Gob, yes. Pagtalikod mo palan. But sabi yun, may mga hururon siguro sinda, iiyuhan sa na ang pagdindugon no na sa gobernador. Puro sa na iyo-iyo. Diba?
1: Hala, tira.
0: It's a legit na issue bagay ng mga katindugon. No? Disulting duman, disulting digdi, disulting boys. Na nangyayari, kundi, mga katindugon tabi, arugo ni Gob si dating governor and now Vice Mayor Glenda Ong Bonggao, mga katindugon, kan magtukaw bilang gobernador kan probinsya kan albay, ang gabos mga tugang, ang gabos na income hali po sa kwari, igwak kidireksyon kung sa inpo pinagagamit. Ipiglatang ni Governor Glenda and now Vice Mayor kan siyudad din Tabaco kung sa inapapaduman mga katindugon ang collection sa aggregates digdi sa probinsya kan albay. Natangon yan, may naisihan pa ka mo. Ito naman aram kung sa ino.
1: Hala, tira!
0: Buda poon sa pagpuon mga katindugon ni Gob Noel. Nanta daw yan anuta. Dahil napupundo mga katindugon ng isyo sa baybayasin graba di sa probinsya kan albay. Minsan mapag-isip ka lugod. Kung ang direksyon kan sa iyang panggogobyerno mga katindugon tabi nakasentro na sa napuro sa kwari, talinga ho, dahil nasusolusyonan. Sa ibong kan mahahamis, mga magagayon, mga katindugon na mga panuga, sa panahon kan karampanyahan sa aktual da iman natakang panahon ni Governor Grex may nagprotesta dyan sa ano sa Kapitulyo unong sa presyo kan bye bye sinigraba. kan panahon mga tugang ni Governor Al Francis Bichara may nagprotesta dyan manungod sa presyo kan bye bye sinigraba sa Kapitulyo. Kan panahon ni Glenda Ong Bonggao, may nagprotesta dyan, unong sa presyo, kan baybay isin graba sa Kapitulyo. Raman, ngunyan man sa naigwang nagkatindugon, buda sa mga nagprotesta pa, iyo pa ang pigta-target ngunyan mga katindugon, tangan isa na mag-submerge o kaya maghurom ang isyo as in tirahon mga katindugon sa mga nagprotesta dangan sa uta na pinagbarayadan ng mga ini. Labot man indukon binarayadan kamo man daw magpainit. Kodi mga tugang an ush an issue digdi. Sisay na baya ang nakakagulpi sa quarry digdi sa probinsya kan albay. Hay na baya ano na baya an update kan sarong municipal councilor mga katindugon na pinagkukonektar sa pangungulekta mga tugang tabi nin pirak sa mga quarry operators. Ano na ang update kay ito? Ano na ang kaso kay ito sa pig-entrap ka ng NBI? Kung sa tuyang babalans yun mga katindugon, paano igwa dyan kay mga suro sindikato talaga na dapat maibulgar mga katindugon as in maipaabot sa publiko ang totoong estado kan mga nag-i-income ni Dakula sa aggregate sa probinsya kan albay. Uyan nga ni oh, bugasan ng nimbuga si Mayon, libreng pigbubuga mga katindugon. Libreng pighuhulwa dyan hali sa ngimot kan Mayon mga tugang tabi at mga baybay asin graba, biyo pang may kasabay na laba. Tapos ang

0: nagiriwalan ngunyan, ang pinagpapasuruhayan ngunyan mga katindugon sa social media, may bayasin graba man giraray. Ano na dis, mahal kong albay. Heart lamang. Kalampating 51 na po nin pag good morning.
1: Kalampira.
0: May ulat sa bayan man ngunyan tabi dyan sa Sangguniang. Sabi digdi, iba man kaya ang igtataram ni Gob sa tunay na nangyayari sa administrasyon niya. Sa mga ospital sana, igbabasol niya ang administrador kan mismong ospital. Igbabasol niya, tawarada ang bulong. Pero saan ba talaga hali ang bulong kan mga ospital? Garuhali sa ina, dahi niya giasikaso. Mga PR, mga pirmahan niya, sa opisina niya, ano daw kung tutukan man ni Gob? Pati pala sa Gio Casual, delayhon baga, o sa kabaga kayo. Iyan sa naugaring, adi.
1: Kalahatira! Naging saba, naging tanaw na tangula.
0: Ano po dyan, kung binarayadan mga tugang itong mga nagprotesta, si isay ngunyan ang may mas dakulang bayad na nakukuha, ali po sa kwari. Iyan dapat ang haputon, takong san ribo man sana, sinsilyo man sana ito, or kinyintos man sana mga katindugod ang tinaroon man, sinsilyo ito. As compare sa kunigwa po, mga kunigwa, nin nakikinabang, nin dakulang pirak mga katindugod sa operasyon kan kwari, hindi po sa probinsya kan albay, na dapat maraman kan publiko. Malangani, ang ST albaga, kunya na, labo-labo ng small town lottery di sa albay. Aram nindo kung ano ang report na na-receive kan mga miyembros kan media. Ha? Sinsilyo da ang naglalaog sa kabankang probinsya, tamas dakul da ang nagpapabuki.
1: Sisa, nagpapabukis na.
0: Kalahatira. Yugon mo an, may STL sa albay, pero ang naglalaog sa kabankang probinsya. Ta, may kasabay da ang bukis.
1: Kalahatira.
0: Sisa na, ano na tayo? Hindi ma sa Amerika. Milking cow ang quarry, amot ang pira. Yan ang dapat na kunya noon. Yan ang dapat na imbestigaran. Bako na itong sunagsulot duman kang bonnet na nagpapahayag kan mga sentimiento tabi usla unod. O di aramon, kung si Risa ay nagkakapirak mga katindugon, ta kan magluwas ay mangining mga nagprotestang ini nagkahara dit sinda maka adit pala ngayon o may nagpuprotesta na baad ngayon maaraman na sa to yung rocket. Dipisil na ngayon na mabulgaan sa tong rocket. Ay nako, patayo magbabago mahal kong Philippines. Inabot na ugaring ako ng oras sa nganin kita para miyentra sa magpaaraan di po sa loob sa to yung programa. Salamat sa mga sponsors. Thank you so much sa Indoga Boss. Sa Parago sa pagtitiwala asin pagantabay di po sa programang ini. Sa technical department kay Bahan Tatabi. Wala po ning iba niya ang dyan si Sir Manny Almoguera. Masunod tulos ang programang Talubo Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amog. Magkamuhat, mas dakul kamong manunudan dyan po sa Talubo Tabako. Mga importanteng kunyan, kaaraman, yaon o dyan, sa amutsari mga katindugo ng mga impormasyon na kapag ipakinabang sa Talubo Tabako sa nanitutabi yan, matadangong.
1: Kalatira!
0: May kunya na, may hanap buhay na mga kag-anunsyo sa mga naghahanap ng trabaho. May papremyo pa.
1: Kalatira!
0: Salamat po kasi nang patago sa pagantabay. Ako ni Sir Bordeaux. Wala mga sakuyang angog. Binalagatak digdi sa mikropono. Bilang sa inyo. Digdi tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala!

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Well, happy listening kay Estrella Besmonte Arcos, kay Anson Calios Flor watching daw from Ligao, at kay Anson Calios Flor. Yon. Okay, nako, meron po tayong very special guest. And bago ang lahat, introduce ko muna ang ating topic ngayong morning na ito. Sa 10th taong anibersaryo ng landmark 2016 South China Sea Arbitral Award, na nag-post si Solicitor General Darlene Marie Berberabe. And she emphasized that the award's enduring significance lies not merely in the legal victory won in The Hague, but in the Republic's continuing commitment to uphold and institutionalize its principles. Speaking before government officials, members of the diplomatic corps, and legal experts during the forum commemorating the award's 10th anniversary held July 10th under the auspices of the Department of Foreign Affairs, the Solicitor General underscored that the award remains a living instrument of national policy because it has been woven into the Philippines' constitution, laws, institutions, and daily governance. The promulgation of a judgment is an event, but a legal protection ought not to be a singular moment, but consistent practice. Ito ang sinabi ng ating Solicitor General. The South China Sea Award endures not because it was rendered in The Hague, but because the Republic chose and continues to choose to live by it. Makakapanayam po natin, and it is a privilege na makausap po ang isa sa mga tinaguriang West Philippine Sea Bloc sa Kongreso, si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Good morning, Kong Percy. Narayan na po.
2: Good morning po, Ma'am Cecil. Good morning po sa lahat ng ating mga tapakinig dyan po sa Tabaco at sa buong Bicol.
1: Maraming salamat, Kong, sa inyong pagpapaunlak ng aming interview. And, well, I'd like to ask, initially yung comments niyo po on the government's commemoration of the 10th anniversary of the landmark arbitral ruling.
2: Well, it's about time that the government celebrates this victory of the Filipino people. Mm-hmm. Kasi ang tingin ko nga dito sa ating arbitral victory ay isa ito dun sa pinakamalaking achievement natin in terms of diplomatic policy and foreign policy, at isa ito doon sa pinakamalaking achievements natin pagdating sa usapin ng international law. So marapat-tama na talagang i-celebrate, i-observe ito ng government. Pero while the government is doing this, andyan pa rin yung panawagan natin na sa lalong madaling panahon, ipasa na at gawin ng batas, yung panukalang batas ng West Philippine Sea Bloc na dapat magkaroon ng annual celebration tuwing July 12 ng ating arbitral award, which will be known as the West Philippine Sea Victory Day. Wow. Isa ito doon sa panukalang batas sa tinutulak ng WPS Bloc sa House of Representatives, na incidentally, one of the other members of the House of the WPS Bloc ay ang ating kinatawan dyan sa Tabaco, si Representative Cynthia Lagman. Isa sa pillars din ng WPS Bloc sa House of Reps.
1: Yes, ito po syempre nabanggit nyo ito ay isa sa pinakamahalaga na achievements ng ating bansa. And even in the international scene, why would you say Congressman Percy? Para sa kaalaman lamang ng ating mga tagapakinig, at gaano ba kahalaga ito?
2: Well, this is a major victory for diplomacy and for rule of law sa ating international level, dahil noong panahon ni President Noynoy Aquino, parang the whole world was saying bakit kayo lalaban sa isang superpower tulad ng China? Hmm. Pero ang sabi natin noon, hindi natin sila kayang labanan militarily at ayaw natin ng kera. Hmm. Kaya dinala natin sa diplomasya yung ating hinaingal. Nakita natin, even then, matindi yung pangaras ng mga Chinese forces na illegally occupying yung ating sariling teritoryo. Sa mga frontliners natin, yan man ay miyembro ng Coast, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, o kaya naman yung mga kawawa nating mga mangingisda na araw-araw na lang gustong lumaot at kumita para sa kanilang pamilya, pero iyaharas pa ng mga puwersa ng China. So this is a major victory because this is a victory for the rule of law laban sa isang superpower na China. At buti nung panahon na yan, naging matapang, naging bold at courageous yung ating gobyerno na dalhin ito sa arbitral tribunal. Kaya na, ganun na lang yung lungkot natin at sadness when the administration after Pinoy ay binaliwala yung victory na ito. Kaya nga, ngayon pa lang natin nararamdaman yung celebration after so many years. 10 years after the victory, ayun pa lang talaga, dahan-dahan ino-observe na itong West Philippine Sea Victory Day sa national level at sa maraming mga local government units across the country.
1: Okay. So you mentioned, ano, yung, 10 years na nga, ano, itong arbitral ruling na ito. May I ask, on a personal note, asan po kayo noong 2016? At may kamalayan na po ba kayo about the West Philippine Sea? No, that would be 10 years ago. Baka kayo ay ano ba, go ahead Kong.
2: Mrs. Ayoko sana mag-age reveal, pero may age reveal ako niyan.
1: Sorry.
2: Noong 2016, ako po ay commissioner ng National Youth Commission. Oh, I was commissioner for Luzon during that time. At nung panahon na yan, bahagi din tayo ng movement para protektahan yung ating mga frontliners. No? Kasi napapanood na natin at nare-report na, nakikita natin kung paano inaapi yung mga kababayan natin sa sarili nating bakuran.
1: Yes.
2: So we were very glad then when the government took this bold step to raise this in the tribunal para i-assert talaga yung ating independence at sovereignty. So during that time, nung ginawa ito ng gobyerno, nung una, may agam-agam din ako na kaya ba natin itong ipanalo kasi nga ang kalaban natin ay isang superpower. Pero sa dulo, dahil malinaw yung ating claims, both historical and political, at maayos yung airtight yung ating kaso, na ipanalo natin ito at nai-award nga sa atin ng July 12 itong victory na ito sa International Tribunal para sa ating exclusive economic zone pagdating dyan sa West Philippine Sea.
1: Okay.
2: And even before that, Jeffrey, alam mo, ako ay bahagi ng akbayan at
1: yes,
2: ng akbayan ang isa sa unang nagpanukala na wag natin siyang tawagin doon sa kanyang lumang pangalan. Marapat niyang pangalan na West Philippine Sea. Kasi totoo naman, ito ay isang karagatan sa panluran ng Pilipinas.
1: Yes. The reason why I was asking, hindi ko naman gusto kong na mag-age reveal kayo. Kaya yung reason bakit ko tinatanong is because it would seem like ano, at that time, no, well obviously a youth kayo at that time, pero you were already woke, no, about this particular issues. And is that one of the reasons then bakit kayo bahagi nitong West Philippine Sea, no? At in other words, yung kahit na ikay kabataan, maaaring woke ka sa mga areas at sa mga issues na ito patungkol sa ating bayan. Hindi po ba?
2: Totoo po yan, Ms. Cecil. Actually, talagang lalo na sa panahon ngayon ng social media, mayroon talagang tendency na mas unang mamulat ang mga young people pagdating sa social issues natin. Kasi sila may access to information. Alam mo, Ms. Cecil, noong celebration itong July 12, wala ako sa Maynila. Nasa Palawan ako.
1: Wow.
2: Kasi yung Palawan, ang unang probinsya sa Pilipinas, as early as 2024, nag-approve sila ng isang provincial ordinance declaring July 12 as a special commemoration of our victory dun sa arbitral tribunal. Kaya since 2024, yearly sila ay nagse-celebrate na West Philippine Sea Victory Day. Bakit ito kinukwento? Kasi at the core of that celebration, even if it is a local government-led celebration, ang core ng celebration, ang volunteers, young people, ang mga artists na nag-paint ng mga murals sa mga eskwelahan, sa mga gate ng eskwelahan at bako ng eskwelahan, young people, yung performers, young people, yung marchers, young people, and young people were inspired by the stories of courage and bravery of our frontliners. At nagkataon siya na pagkakataon na ma-meet yung mga kapalawan, kapwa Palawenyo at Palawenya nila doon sa frontline of the Kalayaan Island Group Municipality. Kasi sakop ng Palawan ang munisipyo ng Kalayaan. So natutuwa ako that the young people of Palawan are leading the charge for the assertion of our sovereignty at pagpapaalala sa kanilang mga magulang at sa katatanda na dapat hindi natin sila nabaliwala yung usapin ng soberenya at dapat araw-araw inaalala natin na atin ang West Philippine Sea at dapat kinaglalaban natin.
1: Also, you were mentioning about yung yung pinaglalaban ating mga teritoryo. Kasi recently, of course, nagiging controversial yung mga claims, well, una ng ilang Chinese scholar, although hindi naman yung official Chinese government, na ang Batanes daw isang natural geographical extension ng Taiwan. Of course, the Philippine government dismissed itong mga statements na ito as baseless. And sinabi rin ng ilang mga official at historians condemning, of course, yung assertions na ito as deliberate disinformation. So anong masasabi ninyo about this? Na pati ang Batanes, and in fact, pati Palawan nga, na-mention, go ahead. Ano po ang comment niyo about itong mga claims na ito?
2: Well, itong mga claims na ito goes to show that China is getting more desperate. Kasi as we celebrated the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling, nakita natin na dumadami yung mga countries around the world. In fact, majority, if not almost all countries around the world are now recognizing our claims as an exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So they are now upping the ante when it comes to black propaganda. Kasabay ng kanilang violent operations dyan sa West Philippine Sea ay yung equally violent malign operations, no? I call it violent because lies are violent. Marahat ang pagsisinungaling. At ito mga black propaganda na ito ranges from yung claims nila dyan sa Batanes, hanggang yung claims nila dito sa Palawan. At kahit yung kanilang paggamit noong video na pinipaint ang mga Pilipino, ilang mga monkeys na maunggoy. So this is a malign operation na ginagawa ng China para una, i-distract yung mundo mula doon sa usapin ng ating arbitral victory. At pangalawa, para kahit mga Pilipino ma-influensyahan. Kasi we cannot hide the fact that they have malign operators in the Pilipinas who are also spreading fake news when it comes to the West Philippine Sea, Amitete.
1: Oo nga, it would seem like the battle is not only sa terrestrial waters, more so nasa digital platform na, no? And talagang makikita natin itong disinformation na pinapakalat. Do you see this as a concerted effort?
2: Yes, very much. No? Nakita naman natin, merong nangyayaring battle doon sa karagatan at meron din nangyayaring battle for the hearts of mind of the world and most especially of the Filipino.
1: Kasi mangyayari kapag kinagat natin yung naratibo nila?
2: Well, babalik tayo. This is a question where we were 4 years ago when government and the nation paid a little attention to the West Philippine Sea. Kaya nagpatuloy yung aggression doon. Nagpatuloy yung pag-construct ng mga illegal structures. Nagpatuloy yung pag-harass sa ating mga frontliners. Yun ang mangyayari. At sa dulo, sinasabi ng iba, hindi malayo naman sa sikmura yung issue na yan. Tandaan po natin, malaking bahagi ng kinakain natin isa araw-araw ay ang kinukuha sa West Philippine Sea. Mm-hmm. So kung patuloy na iaharas ang ating mga kababayang mangisda, maaapektuhan ang kanilang huli at maaapektuhan mm-hmm. yung food security ng ating bansa.
1: Mm-hmm. And you mentioned a while ago ano na well of course yung AI video no depicting ang isang monkey di umano symbolizing well the Filipino no at winater cannon ng Chinese Coast Guard pero ang nakakalungkot ano when you hear a sitting senator seemingly tinuturo pa na ang nagpasimula daw ng world wars na ganito ay well si Rear Admiral J. Terriela, no? Ano po ang masasabi niyo about this?
2: Well, itong binanggit mo na ginawa at sinabi ng isang senador, talaga nakalulungkot kasi you would expect that a senator of the republic would be loyal to the constitution and would be loyal to the Philippines. Pero nito mga nakakaraang panahon, repeatedly, pinapakita ng ilang mga personalities na ito na tinagurian na nga online bilang senador or senator. No, kasi talagang never natin sila naringgan na kapag ang ating mga frontliners ay sinasaktan at sinaharap, na pinundi na yung actions ng China. At ang matinukundi na pa nila lagi ay yung strong stance ng ating mga government institutions na naninigigan lamang doon sa kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol talaga yung ating teritoryo. So sa dulo, it's very unfortunate up to now that we have government officials who are mum or silent on the issue of aggression in the West Philippine Sea at pasimili pa ng awayin ay yung kapwa Pilipino kaysa sa ipagtanggol ang ating kasarian land ni Duterte.
1: Oo. And nakakatulong ba yon sa narrative ng China about the West Philippine Sea when they see that some of our public officials no elected public officials abe eh parang medyo lumilinya sa kanila?
2: Definitely, Ms. Cecil, no, ito ay nakakatulong doon sa malign operations ng China at nakakasama naman doon sa ating pagsisikap to defend our sovereignty and also to educate our fellow Filipinos on the importance of embracing this arbitral award para tiyakin yung soberenya ng bansa. Mm-hmm. At mahalaga din siguro na paalala ito sa ating mga kababayan na mag-soul searching for the things sa usapin ito so mm-hmm. that when we choose leaders who are loyal to the Philippines mm-hmm. and who are not puppets of China.
1: Mm-hmm. And ito sabi po ng ating Solicitor General no sa kanyang speech on the arbitral ruling anniversary. Sabi niya, an award is paper until a republic chooses to live by it. So do you feel like our government is doing enough to live by the monumental award and arbitral ruling? Sapat na ba ang ginagawa ng present government natin?
2: Well, we're off to a good start. No?
1: Okay.
2: Siyempre, binibigay naman natin right red issue na itong current administration ay talaga kinikilala yung arbitral award na ito and stands by yung mga institutions who are asserting our sovereignty in the West Philippine Sea. Mm-hmm. Pero mas mahalaga nga, so lalo madaling panahon sana, bigyan din ng priority ng gobyerno yung mga critical legislation na tinutulak natin sa West Philippine Sea Block. Pangunahin dyan yung West Philippine Sea Victory Day.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pangalawa, yung pagkakaroon ng mandatory education on West Philippine Sea.
1: Yes.
2: At integrated ito sa ating basic education para hindi tayo nabibiktima ng mga fake news at malign operations ng China at ng ilang mga official ng gobyerno na loyal sa China. Tapos pangatlo, ito yung in the light of what happened recently, itong violent na nangyari sa ating kababayan, na frontliners, meron tayong pending na panukalang batas ngayon na dapat bigyan ng hazard pay yung lahat ng frontliners natin sa gobyerno, whether uniform personnel or research personnel na nariyan sa West Philippine Sea. Kasi yung precarious situation that they are in, deserve nila ng hazard pay sa kanilang pag-duty, sa pagbabantay, sa patuloy na pagpapayaman ng West Philippine Pinas.
1: Ako, napakaganda, no? Kasi ito nga, ano, in a recent confrontation, ito lang, no? Sa Ayungin Shoal, ano, yung China Coast Guard personnel sa kanilang inflatable boats aggressively blocked yung isang Philippine resupply mission. And di umano, isang Philippine Navy sailor was severely injured. Pinakita nga sa social media, no, yung kanyang ano, yung sugat niya, tila sa ulo pa. And yet, yung Chinese embassy, yun na nakakalungkot, ano, they claimed that the Philippines initiated the encounter. So meron po ba kayong information about this, Kong Percy?
2: Well, dapat linawin natin sa ating mga kababayan, yung ating pong mga frontliners na yan from the Navy, sila po ay nasa isang resupply mission. Ibig sabihin, hindi yan combat mission. Resupply mission simply means sila ay nagpadala ng critical supply para dun sa ating tropa na nasa BRP Sierra Madre. So most probably may dala yung tubig, may dala yung bigas, may dala yung pagkain. So yan po yung hinarang, hinatak, at eventually ito nga, sinaktan ng Chinese Coast Guard. So yun po yung unang punto na mahalagang tandaan ng mga kababayan natin. At ito pong, ganito pong ginawa ng China. This is barbaric and very inhumane. Imagine that, pipigilan mo yung pagdadala ng life-saving supplies sa mga frontliner. At pangalawa, sasaktan pa. At ito, nakita natin yung injury ng ating tropa mula sa Navy. So, yesterday, akbayan made a call na dapat sa lalong madaling panahon, hindi na sapat yung mga diplomatic protest. Kasi ang dami na natin nilalge sa diplomatic protest, kinakilangan medyo mag-plastic na yung action. Kaya our call yesterday, dapat sa lalong madaling panahon, i-expel na from the Philippines yung Chinese ambassador. Yung kasalo ko yung Chinese ambassador to send a strong signal to Beijing na hindi natin tinotolerate yung ganito nilang ginagawang pananakit sa ating mga kababayan sa sarili nating teritoryo.
1: So bakit po umabot ano doon sa punto na gusto nyo ng ma-expel ano ang Chinese ambassador na si go ahead.
2: Napakalayo po kasi nitong gawin na ito dapat ng gobyerno to send a strong signal na una, hindi na pwedeng mag-escalate ito. Dapat tumigil na yung ganitong violence in the West Philippine Sea. Tapos pangalawa, kinakailangan tayo mag-apply ng rule of law. Kaya nga diba, kung arahasan ang ginawa ng China sa West Philippine Sea, hindi dahas yung ating magiging sagot. Diplomatic pa rin yung ating sagot through the expulsion of the Chinese ambassador. Kasi isa yan sa mga diplomatic measures available sa a state like the Philippines. Pwede tayong sa kondukta ng mga estado na kanyang hinuhost yung kanilang mga diplomatic corps sa kanilang bansa. Kaya ang panawagan talaga natin, expel from the Philippines yung ambassador ng China. So that Beijing will be warned na hindi tama itong ginagawa ninyo. At nang ganun din, makita ng mundo that the Philippines is not taking this sitting down.
1: But won't it trigger a more aggressive action from them or reaction from them? Kasi yun ang takot, syempre, no? Ng ordinaryong Pilipino pag yan ang mga ginawa mo. And which, by the way, yan ang narrative before, di ba? Hindi naman natin kayang gerahin ng China.
2: Kaya nga, Ms. Cecil, di ba? Hindi naman talaga natin ginigera ng China. Kaya nga, nung panahon ni President Pinoy, ang ginawa natin, pumunta tayo sa arbitral tribunal. Doon natin dinala yung ating kaso. Hindi tayo nakipagkiraan sa West Philippine Sea kasi ayaw natin nakarahasan. Kaya nga din, itong ating pinopropose na course of action, hindi din karahasan, kundi itong available sa atin na diplomatic mechanism, which is to expel the representative in the Philippines. Kung sa tanong na hindi ba ito mag-e-escalate, tingin ko, mag-e-escalate ito pag wala tayong ginawa ng practice. Mag-e-escalate ito pag patuloy lamang na pinabayaan natin yung China na gawin ito sa ating mga kababayan.
1: At ito nga, ni-repost ano, ni Rear Admiral Tariela itong post ng Chinese Embassy sa Manila patungkol nga dito nga ano doon sa ano daw yung nangyari at bakit sila nagka girian ano yung Philippine personnel sabi doon were the first to resort to physical assault and syempre pinabubulaanan natin yun, ano, kung Percy.
2: Oo, at lagi naman ganyan ang ginagawa ng China. Hmm. Every time may skirmish sa West Philippine Sea, ang sisisi ay ang mga tropang Filipino. Every time may masasaktan, kahit na mangingisda pa natin yan, ang sinisisi nila ay ang Pilipinas.
1: Hmm.
2: So the lies have to stop.
1: Hmm.
2: Kinakailangan nila ating tigilan itong patuloy na pangharap nila sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Kasi napakasakit isipin na sarili mong kababayan sinasaktan sa sarili mong teritory.
1: Oo, no? Well, let me ask you then, ano, asa na ba sa proseso, no, yung pagpapasa nitong tatlong napakahalagang panukala na isinulong ng West Philippine Sea Block, no, yung yearly anniversary or of the arbitral ruling, yung education, ano, sa mga kabataan patungkol sa West Philippine Sea, and yung hazard pay sa mga frontliners nagtataguyod, ano, sa ating soberanya sa West Philippine Sea. So where are we in the process?
2: Well, ano naman po, umaandar naman itong mga panukalang batas na ito. In fact, yung pagdating sa frontliners, ito ay kakatapos lamang sa committee level. So hopefully, pagbalik natin as soon as possible sa session next week, no, after SONA, matake up na ito sa plenaryo yung committee report. Doon naman sa dalawa pa, I understand na sa committee level topics na ito. Pero itong mga nangyayari, at mas lalong-lalo na ito nangyayari ka makailan lamang ipananakit sa ating tropa mula sa Philippine Navy, I hope that this would send a strong signal to the committees in the House of Representatives and even in the Senate and even to the executive na dapat talaga gawing priority yung mga panukalang batas natin para institutionalize yung una, protection for our frontliners in the West Philippines. At pangalawa, protection in the consciousness of the Filipino people para sila kayo na hindi makakalimutan yung victory na ito.
1: Okay.
2: Kasi yan ang gusto mangyari ng China eh. Makalimutan natin ang sa ganun ay hindi natin siya mabantayan.
1: Okay. Doon
2: kasi ang freedom, di ba, ng kalayaan dapat patuloy na binabantayan at inaalagaan.
1: Okay. Nako, maraming salamat Kong Percy, no, sa napaka-comprehensibong interview with you, and mayroon po kayong final thoughts na gusto nyong iwan sa ating mga kababayan na hindi natin alam, ano, baka first time nila nga naka-tune in at first time na narinig yung mga ganitong impormasyon patungkol sa West Philippine Sea. So go ahead, Kong Percy.
2: Alam niyo po, Ms. Selvin, I was in Palawan last week, no, for the West Philippine Sea Victory Day celebration, yung 10th anniversary. Na-meet ko yung mga kababayan natin mula sa Kalayaan Municipality.
1: Mm-hmm.
2: At ang lagi nilang sinasabi at paalala sa ating mga kababayan, huwag niyong kalimutan ang Kalayaan.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, when they're saying that, ang sinasabi nila, huwag niyong kalimutan ang munisipyo ng Kalayaan na nasa West Philippine Sea. Pero sa dulo, mahalagang paalala din sa atin to na huwag natin kalimutan ang Kalayaan. Kasi pag naniwala tayo sa fake news, when we disregard and forget the victory that is the West Philippine Sea, sa dulo, masasakop ito ng China.
1: Mm-hmm.
2: So the only way for us to ensure that this remains as part of our exclusive economic zone, ito ay ligtas na mapapangisdaan na ating mga mangisda at ligtas na mapapangalagaan ating Philippine Sea frontliners sa dulo, huwag natin silang kalimutan. They should be part of the national consciousness.
1: Okay.
2: Marami pong salamat, Steph. Okay. Buhay kayo.
1: Marami salamat, akong Percy. At sa uulitin, God bless you, mabuhay po kayo. Salamat.
2: Uulitin po, mabala. Thank you po.
1: Si Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List Group. Siyempre, nagpapasalamat din tayo, no, sa ating butihing Congresswoman na Crisel Lagman na siyang nag-coordinate din po ng ating interview. Thank you, Ma'am Crisel. And of course, ano, salamat kay Kong Percy at salamat sa kanyang availability na i-explain sa atin kung gaano ba kahalaga itong 2016 Arbitral Award, ano? Okay, so ready na po kayo sa ating talubok quiz. So napakadali naman ng ating talubok quiz. Sabi nga ni Sir Ed kanina, may trabaho ka na, meron ka pang premyo. Okay, patungkol po saan ang interview natin with Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. So maaari niyo pong i-message sa ating comment section, ano? Sa One Radio 91.3 FM o di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po. Patungkol saan po ang naging talakayan namin, ano, ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. So i-message niyo po kami o di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. At habang inintay namin ang inyong kasagutan, ito na po ang ating Talubo Story for the Day.
3: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
4: May isang batang lalaki na nawala ng braso dahil sa isang malubhang aksidente. Ang karanasang ito ay naging mapait sa bata at nawalan na siya ng pag-asa. Ayaw na niyang lumabas sa kanyang silid, ayaw makipag-usap kahit kanino, ni tumanggap ng dalaw ay ayaw niya. Subalit nag-iba ito ng isang araw, sinabi ng kanyang ina na mayroong isang lalaki na wala ring bisig ang nais dumalaw sa kanya. Matagal itong hindi kumibo, hindi katulad ng dati na sasabihin pa lamang ng kanyang ina na may dadalaw sa kanya ay kagad na itong sisigaw ng ayoko, ayoko. Sabay takip sa kanyang tenga ng kanyang mga kamay. Ngunit ngayon ay iba, nakikinig lang ito at walang kibo. Kaya't nagkalakas ng loob ang ina na tumayo at mabilis na pinapasok ang nasabing lalaki. Nakamasid lamang ang bata. Pagpasok ng nasabing lalaki, ang bata ay nakatingin lamang. At ang una niyang tiningnan ay ang bisig nito. Wala nga at nakita niya na putol ang kaliwang bisig ng kanyang bisita. Tumaas ang kanyang mata sa mukha nito at nakita ang isang masayang mukha. Mga maliliit na matang tila tumatawa. Maari ba akong makaupo? Hindi rin kumibo ang bata at naupo na ang lalaki. Ako nga pala si Ray. 8 taon pa lamang ako at nag-aaral noon nang may pumasok na naguhuramentadong lalaki at biglang nang harabas ng taga. Ang dalawa kong kaklase ay napatay at nang ako ay tagain ng huramentado ay isinangga ko ang aking bisig at ito ay naputol. Noon ay parang nais ko nang mamatay. Pero may mga dumalaw sa akin na kapitbahay, nanalangin at binasahan ako ng Biblia. Ito ay araw-araw nilang ginagawa. Doon nagpasimula akong magkaroon ng pag-asa at naisip kong isang bisig lang pala ang nawala sa akin. At salamat nga at kaliwa ang nawala sa akin. Natuto akong tanggapin ang aking kalagayan at unti-unting naiakma ko ang aking sarili sa aking kalagayan. Nais ko ring ikaw ay aking matulungan. Ang tanawing ito ng isang lalaking wala ring bisig ay nakapagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Nakadama siya ng kapayapaan na nakatagpo ng isang katulad niya at nakauunawa ng kanyang nararamdaman. Ito ang nagpabago ng lubusan ng kanyang pananaw. Well, kaibigan, ikaw ba ay katulad ng bata dito sa kwento na sa pakiramdam mo ay walang nakakaunawa sa iyong kalagayan? Sa Hebreo Kabanatang 4, talatang 14 hanggang 16 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating ipinahahayag. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa tuwing lalapit ang sinuman sa pamamagitan ng panalangin, meron tayong katiyakan na lubusang mauunawaan ng ating dakilang saserdote ang ating dinaramdam Kaya nga anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang problema o pagsubok na iyong kinakaharap, anuman ang iyong sitwasyon, palagi mong alalahanin na mayroong nakakaunawa sa iyong kalagayan. Minsan nga ay maging yung mga tao na inaasahan natin, yung mga tao na malapit sa atin, maging yung ating malapit na kaibigan at kapamilya ay hindi nakakaunawa sa atin. Subalit sa ating Panginoong Hesus, ay nakakatiyak tayo na tayo ay Kanyang mauunawaan. Kaya nga ilapit mo lang sa Kanya ang lahat ng iyong nararamdaman at asahan mo na bibigyan Kanya ng kapayapaan, tunay na kasiyahan na sa Kanya lamang matatagpuan. Kaibigan, kung wala ka ng mapuntahan, wala ka ng ibang matawagan, wala ka ng malapitan, kung walang makaunawa sa iyong kalagayan, meron ka pang malalapitan. Siya ang iyong kailangan at siya ay iyong maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus na siya nating tunay at matalik na kaibigan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming pong salamat dahil Ikaw nga po ay palaging nariyan. Ano man ang aming kalagayan, gaano man kahirap ang aming pinagdaraanan, alam po namin na hindi mo kami iniiwan. Salamat po dahil sa mga pagkakataon na walang nakakaunawa sa aming sitwasyon. Alam po namin, Lord, na lagi mo kaming nauunawaan. At nariyan ka upang kami ay samahan at bigyan ng kaaliwan. Panginoon, salamat dahil Ikaw nga ang aming tunay na kaibigan. Isang kaibigan ng pagkakatiwalaan at kailanman ay hindi kami kinakalimutan. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ating tingnan ang mga kasagutan ng ating mga katalubo. Sabi ni Ma'am Irene, hello and happy listening. Sabi niya, ang sagot ay West Philippine Sea from Ma'am Irene. And then sabi po dito, may nagpapabati pala. Bati ko man daw ang bahigos na para hilot na si Ma'am Cherry Carborja, tindugon pa at salamat po. Sabi ni Angelito Ortega, ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Okay, sabi ni Mary Ann Benconsejo Borcelis, 10th anniversary of the South China Sea Arbitral Award. Sabi ni Renato Magalona, na West Philippine Sea ang ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling, West Philippine Sea Victory Day. Sabi ni Julie Columna, 10th anniversary of the South China Sea Arbitral Award. Sabi ni Roslyn Cobilia, 10th year arbitral ruling anniversary. And sabi ni Dante Borcelis, 10th anniversary of the Philippines South China Sea Arbitral Tribunal Award. Sabi ni Alma Bilolo, about sa ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. And sabi po ni Maria Clavilla sa Banico, good morning po Ma'am Cecil, and pa-shout out sa Gabos na naghihinanyog sa programa mo, sa mga taga Fatima, bye-bye, at sa mga taga San Carlos, kamusta po sa Gabos? And ingat po kita, pirmi. Okay, at ang nalo po sa ating talubok quiz ay si Angelito Ortega. Tama ang sagot niya, ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. And by the way, West Philippine Sea na po yun, ano? Hindi na natin tinatawag na South China Sea. Sa muli, nakapanayan po natin na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. And again, thank you kay Ma'am Crisel for coordinating the interview. Salamat po, ma'am. Namiss na namin kayo. Kailan po namin kayo ulit makakausap? And of course, thank you kay Kuya Manny. Nako, napakagaling talaga. Thank you, Kuya Manny. God bless you, ang ating technical director. Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Uni na. Yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular Siomay o Big Siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor. Araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram. Purong karne, as in manamis-namis. Na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos or Pau San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilbert Conde.
7: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash.

0: 0929 0951-219-4330 at 0092-229-8. Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawin pang lumaan. Para kay Proper Diet and Extreme Katawan, ang Capsule, may Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hinggamot sa anumang ugat.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki og ang St. Anthony in PhilHealth accredited na ang nasa bukwas ang sa indang mga serbisyo paborito tape as in isyo para sa indang serbisyo. Pwede tabi ka mong mag-apod sa 0259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony.
4: Attend and senior citizens, di ulit reconnect child and wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad yung soccer, golf, and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, traditional Chinese checkers, at backgammon. Meron ding exercise wellness tulad ng tai chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari ng inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurangman ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
5: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang...
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey?

Magandang umaga sa inyo. Nig kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: in Tabacong City. This is Free One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga. Yeah. Ikaw na lang ang hindi yung DJ dito tindogon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio tindogon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindogon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang lubat sa DJ Osang. Simula na.

0: Tindog na Radio Show. Kasama nyo pa rin po ang Doy Nan, si Osang Pulang. Kita nag-misman ay Tyson. Matson, saan ka tabi? Manay. Dumang ka tabi sa microphone. Tamay, babatiun da siya. Saan tabi? Digdi sarang microphone na saro. Ay ni sa guest. Good morning, madam. Batang-bata.
1: Radio 91.3.
0: May bisita FM. Po ako ngunya. Fresh.
1: Jesus.
0: From...
1: Tanawa.
0: Taloy po kami mga katindog. Hindi ako nakaka-intro. Actually, yun, bago pa. Para di ako nag-microphone. May bisita ako. Napaka-special na bisita. Avid, hindi kang One Radio. Para dangagun po kang One Radio. And talaga namang friend ko po siya.
1: Sir Madigli. Thank you po sa... Na naman kami digdi sa makita ko po aking mga ay.
0: Ah, Ninibet. Saan ka na naman hali sa ano sa mundong ini?
1: Oo,
0: saan ka na naman hali? Nagparadumang ka na naman konsain sa mundo.
1: Sa Yuki lang Katlan.
0: Minsan din. Minsan nag-UK siya. Parang UK. Pupunta na ng ano no ng Saul. Minsan pupunta ng London. Nakakaingit naman ma'am mo yung buhay mo ngayon.
1: Hindi naman po. Biyaya kang mahala Diyos tabi. Kaya nga ni idol ko po si Mama. Oh, Santa.
0: Wow.
1: May gustong po yan. Kaya ano po, lagi ko po siyang namimiss.
0: Uh-huh.
1: Pag nag-uuli po ako dito sa Bicol,
0: uh-huh.
1: Day ko talaga sa One Radio.
0: Wow, hali pang London na, tsaka UK na. Ano sa pangalan po ginarin ni Madam?
1: Si, ang pamangking ko po si uh-huh. Mimi.
0: Ah, Ma'am Mimi.
1: Pamangking ko po iyan.
0: Welcome sa One Radio, Ma'am Mimi.
1: Ma'am po ay paburubulta sa Taiwan.
0: Wow.
1: Tayo mo po duman nag-work si Agum niya po.
0: Aha.
1: Uh-huh. Siya mo po pero mm-hmm. mag-work na din po siya.
0: Wow.
1: Madali na.
0: Ayan. Good luck tabi si iyo, Ma'am Mimi, sa trabaho sa Taiwan.
1: Asa po nun, Ma'am.
0: Yan, tigdi si Ma'am Ninibeta. May regalo siya sa kuya. So, di, nang gadnalingawan, Sir Manny, so mga tigba para karaw-karaw, tama sa nabagano. Para nagkaraw man sa nako. Na ano nga nito, sudarahon. Ayun pala ganoon. Kaya gusto ko mag-thank you talaga. Oh my God. Ano nga niyang mga pag-aral talaga kayo ni mga day mo mabanggit. Day mo, ibig sabihin, social an. Lancome.
1: Lancome.
0: Anong pronunciation kayo ni Lancome?
1: Lancome.
0: Joke lang. Lancome. Yeah. Thank you so much.
1: You're welcome po.
0: Mami, di ba?
1: Pasensya na po.

0: malapit kanya, balikbayan back siya sa kuya. Tapos ini pa, uni. Ay, paborito ko nang gadi ni Amon. Paborito ko ini. Thank you so much sa mga palotion.
1: Day ko po iyan nalilingawan. Tapos sabi ko, yung masananganing paborito. Day ko po maita.
0: Tapos Mark and Spencer. Buda may sarating yung nakapatos. Ay, may chocolate pa palang kita.
1: Pampatabay yan.
0: Thank you po.
1: Pampataba.
0: Cheat day, baga. Pwede baga mag-cheat day kita. So, si Ma'am Ninibet po kaya, talagang napaka-inspiring po ang buhay kay ini mga katindugon. Ay, istorya. Manay susay mong istorya kang buhay mo.
1: Ayun ka.
0: Istorya ta kung paano ka na kon? Ano, ang buhay mo ngunyan, talagmuan sa imong life.
1: Ayun po.
0: It's because of the hard work, no?
1: Yes po.
0: Pakilantabi sa inda, madam. Kung ano ang mga pinag-aragihan mo para matupad mo yung mga pangarap mo, mga lugar na naduman mo, it's because of your hard work. Para po ang mga listeners niya itong ganyan, ma-inspire po sinda na maging arog sa imo.
1: Iyong ani po. Ako po, sarong tao na tiuson po talaga na ni sa pangarap nga ni di makabagal ki bisikleta.
0: Mm-hmm.
1: Sa hirap ni Mahalan Diyos po, na gawa maning maray na ano ito tawag dito dahi ko na aram sa Bicol tabi ma'am ba't niya na po na nakapa-eskwela man ako kang maski nga ni po ako dahi talaga po ako nakatapos haki ko na lang po ang pigpatapos menta para mas magkaigwa mas sinaning maray na buhay
0: opo
1: ka nagkaigwa po sinaning trabaho
0: pero po aki mo palang tabi manay
1: apat ma'am. Po puro apat. Yan opo. Mga nakaano duwa po ang nurse ko
0: wow
1: tapos ipo ito so nasa United Kingdom tapos bunso ko nga ni po nasa cruise ship nurse manggiraray po
0: nurse
1: sa barko
0: manggiraray siya ay gusto ko talaga mag cruise ship?
1: Tapos sa ikaduwa, supervisor man po kang kasino, sabar ko man din po sa cruise ship. Tapos sa panganay po, na bali, psychology siya. Ito po nasa Barcelona sa
0: Spain.
1: Magician.
0: Wow! So, ibig sabihin manay, madam, gabos na mga aki mo, talaga nagtrabaho, nagkahos, nagpursige para maging maduman sa inda mga pangarap sa buhay.
1: Iyo po, taang sabi ko sa inda, bako kitang may kamo, tapag di ka mo makaadal, kaya na ka mo pag-abot kang aldaw. Kaya sabi ko, nasa sa indi yan kung maghugak-hugak ka mo, basa ang gigibuhon may maadal ka mo, makaon, makaturog lang, araw lang kayo. May mga katabang man po kami dati. Nasa raday pa po sinda.
0: So tinaguyod mo talaga sinda?
1: Iyo po.
0: Para makaano?
1: Kami palailain na siya ng pigtitinda. Gabos po
0: dati yan. Po, ano po ang trabaho mo dati?
1: Nasa Bali Branch Manager po ako ng College Assurance Plan.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kaya lang po, wara na po ngayon.
0: Wara na.
1: Natapos po kami kang 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kung po ka ito, nagdidepende lang ako dun sa agong kota. Mm-hmm. Sa police po, baga.
0: Oh.
1: Tapos ngayon po, nag-retire naman po nga ni siya. So, pag-i-enjoy mm-hmm. po ngayon. So,
0: so, fruit of the labor. Ayan. Kung baga, so resulta kan sa inyong mga pinagalpagalan kay mga nakaagi.
1: Tapos, hindi na, so mga akin, nagtataumang po sinda.
0: Aha. Kaya bagang ngunyan manay, madam, mas kasi insayin ka nakakaduman.
1: Yung nga,
0: maduman ka sa sarumong aki sa London. Maduman ka ngayon sa UK. Maduman ka sa Spain.
1: O ano?
0: Ngayon ka mga cruise ka pa. Batayin ang pangarap ko mag-cruise.
1: Yung ma'am.
0: Yun ang God. Ang pangarap ko mag-cruise. Sabi ko, regalo ko sa diri ko pag-graduate ko sa culinary ko ta. Kaya lang, di kita makarabas-rabas na sa negosyo nga ni. Pero hopefully, no, ang pinaka-importante bagang ngayon, madam, susay mong happiness. Susay mong peace of mind.
1: Enjoy yun muna lang.
0: Kasi sa totoo, ayun yung ano panata ko sa buhay ko eh. Sabi ninda, dati ba kan mga nakaagintigada, paharalabaan kang buhay. Ngunyan, buko naman paharalabaan kang buhay ngunyan, paorugmahan na sana kang buhay.
1: Basta
0: mag-enjoy
1: healthy.
0: Kita.
1: Tsaka ang importante po healthy, pero speaking of healthy, mahilang po ako.
0: Anong ilang mo ngunyan? Day ko lamang mali siya. Sa itsura mong mahilang ka.
1: Tsaka pati liver. Tsaka matabao na baga ako madamo.
0: Ako man.
1: Natutong na ako dyan sa tanawan.
0: Ito, nagpapara, sabi mo sa kasubago, nagparalinig ka.
1: Sige linig. Tapos mainiton, madam. Tapos, yun na nga po ito, madam. Dapat ang mga tao mo yan. So, nagpapasiguro baga sa sadire.
0: Yeah.
1: Baka ubus-ubus.
0: Anong advice mo sa mga tao na gusto man maging mag-asenso?
1: Maging successful man sinda, dapat ang primero, mag-trust tayo sa Panginoon.
0: Tama.
1: Sunod na sana so, sa tuyang pangarap. Ta, siyempre baga, God helps, who helps themselves, sabi nga ni Linda. So, doon, duman lang po talaga ako nagtiwala sa kagurang ng Diyos na pag-abot kang aldaw, bay man ako habang buhay nagtitiyos talaga.
0: Tama.
1: Siya man mag-ibo sa buhay ko na kung anong muya niya sa buhay ko.
0: Yeah.
1: Pinangarap ko po iyan, madam, na day na lamang magtiyos yung mga aki ko. Inagiyan ko bagang mga pagtiyos.
0: Yeah,
1: labi-labi talagang pagtiyos, madam. Bakong

0: bago iyan na intermes, aram ang kambilong na taanawan.
1: Nalaga sa pagtiyos.
0: Kaya, pag nahiling ninda, ay ko nga ni aram ko nasusupog sindas ako. Oh. Pero pigraranihan ko pa rin sinda. Tapos yung mga tao dyan na naghahamak sa kuya ngunyang supog na sinda.
1: Diba? Kaya magandapot na yung kamangamak itaw. Today more, magandapot kang pa nun. Inatig para hamak mo na yan. O, oh, hagadan mo man kitabang. Yung nga, magbuhay kayo sa imo.
0: Iyon po ngunyang oh. Bagaan nangyayari. Diba? Kaya mas nga ni nasupog sindas ako. Ako yung nagre-rates out sa inda. Tahabo ko man kang araw gaya na magtanong baga kay Kulokibot.
1: Tama.
0: Dahil kita maarasin so kaya.
1: Tama.
0: Kaya maski araw ka ito supig tataram ninda sa pamilya ko ka ito, okay lang sa kuya yan.
1: Pero at least may si peace of mind ka. Buda maka ibalik mo sa inda sa paagi kang pagtapos ka pang maray ni Lord. Maski may ginibungan sa imo, ano? Maging maray ka man galaray para sa inda.
0: Kaya pasalamat ako sa mahal na Diyos po. Ta, tinawan man kami ni Maray na buhay, pati si mga aki kumani. Ta, paminsan ang kakatabang man ako sa mga tugang ko. Kaya lang kung minsan, sabi nga ni Ninda, turuan mo man sindang magdakop nin sira bako sige sa nang kakanin sira
1: sige sa nang tawag ko sira
0: sweet pambanwit
1: para sinda niya may magbangwit kay sira
0: ta difficult man baga po
1: tama
0: siyempre may mga pamilya naman
1: tama na sinda ayan.
0: Pero sa bagay siyempre ang mga pamilya baga daw
1: oo kamo man giraray eh, diba maski anong gibuhon kang panahon ang pamilya iya eh, oo so anong advice mo tabi para sa mga gusto mo na maging mag-asa man ang buhay pero sa pagiging kasi naging maray kang magurang kasi mga aki mo nagtao sa imo ki nagatanaw kang utang na buot sa imo kasi kung sarang magurang bako magayon ang pagpadakula sa aki mabalik yan sa magurang.
0: Ay, siguro.
1: Kasi, di ba, kung di mo man pinadakula na maray sa mga aki mo, di mo man pigagasusan, di mo man pigtrabahuhan, di mo man pigasakripisyon sa mga aki mo, ang mga aki, ba't itataw mo na magiling kung kay to, si mama ngayon, grabe ngayon, sakripisyon ngayon sa muya. Ngunyan ngayon, maray na ngayon buhay ko, itataw ko naman sa kuyang pagtabang sa iya. Kaya ngunyan tabi man ay, madam, tatao naman sa imo kan mga aki mo. So, mga tig-sakripisyon mo para sa iyo. Diba? Siguro ang sikreto para, di taman tig-sabi na investment ta mga aki ta, no? Siyempre, mga sadili naman na buhay. Pero kung talagang maray kang magurang, mas kaday ka maghagad, talaga matao sa imo mga aki mo.
0: Iyo po.
1: Kasi talagang maisip sinday na iniso nagpa-sakripisyon sa kuya kan mga nakaaging panahon. Matanaw ako kan sa kuyang utang na buot kay mama. Kaya mo ko, tuturutawanan ko kay mga opportunities, magpaparatawanan ko digdid. Kaya si Manay Tabi, si Madam, ngunyan, sige na sana travel all over the world.
0: Ay,
1: sana all.
0: Sana nga all po.
1: Sana ayun. All.
0: Ang hinday ko na lang naduduman po talaga.
1: Anong bansa na sa nanday mo naduduman?
0: Paris na lang.
1: Ay, magayon na sa Paris. Kailan dakulo na mga bus dyan?
0: Yauna po ako duman sa nag-France na po
1: dakulo
0: ako.
1: Dakulo na mga pitpaket duman. Naiiling ko. Kaya mag-ingat ka, madam, pag nagduman
0: kasi na makukuha sa kuya. Tawa mo.
1: Yun ang mga ginto mga mo.
0: Ano po, lockdown po kaya kanyaon ako duman sa
1: 2020.
0: France. 2020. Sa France po, lockdown. Pero ining pagpunta mo po sa Europe, madiretso na po sa Switzerland po, ma'am.
1: Wow, Switzerland, nakaduman ka na?
0: Day po po.
1: Day pa?
0: Ito, ining nga sa pamipinalawag sa boundary.
1: Nanta ito.
0: Ta, aram mo na, so higpit ba po?
1: Mahigpit kang inod.
0: Clearance.
1: Oo. So, ngunyan, ang pagkatapos kayo naka-interview na naman, mapasiling ka sa Switzerland, mapaparis ka. Oh my God, sabi ko na, Sir Manny.
0: Dream
1: po. Pangarap ko talaga. Dream. Ako nga, hindi, pangan ako nakakaluwas sa pinkabisihan ko. Pwede mo ko ako mag-or abroad. Pero sabi ko man, magsasabi mo, madam, takotun ako sa aeroplano. Kaya cruise ship na sana.
0: Masira mo ng aeroplano, madam. Lalo na pag itong so tubagang Boeing,
1: Ay, naku.
0: So may second floor.
1: Hindi ko aram ko na, grabe ang phobia ko. Grabe ang phobia ko sa aeroplano.
0: Magayunan talaga.
1: Sabi ko nga yung mga barkada ko, kay isog-isog mong babae.
0: Yung nga.
1: Sa ibang bagay, may sugun ka. Pero pag sa aeroplano, matiklop ka. Kanya-kanya nga bakit ang takot? Kanya-kanya man kita. O yun, mas hindi ka katakutan ni madam. Kung sakaling ma-overcome ko na sa kuyang fear of heights, fear of aeroplano, baka lamang maka-travel na ako all over the world.
0: Diba? Pag nag-cruise ship ka, madam, halimbawa nag-cruise ship ka sa Royal Caribbean.
1: Ayan, gusto ko yung pangarap ko ay.
0: Yan po naman si Aki ko.
1: Sa Royal Caribbean?
0: Siya po ang casino.
1: What?
0: Kaya alam na ikaw man nagsusugan.
1: Hindi naman ako nagsusugan.
0: Iyo po. Pero nagpong po siya.
1: Based na tahanapong ko tabi. So, Aki Imota, syempre
0: Angelo.
1: May ano lamang, may kabistuhan lamang
0: Angelo,
1: sa loob kang barko.
0: Saison po, Angelo. Angeleo Saison. Pero ang tawag sa kanya, Leo.
1: Okay. Sige.
0: Tapos susaro naman sa MSC, pero nurse po talaga ito. Nasa medical po siya. Subunso ko po ito. Maabot itong masangling bulan po.
1: Maabot
0: naman siya.
1: Wow, maabot naman.

0: siya. Kaya,
1: uh-huh. Kaya sabi ko nga sa ibang mga magulang, dapat dahi kamu mag-ano sa mga aki nindo na dapat ma-open ang mind nindo na magpaadal kamu tanganing pagabot kang yeah. oras. Mariman so, trabaho ko ang aki nindo. Mm-hmm.
0: Matanaw kang utang na buo.
1: Matanaw kang utang na buo. Matatawan man kamu dapat kung paano.
0: Oo, pero di taman si dati ko obliga na talagang buhayon kita pakatapos. Kasi obligasyon tayong bilang magurang. Yep. Pero ang ibig lang sabihon, so, igibukong tang obligasyon ta bilang magurang. Bahala naman sinda kung magtanaw sinda. Yep. Pero kung talagang maray pagpadakula mo sa mga aki, talagang yep. di kakan malilingawan. Nakakalibot ka na sa ibig sabang padabaw ang kakan mga aki mo.
1: Iningani pong last year ko tama doon kami. Kaya lang si aki kung saro, nag-MC kang kasal kang friend niya. Hali ng UK. Nag-MC siya na sa Pilipinas.
0: Wow, nag-uli siya.
1: Nag-uli talaga po, madam. Kaya nag-request ka na ako, magdaragang araw ganito. Araw muna, araw muna. Iyon ngayon, mami. Sige, salamat.
0: Kaya, madam.
1: Pero 1 week lang po siya.
0: Ayun, may mga babatiyon ka pala sa mga taga-Tanawan. Taga-Tanawan po yun si Ma'am Ninibet.
1: Ay.
0: Batian na po.
1: Binabati ko tabi suga po sa taga-Tanawan na nagdadangog digdi sa 91.3 FM. One radio po. Marena aga po sa Indoga, boss.
0: May mga amiga ka, buda amigo.
1: Especially sa Purok Tres.
0: Purok Tres, si Kampayahan.
1: At sa lahat na pala ng classmate ko na lang.
0: Ano pong batch, madam?
1: Diyos ko, 71.
0: Batch?
1: Mabibisto kita kang...
0: Sa niya na ano?
1: Sa Tanawan lang po, madam.
0: Elementary
1: po. Ang high school ko po, digdi ako sa CCS.
0: CCS ka yung high school?
1: CCS po ako. Day ka pa aki.
0: Anong taon ka kang ano?
1: 81 po.
0: Ay, day pa okay yan.
1: 81 po. So, kumusta na lang tabi sa Indo. Tsaka pala si friend ko po, palang si ano, LC Bonafé po. Malilipot.
0: Ma'am LC Bonafé, good morning tabi si
1: Imo. Good morning.
0: Ang amiga ni Maninibet.
1: Ay, nabisto ako. Day ka na naman yung naghapit.
0: Matangon ka talaga kayo mga taga-Tanawan nyo nga. Nag-uli na naman po lang si Ma'am Ninibet. may narumdaman ka pa po.
1: Busidad. Ba, uh-huh. Ireling, mga, may Padil, Villanueva, uh-huh. may Bragais pa po akong kaklase. Hoy, si Saipa. Ireling ako na po talaga.
0: Sige po. Dako nalaga dyan sa kodigde. Magayon naman nga yung istorya ni Ma'am Ninibet. Nakaka-inspire, o diba? Mm-hmm. Hindi po, bako lang inipang tautak yung mga papremyo. Gusto ko nga ni mag-interview po yung mga tao na arig po sa imo. Mm-hmm. Na talagang ma-share sinda kang sa indang buhay. Kung ano nangyari sa inda. Success story, mga arig kayang. Gusto ko mag-invite yung mga tao ang arig kayang. May success story. Ano? Ano iyan? Ayun na nanggad. Nako. So, paborito nanggad ni Sir Manny. Oh, na perfume. So, Sir Manny po, may pasalubong man si Ma'am Ninibet kay Sir Manny. Nag-thank you man si Sir Manny tabi sa ibo. Kaya, napaka-grateful ko po. And thank you so much, sabi madam. Today mo ako nalilingawan. Maski magduman ka sa lupalop, ibang lupalop kang mundo, nararamduman mo mangyari kami ni Sir Manny. Digi.
1: Ibata ka, madam.
0: Iba ba ako?
1: Ibata ka.
0: Magduma ka muna sa harong ko. Tama, tsaka kita duman.
1: Iyokota.
0: Pag may oras ka,
1: may
0: madam.
1: May pigluto kang masiraman, sabi ko. Yan,
0: imo. Kay sir. Sabi si tata ka, mahanap po akong oras na machat ako sa imo. Na, aram mo kayo bagang ngunyan. So, panal ko baga. Diyan baga, tigpapatrabaho ko iyo. So, nasulo.
1: Iyo po, nani ko ito sa quiz mo.
0: Ngunyan, okay na kami. Tapos, ambal ako kay ito. Tigpapatrabaho ko po itong ngunyan. Tama, grand opening naman kami sa July 28. O, so, next Martes na. Sana lang matapos na ito. Kaya, ngunyan, next week. Sana matapos siya. Kasi, sabi ba ganda ninda, totoo yan, na pag August da ah, dahil pwede magbukas ki negosyo, malas ang Augusto, ghost month, totoo ba yun?
1: Ang sabi ninda, basta da may otso.
0: Basta may otso, okay lang maski August.
1: O kaya tres.
0: Taong August, baga otso.
1: Yung nga, diba? Otso da
0: Augusto. Paano naging ghost month ang mumanay? Ako na nagutubod sa mga, dahil man ako nagutubod sa mga anong ngayon, takong talagang digigibo mo man ang gabos.
1: Iyo po.
0: Tapos talagang may gusto ka, man na talaga para tubod ka, pero, di man, masama baga magtubod.
1: Pero po ako din nagtutubod man kaya ta. Siyempre kita baga, sa mahal na Diyos lang talaga
0: tama.
1: Kita.
0: Tama. Basta mag-arang kita sa mahal na Diyos.
1: Sa mahal na kita makalingaw.
0: Oo, buda di kitang tapakan kay ibang tao. Iyo diba?
1: Po. Okay na yan. Sa difícil yan, nakakatapak kita ng tao.
0: Tama.
1: Pag-arog ka, kahit tinapakan hindi ako ngunyan, ano na.
0: Nilinga.
1: Ako po na sila tapakan ko.
0: The best, no?
1: Makaano man. Day ko yung gigibuhon, ma'am. Day ko yung gigibuhon talaga. Ta, ako arang ko yung pinaghalian ko. Kung sa'yin ako naghali.
0: Iyan naman. Talagang day mo tigilingan kung sa'yin kahali, ma'am Ninibet.
1: Ihalan sinda. Ate na lang tabi.
0: Ate? Day ko, gusto ko nga niya punta kang ate. Ate. Ate. Ate. Ate na apod ko.
1: Sa kuya, ate Bet.

0: ni Usang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling na masirang ang manok ni Usang.
2: Magandang umaga, Tabako. Magandang umaga. Bikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 93 na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Pagpapaulala ka talaga di sa tindugo na radio show. Kay Bampo ni Doang Udoy. Udoy! Udoy! Nang bayan! Si Osang po lamang! Sa tindugo na radio show. Po, sabi kan sa nung texter di ang life story ni Ate Beth Saison. Ayan. O di nakar ang mga arog ka na istorya mga katindugon. Kaya pag ako nakakadungog ki mga life story like that, parang ano ko, naiinso na maging maray na magurang, di ba? Nakaka-inspire maging mabuting magulang, di ba? So, mabuhay ka tabi Ate Beth. Kasi marami-marami sila pagrumdum sa samuya digdi. Pagrumdum sa samuya digdi sa One Radio. Puro for me. Every time magbiyahe ini, kung sa-insign saan siya nakakaabot sa buong mundo, si Ate Beth Saison, nakararumduman kita, Sir Manny. Ano? Kaya naman ganyan na naugali kita. Ano? Dahil nakakalingaw. No? Maski sa pinag-agihan niya kung saan siya hali, di talaga siya nakakalingaw. Napaka-humilde, napaka-humble na tao, tabi. Maski yaon sa iya. So, po kita nalilingawan ni Ate Beth. Salamat, tabi, Ate Beth. And mabuhay ka po. Ayan. So, thank you so much, tabi. Maano po lang kita, Sir Manny. Maeran na kita. Pakibalik na dakang sa Kuyang Pishlak, ta. Ano, mapahula. Pura kitang barangay sa Lakay Ngunyan, tabi. Nanta ngayon, why, bakit? Eh, kasi po, Erickson. Tayaon siya duman sa building dyan po sa Karangahan Boulevard. Tay gungon yung ulat sa bayan man ang mga city councilors kan tabako. Kay baan si Ate Glenda dyan sa ano Vice Mayor Glenda Ong Bungao dyan po sa legislative building. Naka-live nga ningon yan ang sangguni ang panglungsod ng tabako FB page. Ayan. So, yaon ngunyan duman sa mga reporters niya to, sa mga field niya to. Kaya day kita ngunyan ki barangay sa Lakay. Pero, dato balit ba? Mananauna lang ako, kiba premium.

O, mapajikash kita kunya. Pajikash daw nga ni Manayosang. Sige na nga ni. Anong dapat niyang hulaan? Hindi, hulaan mo ang kantsong. Hulaan mo ang kantsong. Ma-thank you muna ako sa mga sponsors to, Tabi, ha? Salamat, Tabi. Sa mga sponsors niya to. Si, ano, and sa mga bagong followers niya to. Sige, sige. Ini sa mga nag-follow, Tabi, sa Kuya Angunyanal daw na ini. Salamat, Tabi, sa imo. Cariza Monasterial Concepcion. Jay Sape. Angeline Bayonito. Rina Joy Satuito Matno. Mary Ann Daculio. Yen Balance. Errol Climacosa. Jem Bermas Bata. Aileen Borbe. Des Cleofas. Marie Canabal. Pio Balingbing. Sheila Gringia. A.D. Magdahong. Harashane Cantor. Deversos Davao. Ivy Lopez Culot. Romars Eatery. And Susan Idanan. Ay, huminabol man si Jomen De Leon, Angel Rose Broncate, and si Denden. Make sure naka-follow ka mo, ha? Naka-follow dapat po sa Rosana Bores FB account ko para kasabay ka na, buda, qualified ka na na mag-intra digdi sa Hulaan Mo Ang Kansyon. Manggana kan sa lapi. Winner ka, Tabi, digdi pag ika po, ha, ang nakahula. Paurumbasan. Oh, wala, natabi nindo ko anong title kang kanta para maka 50 pesos GCash ka. Congratulations sa mga nanggana kasuod mo, Tabi, ha. Sa tindugo ng radio show, hula, kanta. Kanta, hula. Pero sa lapi, sa natabi ko yung makakaya oral daw. Tego kitang sarambilog na manok from manok ni Osang, oral daw, Tabi, na itatao. Kaya alam, wala kitang barangay sa lakay. Ngunyan, so sa aga na po ang barangay sa lakay niya to. Abangan po nindo. Konsay na naman na barangay, matugdon ang manok ni Osang.

Pagana, espesyal mo na habang nagpapangudyuhan. Nagsap na ka na lamang tabi. Dapat nagusap na lang. Sa mga oras na ini. When I feel sad and lonely, maluwas akong harong. Mahagilap kikamosan, nagibuhon kahuron. Nahiling na

0: Salamat po. Thank you.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
0: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko nasasak sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready.

0: si Kuis Ronnie, always watching and listening. Si Amo po, shoutout po din sa mga taga-Purok sa East, kang Santo Cristo, kay Francia Sambahon. Vin Biquillo, good morning. Annalyn Calios, Ayelin, Ayelin Alahas, pakibati po. Birthday mo ngayon, Tabi Ags. Happy birthday, Tabi, si Amo Agde. Ayan. Pakibati din sa mga taga-Rawi, San Miguel. Buda, ano ini? Binabati ko po ng happy birthday kay RG Comeda. Ama yun man ang tagay. Oh, anong oras pa sana? Alas ang sipa, magtumo na. Maghapin mo na bago mag-irinuman. Ako naman. Sa yung katabi nagla-live, di katabi sa Facebook Live. Diyan nga eh, nag-comment ka na. Diyan po ang live ta. Wala akong Facebook Live sa programa ha. Pwede man ako mag-Facebook Live sa radio program ko. Pwede. Kaya lang day, may pa na ma-master ining ano. Gusto ko arog man kayo ni sa Facebook Live kang One Radio. Buda, Pin Ardales, good morning man si Imo. Andre Patrick Janido, Maria Brigel, and hi sa mga yaon dyan sa Fantasy Spring Resort. Jessica Bilo, Sai Blanqueza Bungkalos. Yeah, sila yung mga naka-online ngayon. Sige po, takulong po ki mga naga follow ano, ready na po nindo ang pag-follow, tabi nindo ta. Daka mo naka-follow na kamo para madali ta tabi mahanap ang pangaran nindo didi sa mga followers ko sa Rosana Bores. Say mo ay buro, salamat sa pag-follow. Christina Barcelon Batalier, si Mira Cornel Bariso, nag-follow man si Jajay Butalon Amor, Gladys Buke Reyes, Alona Bilolo, Irene Bolaños Brosa, Maxine B. Capnuevo, and Irish Macalinao. Pati si Jomin De Leon, Budat Denden, Jay Sape, Angeline Bayonito. Sila po yung mga bagong followers natin ngayon. Dapat nakafollow na kayo ha, para madali mahanap pangalan nyo. Tahanapon ko po inidigdi sa mga follow. Magandang tanghali sa'yo. Diyan sa mga taga-barangay Tayhi. Sa RTU, Ciel Blanqueza. Okay, sige. Shoutout sa mga riyaon tabi dyan. Garo makusog ang radyo dyan, ha? O, ready na ba kayo sa ating hulaan bago tabi ako magpa-aram? Ready na ba? Ang ito kang Haven, Aldo's Glass Services, Clavis Furniture and Repair Services. Burong. Pumbita Generator Repair Services. And also brought to you by Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop, and Joseph Authorized of Nong's Meat Shop. Ay, natabi. Sa mga word pa, kantahula na kita. Okay, sige. 10 seconds bilangon. Dapat mahulaan nindo within 10 seconds. Okay? Ang intro kang kanta. So, pinaka-primero tabi na mag-comment kang tamang simbag. Buda! Ikaw pa ay naka-follow sa akin. Naka-follow ka pa sa akin. Edi ikaw na ang winner ng 50 pesos GCash. Thomas Mix Paint Center, Paint Shop, Sari-Sari Store. Ang Sari Store, Prime Get Light, Barangay San Roque. Mag-text o mag-apod 0946-826-2244. Maraming salamat din po sa Lola's Bistro, Jaya Enterprises, and 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City, S Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop. And of course, maraming thank you sa ano, sa High-End Solar Energy, BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop, JB Bragais Eatery at Zone 1 Salvacion, Tabaco City, Chao Ali, Bring Fiber to the World, Best in Coffee Mix. Ang Best Cafe Green Tabi, 140 pesos na lang po yan. 140 na lang po yan. Yung ating Best Cafe Green. Okay? Sa mapapakal mga branches kang ang Best Cafe Green. Thank you, Best Cafe 20-in-1 Herbal. Programang inihato kang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal nationwide. Pharmacy sa Maudro. Sa Tabaco. TGP. Gabas sa mga branches kang TGP. Ikaw man po kitang Bolsa Earl Pharma. J-Med Pharmacy. Ikaw man po kita dyan sa ano, sa Volumed Pharmacy ni Doc. Of course, dyan sa Drum Pharmacy. Kararaya ka manak ni Osmo. Far so much. Alright. 12 na higa. Sexy yun da kung nakil. Based on smata. Kita kang ano, Nutri Cleanse Herbal Capsule. Sexy ka na. Healthy ka pa pag naka Nutri Cleanse Herbal Capsule ka. It's time to make a change.
1: It's the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber tile at pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet.

0: malaking tulong sa digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herb.
1: Thank you so much.
2: Mahalagang paalala. Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: May mga pa-intro pa pala. May mga pa-extro pa pala. NutriCleanse Herbal Capsule. NutriCleanse Herbal Capsule. Time to make a change. Papayat ka na. NutriCleanse Herbal Capsule. Si Baro May nag-follow na rin ni Lynn Da Rose. Dave. Buda si Lagi daw si Rano Manuel. Ay, Mawel. Lagi daw si Rano Balasa. Ha? Sige. And, okay, 10 seconds. Naka, ha? Follow pa araw. Morning, Tope. Maray na o nag-aabang na daan. Nakasama daw. Nakot na ho. Kasando lang. Kasi gandang huwag kang pahula. Mumani o siya. Sige. Uy, malapit na pala magbukas ang Panal Branch. Magbabalik po kami dyan sa, ano, sa Panal Branch. Abangan nyo po yan, mga kapatid, mga kakulto, mga kamanok. Ang manok ni Osang Panal, mabukas na po kita dyan. Abang-abang tabi, mga katindugon, dyan sa Panal Branch. So hopefully, no, sana, sana mahabol ang, ano, ang opening ta sa July 28. Sana mahabol ang Panal Branch. So, ay bubuksan mga katayuan nako, pero kung day man mahal 28 baka ano 8-8 no 8 mabay wala sa first customers by ano pa ka dyan nag-attend po ka pay ano 7-20 niya ay sa mga taga ranggan sa Salaka yung sundo ako ikatan oni na yung magigan ng contents paurong menta ano suwarem tara kain comment bag yun na po sabi na mag-consume bag pero subalit ba dapat naka-follow ka Rosana Bo account ko, alright? Uy, sabi na promo niya, may promo niya ng manok ni Osang. Sa halagang 89 pesos lang, may sarong manok paluto, duwang rice tabi, tapos igwa ka pang gravy, ay, igwang Pepsi. Libre po! Free ang Pepsi, mga katindugon. So, igwa ka na duwang rice, salong na chicken, tapos igwa ka pang free gravy, may libre si 10 pesos lang yan. Duwang maluto na iyan, ha? 89 pesos. Wow. Duwang maluto na tabi. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2,
3: just for
1: 1. Sabi ni Manay, Lily Table, just for one da ang title kang kanta.
4: Wow!
1: Ay, mali!
3: Bokya!
1: Mini Junwell, halo yun.
5: Sarang pakapidal.
1: 89, 89 pesos na lang po ito, ha. May promo kita today. 89 pesos tabi. Hanggang maubos, ha. 89, duwang maluto, sarong manok. May libre ka pang gravy. May libre ka pang Pepsi. Ah, diba? Ang simbag, malilimutan mo pa ba ang nagdaan? Malitan mo pa ba ang nagdaan? Ng mga araw... Excuse me po! The cool na... Ang daming na bokya!

Ambag niya just for one data, babe. Ay, naiinot po. Naiinot tabi ang radyo kaysa sa Facebook Live. Kaya, kung ako sa Indo, mo, sa radyo, kamadigdi sa comment. Spelling wrong! Unis na ayling ko tabi. Data po aram kung minsan kaya may nagradan. Oo. So, mag-log sa natabi na link. Ano ang Facebook? Just to be... Igataram na nga ni... Ang title po ng anta ay The Way It... Congratulations, tabi, sa imo! Ikatabi ang winner. Ama, 11:30 na pala. Nailing mo na iyan. Talaga naman. Late na pa. So, bago pa ko, ikaw parang alab-galab digdi. Ano na pala? Programa na pala si... Ano ito? Si... ang programa, Alt, mga katindugan. Alright? Sige na, unin na po ang winner. Ito po, mga katindugan. Congratulations, tabi, sa imo. Ika ang nailing ko digdi. Naka... nainot ka... Oo, so iba po delay ha. Depende po sa may screen kaya sa Indo na feeling na nainot ka mo. Pero bakin ko, ang nanggana po si Kong

0: actually, Bimalant na po kita kang oras kang pagpapaaram mga katindugon naman kita po sa tindugon. Bye everybody! Ang album is the title of the
1: trailer. Cute na
2: siya! Nagkaon ka mo kayo, mapapatingking.

0: Ni usang nam nam nam.
1: Ako po si Jobang Kawate.
2: Masigaw ng manok ni usang.
1: Nalap na nalap ko ang manok ni usang. Nam nam nam. Sa manok ni usang nakamobagato pa. Masigaw mo pa.
3: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni usang.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
5: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
5: Tindugo na. Bicolandia.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio
5: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.

In My Heart, sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot na serbisyo asin programa na para sa mga albayano sa lindong kan liderato ni Governor Noel Irusal Albay. In My Heart, H, Housing, Health, Human Capital and H2O, E, Economy, Environment, Education and Energy, A, Agriculture and Arts, R, Roads, Bridges and Resiliency, T, Tourism, Technology and Transportation. Asin mo niyan, yauna ang sa indong program host, Sultan Wali Magdato sa Albay, In My Heart.

Almoguera dyan sa One Radio Tabaco. Thank you. And kumusta po kamo dyan sa Ciudad Can Tabaco and Bilog na Primer Distrito? Nadadangog kita charge sa First District sa paagi kang One Radio Tabaco. Thank you dyan sa management and staff ng One Radio. Ang irresita maluyang klaseng bulong yan sana. Pagabot kaya sa pagreseta kang bulong, ang may technical knowledge man dyan o kumbaga may ara man dyan chard, ang doktor siyempre. Pero iyan na JB Dap, dakol ako dyan nadangog na istorya chard. Ang gari naging practice kaya dyan, minsan maski available man sana itong bulong ito, tataramon kan doktor. Ay, wala nga kami kay ini. Bakalon nga nga sa luwas. Duman nga sa butika ito, igwa. Natachard. May porsyento ang doktor sa kada bulong na pigbabakal duman sa butika. yan ang racket man. So, yan ang bagay na dapat mapundo po sa mga doktor niya to na nasa government hospital. Pag wala kaya ang bulong, siyempre, mga ngurob-ngurob na pirmi ang nagbabantay kang pasyente. Sabi nga ni Gob, may bulong digdi, wala mampalan ngaya. Di ba? Kaya, gusto ko nga ning haputon, dyan sa mga hospital, ano ba talagang mga bulong? O dyan sa provincial health, o

Pilipinas. Ilatag ta siguro, ano ba mga available na bulong? Di ba? Pero sabi ni ko, papabugta ka niya kay Tarpaulin, dyan sa may atubang kan mga hospital. Bawal magsingil sa pasyente. Hmm? Pero, ano giraraya? Yung mga private rooms, o taang government hospital, arog kang JBDAP, ang aram ko may private rooms po dyan. Pag nagamit ka mo kayan, may bayad po yan. Bako yan, libre. O yan. Kasi, mayroong tinatawag na ward ba? Tama yon. O duman, parang libre duman. Pero pag itong mga private rooms na, may bayad na po ito. May singil na ito. Pero, ang karahayan man duman charge sa private room, ikasanang pasyente. So, kapamilya mo, ngayon, subantay mo sa hospital, pwedeng maski lima ka mo duman, sa private room ito, pwede ka mo duman. Pero duman sa ward, may oras lang pwede magbisita. Ang allowed, saro sa nangayang bantay. O minsan nga ni, ang bantay, may oras na pwede duman. Ayan ang problema man. Mas magayon, ako para sa kuya, magayon talaga na mahiwas ang mga lugar kung saan duman ibubugtak ang pasyente. Kaya lang, dahil taman masabi na ngayon yan, dapat 10 sa nang i-admit na to na pasyente. Paano kung panuuna? O yan ang problema po dyan. Pag panuuna. Remember, gusto tatabi sa libre na hospital. Kasi sa private talaga, ako nagpapacheck up ako ang aki ko sa pedya nila. Check up pa sa na charge. 800. Wala pang bulong. Kaya, pig kalintura, may sipon, pa-check up ka sa pedya, pasiguro ka na charge mga 3,000. Oo, mga 3,000 yan. Mga 3,000 yan. E dyan sa government hospital, pa-check up ka ngayon kanaki mo, pulo kalintura, libre. Walang charge. So, doktor, di ka sisingilong kay professional fee. Subulong, tatawang ka pa, libre. O, dakulao na bagay po yan sa mga kababayan niya to, lalo na sa mga nagtitirios. And actually, iyo po yan ang pinakang kamautan kan sa tuyang provincial government. Mapagayon ang serbisyo kan sa tuyang hospital. And actually, yan na PhilHealth. Dakulaon baga ang kwarta kang PhilHealth. Kaya inirinsert na nga ni Chard. Inirinsert sa blood control. Pero pinabalik kang Supreme Court. Taday man pwede ngayang gamiton. Kasi malinaw naman ang batas na kung dakul ang pundo kang PhilHealth, ang pwedeng gibon sa iralom kang batas. Universal Health Care Law. Ang dapat na gibuon kan PhilHealth, sabi sa batas, pwede mong bawasan sa contribution kan mga member ng PhilHealth. An maswerte charge sa PhilHealth, so sudaing trabaho. Pag pobre charge, automatic member sa PhilHealth. Warang bulan-bulan na kaltas. Pero ikatsard na nagtatrabaho ka, may bulan-bulan na kaltas sa imo sa PhilHealth. Yan. Ngunyan, dakulon dati ang pundo kang PhilHealth. Ang dapat kuta ng gibuon, itaas yung binipiso. Alimbawa, nga nangaki. Narumduman ko si Mrs. Kang nasisaryan sa panduami.
dyan sa Albay Doctors. Ang nakuha mi man sa na charge sa PhilHealth, gari na sa 19,000. Gari na sa 19,000. Ang biniyadan mi, 1,200. Kaso, baby, minawal at pagari mga 3 weeks pa sa hospital ta na overdue. Kaya bako normal, cesarean so pang duwa ko. Ang paguna mi kaya ta so enot, sumatua, normal, sumatupati. Nakisupan duwa ko. Tapos, pag may mga bisita, dapat magpakalikot kan dungo. Ano nga po dumanchard? Kang pandemic? I-check ka kasi pasigur. Ayan. Ano nga po duman, Sir Greg? Sabi? May pitong mga kaido? O ta pandemic ito? Makulogon. Jesus. Ang gusto pa rin ito mangyari, maski ako subantay, pag nagluwas ako, dapat ko na magbalik. Iyon na lang. Sabi ko, dahil ang gibo ko, nalasot ako sa likod. Swab. Swab test. Tama. Thank you, sir. Swab test ito. Mahal man pa. Kami lang. Ano po, tabi. So, yan ang PhilHealth. Actually, ining mga ano to sa hospital, sinacharge po ini sa PhilHealth. Nakulang tabang ang PhilHealth. Di ba? Kasi, check up. Di ba may ano tayo? Anong tawag dyan nga? May ano po dyan ang PhilHealth naman? Na libre check up, libre maintenance. Naghapot ako kayan charge. Kung pwede ako kan maka-avail. Pwede da. Pero da ako makapamili ki doktor na ma-check up sa ko. Nya ang doktor ko, neurologist. E kung tawon ako ki doktor na bako man. Siya da man ako naka-avail kayan. Yakap ba yan? Yakap, tama, yakap. Libre ang check up, libre ang bulong, libre ang ano, sa programang yan po. Yakap ng PhilHealth. Kaya lang, arog sa tuya, mga tugang, di man ako pwede na kung sisay-sisay sa ng doktor ma-check-up sa ko. Pero, nakulaw ng bagay, Chard, sa mga terios na pamilya. Sabi ko nga ni, misan, maswerte yun sa warang trabaho. Tapos hindi, automatic sinda sa PhilHealth, may pigpil upan lang sinda duman na dahil sindang sufficienting income, dahil trabaho, libre na sinda. Samantalang an may mga trabaho, bulan-bulan pigbabawasan ni PhilHealth. Yo. So, hopefully, ining mga pigtataokan PhilHealth, lalo na sa mga regular member, o ining nagbabarayad chart, sana naman, taasan man, or bawasan lugod ang contribution. Imagine, ang mga government employee, pag nagdakula sa sweldo, di ba Sir Greg, minadakula man sa contribution. Kaya minsan, so increase, gari na obos man sa naduman sa mga pandagdag sa babayadan sa mga contribution, SSS, PhilHealth, sa, ano pa yan, yung government, hindi naman SSS. GSIS. O yan. Pag naglangkaw sa sweldo mo, tutubuan man nila sa contribution mo. So parang, ano po tabi. So sana naman, yung, hopefully yung kwarta kang PhilHealth talaga, magamit kan mga nagbaraya dyan. So nag-contribute. Minsan baga, imagine ngaya, halimbawa, healthy ka talaga. 10 taon ka chart. Day ka man lamang nagilang-hilang. Day ka man lamang naka-avail kang binipiso kang PhilHealth. Imagine, nakulo na ang contribution mo. Diba? Nakulo na ang contribution mo. Tapos, pagkaipuhan mo na, maritatawanan ka. Narumduman ko nga sa case ni Tukayo. Naging professor ko pa ito. Si Dr. Walter Regalado. Diyan sa UST.

doktor na ito, Charles. Pero ang nakuha ka itong binipiso sa PhilHealth. Di ito nun sana. Medyo naging, ano ito eh. Marayo nun man pati ito na doktor. Makonsulo nito. Naging professor ko kaya ito. Sa, ano yan, si the late Dr. Walter. So, hopefully, maging ano po, ining mga binipisyo so kwarta kan PhilHealth, dapat magamit kan mga nagkuruntribo kay ni ay pagamiton sa flood control. Ini, napigkuruntribuhan ang mga members so nagbabarayad, lalo sa may mga trabaho, dapat sindaman ang makinabang. Diba? May balik ang ini nga ni universal sa iraram kang universal healthcare. Pero ako pig-pray ko na umabot ang panahon na libre na ang mga check-up, libre na ang mga bulong sa Pilipinas. Itong pag naghilang ka, diretso ka na sa hospital, wala kang problema. Sa Taiwan, ganyan na daw, Chard. Tapos, monthly check-up ka, libre ka, boss. Gilang ka, may ano kaya kung yaon sa Taiwan nagtatrabaho? Pabrika. Libre ang check-up, libre ang bulong. Dubang ka, mapa-check-up ka. Wala kang problema. So sana maging arugmang kayan digdi sa tuya. Hopefully, si Gob kaya ang pangituruga ni Gob, ang kamautan niya na maging maayos po ang serbisyo kang serbisyo medical, ining medical services. Kasi, nabanggit niya kang Monday nga, day taman sina matawan trabaho, day taman sina matawan ki mga bagay na pwedeng makatabang sinda. Pero an mailibre ta sinda sa pagpabulong sa ospital, dakulao ng bagay man po yan. Diba? Dakulao na bagay man po yan sa satuyang mga kababayan. Kasi nga, narumduman ko sa istorya ang minigob kang 2022. Wali, ang mga nagtirios, maski puno pa paano, nakakahanap yan ki pagkaon. Kaya-kaya, maghanap, mag-survive, makahanap ki pagkaon. Pero kapag mapa-hospital na, iyon ito na ang problema. Kaya, 2022 pabaga, pinunan po yan ni Governor. Kaya lang, aramdam po niya to si nangyari. Nakabalik siya kaining 2025, so pinadagos niya po tabi. Though, dahil ta po pwedeng lingawan, so naging contribution man kan mga nainot. O, limbawa, si Governor Bicara, si Governor Grex, si Governor Glenda, ining mga building kang hospital. For example, yan na sa Pio Duran. Panahon ni Governor Bicara. Diba? Yan na JB Dap. Pinaunan niya yan. So, dahil na pagilingon sa mga issue, pagtindog ka yan. Ang importante, mga tugang, uya na. Yo? Nakakapagtaonan yung serbisyo, bako pa man perpekto, pero iniingwa po kan sa tuyang provincial government na maging maayos po yan. O kung kulang ang ambulansya kang JB Dap, padagdagan ta po tabi. Yo? O tayo ang may nagme-message sa kuya, aga-aga ang message sa kuya, kulang ang ambulansya kang JB Dap. Sige daw ta. Siripong ko daw no saro kung pira ang ambulansya po dyan. Sa ano yan? Dyan sa JB Dap po tabi. Pero pwedeng mataymingan talaga na wara ang ambulansya. Alimbawa, doa man lang, may nagapod o may pigatod, pwede talaga matimingan mo na warang ambulansya. Pero sana maano po yan na bako dapat arug ka yan. Hopefully, perming available ang servisyo. Sige. Mga tugang, kang ulat sa bayan. Ah, sige. Thank you, Charles.
ang ulat sa bayan na mention ni Gob about sa quarry. And pigano niya ang komitiba ni board member Arandia, chairman ng Committee on Environment. Yung may mga issue, mga legitimate na issue about sa quarry, magatinder po kamo sa public hearing na ipapaapod ni BM Brian Arandia. Yo. Duman, iluwas nindo ang issue tanganing masimbag kamo. Yo. Proper venue, proper forum, yan. Pero di kang magtaraklop ki pandok na maduman sa public hearing. Talay ka mukhaan pala ugo ni BM Brian. Aday magtaraklob ki pandok. Aday ka mong dapat ikasupog. Tandaan ta, pag may mga ano kita sa gobyerno, bako po yan, maraot, karapatan po yan. Yo? Diretso po tabi niya to yan ng mga namamanuaan. Pero, day kita magtago. Kasi, para sa kuya, para sa kuya, gari din naman kamong pinagkaiba kay itong mga fake account sa social media. Sige ang taram kung ano-ano, pero day man nagpapabisto kung sisay siya. Kung puro man sana allegation without evidence, sa criminal law, pag nag-file ka ki-complaint na puro man sana allegation, dahil mo man masubstantiate ang allegations mo, dismiss tulos yan sa piskalya. Lalo na ngunya na ang pigahagad kan prosecutor, prima facie evidence. Iyon na yan ang pigahagad kang with certainty of conviction. Ibig sabihin, talagang ipapile mo ang kaso bako sa nang huna-huna, kundi talagang may ebidensya. Otherwise, kung wala kang ebidensya, murumuro man sana ang kaso mo. Dati kaya, ihaharas ka, kasuwang ka sa nang kasuwan, bala na ngayon, judge. Ngunyan, bako naaraw kayo ng situation. Kasi, si judge, and sa fiscal's office pa lang, iimasian ang kaso. Sa inang ebidensya mo, o allegation mo digdi, arog kayo ni, o saan ang ebidensya mo? Wala ka man ebidensya, dismiss. Duman pa lang sa preliminary investigation, dismiss ng kaso. Then na nakaabot sa piskalya. Yan. Kaya, hindi ah, sa mga kababayan po niya to, public hearing about sa magiging adjustment sa presyo kan aggregate sa albay, magarating din po kita. Iyo yan ang pigiling kong the best. Iluwas nindo ang mga issue po tabi diyan. Yo? Pero uturong ko, dahil magparan, dahil magtarakop ki pandok. Gari kang mga mauti. Ayo, warang maraot po pag legitimate ang pigliluwas niya tong issue. Nothing wrong. Dahil man po kitang dapat itago, dahil man kitang dapat na ikatakot. Kasi mga tugang, sabi nga natin, karapatan po natin yan. No? Ano po yan ng ating saligang batas? Thank you, si Greg. So ito yung gobernador, governor, Diday ko, mga miyembro po, kansang kuningan panalawigan, department heads, siyempre po, sa muyang officer in charge sa PIO, Sir Marte Gonzalez. Ako po, ang sa inulingkod, Sultato. Salamat in my heart. God bless.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman imong linalang na ipuli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio, tindugo.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Sarap na sarap ang baby ko sa pagkain, ah.
6: Very good, apo. Kuwang-kuwa mo pa man ang unting ni ka.
5: Siyempre, Nay. Ito ang aking munting handog para sa kanya. YummyVit ES2 Oral Drops. Para kay baby, YummyVit ES2 Oral Drops.
7: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2

0: S2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: This is Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: sila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Teka, teka, iconic halo-halo ba?
10: Dito ka na!

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web. With timely information, true news, and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: It's 12:57 on One Radio.
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
6: Sa One Radio. 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maduon na ipinamutika ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarlala, ang mga akusasyon kan China na infringement o panghimasok kan Navy personnel kan Pilipinas sa Yungin Shoal. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre as in China Coast Guard kan Lunes, Hulyo 20. Sa sarong payag mo niya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarlala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Ayungin Shoal. Tinawan doon ni Tarlala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laog kan sa diring teritoryo kaini, mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya, nga ni magkausan ng kariribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pagdoon kan opisyal na nayungin ang parte kan exclusive economic zone kan Pilipinas as in continental shelf salig sa 2016 arbitral award na pinal as in igwang bisa sa iram kan United Nations Convention on the Law of the Sea as in warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9-line. Iyan ang naglag ng barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo kasi Erickson Brutas Team Tuguna.
7: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio.
7: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
9: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindu.

Maray na hapon mga katindugan. Welcome sa tambayan ng mga in love, moving on at kunwari okay lang. Ako po ang sa inyong kaeribanan, DJ Chloe, the love ambassadress. Welcome sa One for the Heart. Dito sa One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: One. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tidogo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata? Masaing ka?
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

91.3 One Radio Tindugo na. Maray na hapon mga katindugon. Welcome sa satuyang Tuesday edition of One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po ang sa idong lingkod hanggang alas 3 ning pagkahapon. Kumusta, kumusta mga katindugon? I hope na okay ka mo dyan. Naway kasing ganda ng ating panahon ang inyong mood today. Today is July 21, 2026. Inod po sa Gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kasi nag-birthday today. Siyempre sa mga couples, mga mag-friendship, or kung may personal milestone ka man sa buhay, congratulations sa iyo. Siyempre, ang sa imong Ate Chloe ang ma-congratulate sa imo. Sa mga nag-celebrate kang sa indang anniversary today, ha? Ah, ano ma ako pag may nagsiselebrate kang sa indang anniversary? So, sana ngon yan, Tabi, sa pag-celebrate mo kang sa imong milestone, day mo paglingawan na igwa, Tabi, nauugma na mahiling ka na makaabot ka dyan sa kung hain ka man nun yan. Kaya, congrats sa imo! And dahil Tuesday today, meron tayong konting keme root today. Ang ating Tuesday question of the day. Eh, hindi siya question. Ay, question ba? Hindi naman. Choices lang naman. Choices na yan hatod po sa Indocan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, PM nyo po si Miss Jen Botardo kung nangangaipo po ka mong asistensya sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets like GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTok Pay, as in Ibapa. Hanapon lang Tabi nindo sa Facebook, GEN Jen Botardo with blue check, verified in Meta, kaya legit ang sa indong kahuran. And of course, ang tatuyang Tuesday Kemerut ay atin sa Indocan Tobacco Electronics. Available po dyan ang barato at sindikalidad na electronic spare parts. Bisitahon ang sa Indong Shops, AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Ang tatuyang Tuesday Choices ay about sa thread. Magpili ka po katindugon, kikulay, kitursido, or sinulid. Isipon mo na sana katindugon, igwang 6 pieces na tursido sa hampang mo. Pero iba-ibang kulay. Kung kaipuhan mong magpili, kisarong kulay na gusto mong darahon sa sa imong journey sa life, ano ini? Ang choices ta ay red, gold, white, blue, green, and black. Pili ka lang dyan, katindugon. Di mo kaipuhan mag-overthink. Kumbaga, kung ano ang pinaka-inot, no? Ano ang kulay na nagde-drive sa imo? Kumbaga, kung ano lang ang, wala, na-feel mo lang na pilion. Digdi sa red, gold, white, blue, green or black. Yan ang satuyang choices. PM mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook or mag-comment ka sa satuyang daily post. May post na po dyan. And pwede ka man pong mag-text sa 0927-996-5002. Ayan. Pili ka lang ki kakaputan mong torsido. Siyempre, batiyon ko ang mga katindugon ta. Diyan po sa tuyang neighbors, of course. Inutun ko na digdi sa Tobacco City. The City of True Love. Sa mga nyanaw po digdi sa mainland, diyan sa upland, and sa island barangays. Maray na hapon. Sa tuyang neighbors diyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Sa Bilog na Bicolandia, maray na hapon. Enjoy lang kita kang sa tuyang tugtugan habang nagbe-best cafe.
habang nag-iisip ko anong kulay kitursido ang gusto mong kaputan habang naglalakbay ka sa life. And ano ang meaning kang tursidong ini? Maharaman tayo yan. At siya, mga katindugan, kaya di ka maghali ha. Digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nairehistro kan Pilipinas ang pinakalanggaw na singil sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kang Association of Southeast Asian Nations kanuhun nyo, sigun sa Department of Energy. Ini-unholy sa limitadong supply ang sinalangkaw na demand kan kuryente. Sigun kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabota sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon kan Hunyo na masalangkawa ni 93 centavos kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Ipaniliwanag ni Guevara na pinakalangkaw ang singil sa Visayas huli sa kakulanganing supply sa rehiyon na pag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experyensya ng enforced outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply hali sa Luzon as in Mindanao. Mientras tanto, sinabi man kay DOE na naglangkaw ang singil sa kuryente huli sa langkaw na demanda tuyong summer months. Ulitik-tik ay puhan pa ang naroon ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulangan ng supply as in a posibleng brown out. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
12: Ako po si

cafe ka na ba? Ano pang hinihintay mo, katinggugon? Mag-Best Cafe Green ka na! Available po yan sa mga botika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And balikan taang sa tuyang Tuesday, Kemerut. Choose a thread. Or torcido or sinulid. Choose a thread color. Inyan sa ito yung choices. Red, gold, white, blue, green, and black. Sige, bago tabasahon ang ang meaning kang kada kulay, let's read some of your comments. Blue, sabi ni Judeline Quadrante. Christopher Buban, I love my green. Jan Basmayor, white and black. Gold naman kay Maria Divina. And red kay Rejun Virgo Bogis. Hello. White naman ang napili ni Joyce Bitos Boral and ni Bolilan Richie. Zyke Zaire, black and white. Sige, sige. Christine, hi po. Gold po ang kulay pipiliin ko. Gold symbolizes wealth, success, and gold brings feelings of optimism, confidence, and warmth. Pabati po akong mga taga-Malilipot. Salamat. Sige. Uy, thank you sa konting hanas dyan, Christine. Blue ang napili ni Telma Candelaria. Green naman kay Romel Bendal. And white kay Paz Abueva. White and black sabi ni Cherry Borja. Red naman kay Juliana Bernardes. Hello. And gold kay Raul Campi. Sige, pwede po kami magpili kay multiple colors. Kung ano lang ang feel nindong pilion. Arog ni Janet Lohica Reynales, black and white. Sige. Boss Balita, syempre black para day kumahiling ang pang... Ano? Oy, para mapili katabi kikulay, Boss Balita. Black daa para day kumahiling ang pangloloko niya sa ko. Sige. Black man kay Alma Joson Boralo.

ilalagay yung ibang comments mamaya po. So, inot mo na mga katindugon bago kita magsaru-saru kang sa tuyang mga

yon, according sa psychology, ang color preferences ay pwedeng ma-impluwensyahan da po kang sa tuyang emosyon, values, and present state of mind. While day kay ni tabi kayang hulaan ang sa imong bilog na pagkatawo, pwedeng magtaw ini ki idea kung ano ang nagtatao sa imo ki strength tanganing magpadago sa life. Sabi da po, ang inot na kulay na kumbaga attractive para sa tuya ang nagsasalming sa kung ano ang pinaka-importante sa satuya sa unyan. So ini po mga katindugon, bako man siya talaga definition kang sa imong bilog na pagkatawo, no, again. Kumbaga, this is just a guide. Guide para sa imo kung ano yung mga next courses of action na pwede mong i-take or ano yung mga realization, mga kaipuhan mong maaraman about sa imo, at least at the present. Pero bako ini ang madikta kang sa imong future katindugan. With that being said, let's proceed sa ating mga meanings. Sa mga nagpili kang pulang torsido. Kung red ang pinili mo katindugon, ikadaapo ay dai basta-bastang naghihiro na daing dahilan. Kumbaga para sa imo, kaipuhan mong mamati na may sense ang mga pigigibo mo. Pag-ara mo kung nata mo pigigibo ang sarong bagay, maski gura no pa ini ka dipisil, kinakaya mo. So sa color psychology, ang red po mga katindugon ay saru sa mga kulay na kumaga pinaka makaskas na magkuaki attention. Madalas ining connected sa energy, action, determination, and motivation. Kaya kung ini po ang napili mo, posibleng ikamanda po sa tipo kitawo na mas nabubuhay or mas nabubuhayan pag may challenges, pag may goal, or may pinaglalaban. So ika-red, bako madaling magsuko dahil para sa imo, ang kada pagkayod mo, kada pagal mo, kumaga may dahilan, may reason behind kang sa imong mga efforts. Maski mapirot ka, mapagal, mapirang beses kang mabigo. Kung aramong importante ang mission mo sa buhay, talagang pipiriton mong magbangon, red. Pero may pagiramduman sa imo, no? Sa biligdi, ang mga tao dapong sobrang purpose-driven ay minsan nalilingawan na magpahingalo. No? Dahil gustong-gusto talaga ninda, pigigibo ninda, talagang gusto nindang ma-achieve ang sa indang mga goals. Minsan, dahil ninda napapansin na padit-diit man pala nauubos ang sa indang enerhiya. Kumbaga, tigsa Santa Mina ninda ito su energy ninda para lang duman sa goal, which is minsan kaipuhan tama na magpahingalo, ano? Actually, red, mas mahaloy ang sa imong, kumbaga, fire kung tatao kang mag-recharge. Huwag puro ano lang, puro charge, no? Huwag puro sugod lang. Para naman sa mga nagpili kang gold. Kung gold ang napili mo katindugon, baka ika ay sarong tawong gustong mahiling ang resulta kang sa imong pagsisikap. Bako ka lang ng ngarap, gusto mo may naabot ka. So, ang gold ay simbolo kang achievement, excellence, and success. So, sabi sa motivational psychology, pigpapahiling na ang pagkakaigwaning clear na goal din ay nagtatao sa tao ning direksyon and dahilan para magpadagos. So, ikadapo gold ay so classic itawo na na-excite pag may bago kang gustong maabot sa buhay. Kumbaga, mahilig ka magplano, maugma kang nahihiling ang progress mo maski pa diit-diit lang. Day mo kaipuhan maging perfect or maging best. Pero mas

gusto mong maramdaman na mas mas naging improved ka or mas nag-improve ka ngunyan compared sa past self mo. So, nagtutubod ka gold na maabot man ang aldaw na masasabi mo sa sadiri mo na worth it gabos na pig-agihan mo. Ika man su, grabe man ang pagbukod mo sa mga gusto mong maabot. But minsan, gold, ang sobrang paghabol sa achievement ay nagiging dahilan para inkumpara mo ang sadiri mo sa iba. Ika man su, tipo kitawo masyadong impatient, gold. Pagka nahihiling mo na, garo, di ka nag-uusad, garo, haluyon ang success, garo, pagkiramdam mo na nahuhudyan ka na sa buhay. Pero tandaan mo, gold, na ang tunay na success bako lang sa kung gura no kahalangkaw ang naabot mo, no, kundi nasa realidad na di ka nagpundo maski padiit-diit ang progress mo. So bawas-bawasan mo yung pagiging impatient mo, gold, kasi small achievements matter. Para naman sa mga nagpili kang white, kung white ang napili mo, your biggest strength ay ang kakayahan mong maniwala na pirming may panibagong pagkakataon. Sa color psychology, ang puti ay simbolo kang clarity, renewal, and fresh beginnings. So, pigpapahiling kang positive psychology na ang pag-asa ay saro sa pinaka-importanteng factor kang resilience, no? Kapag nagtutubod kita na may magayon na posibilidad sa satuyang future, mas nagiging handa kitang magbangon after the pain. Ano? Ikadapo, white ay baka saro sa mga sarong klaseng tao na dakul ka ng pigaagihan. Oh, talaga? Dakul ka ng pigaagihan, white. Pero, day mo tigpapabayaan na iyo ito ang magdikta kang future mo. Pag nasa sala ka, pigiisip mo na pwede mo pang itama. Pag may nawara man sa buhay mo, isipon mo na may maabot ba man na bago. Pag nakulugan ka, nagtutubod ka na maabot man ang aldaw na mahali itong kulog na namamatid mo. So para sa imo, white, kumbaga, madali kang magbangon. Kasi nagtutubod ka, white, na bako habang buhay, dipisil ang sitwasyon. Wow, napaka-resilient mo, white, ha? Pero pagirumduman sa imo na ang pag-asa ay mas nagiging powerful pag tigsasabayan mo ning action, no? Bako magkakanigo ang sige mo lang na sana, dapat igwa man giraray na action. Kasi ikadaw sa tipo, white, na mahilig kang gumamit ng isip pero hindi masyadong ako masyadong ma-action ba? So, galaw-galaw ka rin, white. Para naman sa mga nagpili kang blue, kung blue ang pinili mo, malamang bako ka nabubuhay para sa sadiri mo. Wow, selfless. Dakulang parte kang kusog mo ay hali sa mga taong padaba mo, buda nagtutubod sa imo. So, ang blue daw, mga katindugan, ay madalas na konektado sa trust, security, calmness, and emotional stability. Sa psychology, saro sa mga pinaka-importanting protective factors laban sa stress ay ang, of course, pagkakaigwa kay social or support system, ano, or mga taong pwede mong madumanan, madulukan na pinagkakatiwalaan mo and madangog sa inyo. So, importante para sa inyo, blue, ang suportahang ibang tao. So, mga pinagkakatiwalaan mo. Aram mo na, halimbawa sa mga pamilyadong tao, para sa imo, blue, kung aram mo na may naghahalat sa imo harong, aram mo na may friends ka, or may taong proud sa imo, mas nagkukusog ang buot mo na hampangon ang mga problema. Well, bako man ibig sabihin, blue, na weak ka, no? Sa katunayan, pigpapahiling sa research na ang mga taong tatao, maghagad, buda magtanggap, kisuporta, ay kadalasan din na mas resilient. Pero tandaan mo, blue, ha? Bako dahil
nagre-rely ka sa mga tawong may tiwala ka, eh, hahayaan mo na mag-ikot ang sa imong mundo sa validation kang ibang tao. Siyempre, magayon na may mga tawong nagsusuporta sa imo. Magayon na minsan, nagre-rely ka sa inda, pagka nasistress ka, tigapudan mo sinda, yaon man di sinda dyan. Magayon na may mga tawong nagsusuporta sa imo. Pero mas magayon kung maukudan mo man na suportahan ng sadiri mo. Maski tahimik ang sa imong cellphone, maski day sa imong nag-chat. So learn to stand up for yourself. Learn to find peace within yourself. Para naman sa mga nagpili kang green. Oy, by the way, ang hanash na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more info or for assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets. Thank you, Miss Jen Botardo. Dakulo ng natabangan para ma-troubleshoot ang sa indong mga GCash accounts, no? Lalong-lalo na. Thank you, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. White naman ang napili ni Mike Manalo Vilano. Sabi naman ni Maricel Baraquel Bucauto. Blue and white daw sa iya. Sige. Red naman kay Shirley Ezekiel Serrano. Red and gold, sabi ni Jamela Rico. Melba Dairo Bobbies, I love green. And Ramon Buban Bellarmino, red daw sa kanya. Let's proceed to green. Hello sa imo Melba Dairo Bobbies. Green ang sa iyang napili. Malamang, ikadaw ko sa tipo kitawong na nagtutubod na there's always room for knowledge and growth. Ang green po ay simbolo kang growth, balance, renewal, and learning. Po green, nagtutubod ka na ang mga kakayahan mo ay nade-develop sa paagi kang pagsisikap, pagiging open, and pag-tsa-tsaga. Ika-green so tawong day natatakot na mag-start over. Bako ka man madali na kumbaga, bako madali para sa imo na ano po kayo ni? Garo, panghinaan ka ng loob. Ang bicol nun. Pag nasa sala ka, kumbaga, di ka, you don't feel bad about yourself. Ta para sa imo, parte iyan kang proseso. Pag may challenges, tig-iisip mo, ano kayang pwede kong maukudan dito? Pag may mga times na nag-fail ka, mas tig-iisip mo kung paano ka mas magiging mas maray. Pagkatapos kang failure na ito. Kumbaga, bako perfection ang hanap mo sa gabos na aspeto, paparelationship man yan or trabaho. Kumbaga, para sa imo, mas gusto mo su pakiramdam na everyday ay may pagkakataon ka na mas maging better version of yourself. Para naman sa mga nagpili kang black. Kung black ang pinili mo, pwedeng ang pinakadakulang pinaghalian kang sa imong kusog ay ang sadiri mo. Sadiri mo, no? Dakol na tawo ang naguhuna na ang black ay simbolo tulos ning sadness or negative emotion. Pero sa color psychology, pwedeng iniman ang simbolo kang strength, control, independence, confidence, and resilience. So, posibleng dakol ka ng pigagihan sa imong buhay na talagang nagturo baga sa imo kung paano ka magtindog sa sadiri mo na wara ang nag-aalalay sa imo. So, ika-black ang tawong maski tahimik ka lang lumalaban. Day mo kaipuhan na ibalangibog sa bilog na kinaban ang sa imong mga achievements para lang maging valid ito para sa imo. So,
po. Kasi tipong independent black. Kaso tipong nauukodan mong magpadago sa buhay. Maski warang nagpapalakpak sa imo, warang nakakahiling kang effort mo, and maski minsan, pakiramdam mo na ika na sanang nagtutubod sa sadiri mo. So yan ang dahilan, Black, kung nata nagpapadagos para sa imo ang pagtubod na malalampasan mo ang maski anong bagay. Kumbaga, sabi nga ni ibaga minsan, nalampasan ko na nga ni ining sarong dipisilo na bagay. Ngunyan pa ako mapundo, malalampasan ko man ini. Pero tandaan mo, Black, na ang pagiging strong ay naiibot sa bihon na kaipuhan mo akoon ang gabos na magsaro. Sabi nga ni, no man is an island. Minsan, tanggapon mo man na kaipuhan mo ang tabang kang iba. Minsan, tanggapon mo na kaipuhan mo ki crying shoulder. Kaipuhan mo magpahingalo. At kaipuhan mo maghagad ki tabang. Ano, naka-relate ba kayo sa ating color hanash? Color hanash. Sige. We have additional messages sa ating text line. Oy, thank you sa mga nag-text ha. Sabi ni 7721, for me po, I choose white. Sabi yan ni Marv's Belian. Shout out sa Belian family and sa Belier family. Thank you. Sabi ni 0665, para sa ko, red and white. Pa-play po ng song The Gift. Sabi ni Bricks. Ayan. Thank you. Sige. Root for this afternoon ay hatugman po sa Indokan Tobacco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibapang spare parts and supplies. Salamat, Tobacco Electronics! And padagos pa kita sa satuyang tugtugan, hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugunan.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patutuo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claim.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
12: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kaaputan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
13: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
14: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
15: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
16: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Training para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
21: Tindu

0: better man.
1: 91.3 One Radio, tindugo na. 13 minutes bago po mag-alas 3 ni pagkahapon. And oy, ako magiraray ang sa indong kairibanan, DJ Chloe, the love ambassadress po, di sa programang One for the Heart. Hello kay G. De Chavez. Maray na hapon. Kay Dixter Flores. Hello. Jose Banez. Kay Peter B. Barcenas. Kay Bolodoy Barceliano. Yurish Valencia. Kay Maybert Caldos. Jose Antonio Piloton, kay Jade Desacula, Erwin Lota, Jason B. Buela, hello sa Indo, and kay Trixie Bernardes. Choi Berina, listening. This time, shout out. Sige, hello po sa imo. Marina hapon, tabi from Rawi, San Miguel. Sabi ni Meba Dairo Bobbies. Thank you, Ronnie Reniva. Marina hapon. Hello sa Indo dyan sa Zone 1, Malolos. Ano po? Manuel Senor. May comments po ba tayo? May mga pahabol pa ba dyan? Sabi ni Rachel Orilla, for me po, red and pink. Analiza Venus Balmaceda, green and white, red and gold naman kay Jamela Rico. Tama, lahat ng sinabi mo DJ, ganyan ako. And nag-resonate mandaak kay Telma Candelaria. Happy birthday kagawad Zali Verses, Kang Panal Tabako. Good health and more years to come. Happy birthday! Shout out kay shout out Calio Serrano, always naka-tune in. Thank you, Shirley. And pasensya, hindi ko natabi yung na-play so sa imong request. Sa aga po, I will make sure ano na makapirelay ko po ang sa indong requests. Sana before kita magtapos, ma-request nyo na po. Ano? Cherry Carborja, red daw sa kanya. Okay, thank you po mga katindugan sa indong comments. I hope you had fun sa tuyang Tuesday. Before ako magpaaram, final thoughts from yours truly. Ay mga katindugan, ang torsido, manipis man sa napagkapo. Ano? Madalining maputol pag sobra mong binugnot. Pero pagka tinahi mo or ginamit mo para sa pangtahi ang dakol na torsido, nagiging makusog ini. Parang life lang yan. Hindi lang isang bagay ang nagpapatuloy sa atin. Minsan ito ay binubuo ng marami tulad ng pangarap, pagmamahal, pananampalataya, mga taong naniniwala sa atin at mga laban na nalampasan na natin. Kaya kung pakiramdam mo mga katindugan, pakiramdam nindo na manipis na ang pag-asa mo ngunyan, siring tabi kang sarong pidasong torsido, di ka matakot na maghanap ng bagong mga torsido na mapakusog kang sa imong pag-asa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang hindi napuputol, kundi ang marunong magbutong, maghilom at magpatuloy sa buhay. Masunod na ang Tugtugan on One, kay Libanan, sina Erickson and Berna. Kaya di ka maghali, di ka lang magtutok sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na, this has been DJ Chloe, the love ambassadress. Mirindal na, mga katindugan. Stay beautiful, stay safe. I love you all so much. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: The time now is 3 o'clock on One Radio.
4: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Pinagbigyan kan Senate Impeachment Court kan Julio 20 and nagkamawatan kan House Prosecution Panel na magluwas din subpoena para sa bank records asin mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council na may kinaaraman kay Vice Presidente Sara Duterte asin agong kaini na si Attorney Manasa Scarpio. Sa ikapitong aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis G. Escudero na bastante ang basihan nganing hagadan ang mga bank records. Amla kasin tax records ni VP Sara. Sigun sa impeachment court, ang mga dokumentong ini ang may kinaaraman sa Article 2 kan Articles of Impeachment, particular sa issue kan subuot ay maipaliwanag na yaman. Nilino man kan impeachment court na ang mga record ang daigagamiton nganing magsunod ng panibagong kaso laban sa Vice Presidente. Obeto sa nasubot kay ning maaraman an sa iyang financial background asin maikumpara ini sa iyang pagrugaring afuera asin sa transaksyon mantang nasa presenteng termino. Tinugutan man kan korte ang pagkuanin bank records kan agom ni Duterte na si Sigun kay Escudero ulit akasal ang duwa sa iraram kan absolute community of property pwede siya reconsiderar na parte kan sa indang ari-arian an sa indang mga financial records maliban kung may ibang kasundo ang legal na magpapatunay ka ini. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aram ho, kasi Erickson Brutas, Team Tuguna.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3
3: News FM.
4: Kada oras, may barata.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Verna, tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: كرام سنة.
1: July 21.
2: Ay, pecha 21 na po ni Julio 2026. Kumusta lamang ang sa indong mainit-init na pagkahapon? It's a happy Tuesday, everybody. Maray na pagkahapon tabi isa sa indo. Ano na lamang? Ay, syempre, ang mga katindugan niya ito na nakatutok na pa sa mga oras na ini, ang mga nakatutok na ang makikipagsabayan sa tuyang unya na hapon. Ay, syempre, ang yaon dyan sa merkado publiko, ang mga partyanda niya ito, mga parabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeep drivers, pajak drivers, UV Express drivers, ano bang ito sa driving ito? Mga airplane drivers. Wow. Nakaradyo.
1: Nakaabot si Hing Papawin ang One Radio.
2: Ay, syempre, ang mga taga Santo Domingo baka kayo malipo at malinang tingin sila ng tabako. At isa kabas, nabigabot kan sa tuyang istasyon. Maray na pagkahapon mga taong bahay, mga estudyante, mga katundugon. Ini na po ang Tugtugan on One. Alas 3 hasta alas 5 ni pagkahapon. Kaibanan kami, ding iba ko si Erickson.
1: Amen po, si Verna Banawon. O iba tiyong tamanan sa tuyang followers sa Tugtugan on
2: Hello.
1: One. Maray na hapon mga katindugon.
2: Hello, everybody. Maray na pagkahapon man tabi isa sa Indo Gabi. Maray na pagkahapon sa Shuran Nintuni na pagkahapon. Kadakol ay na... Ano, mga ganap sa buhay. Dahil petsa 21 na. Patapos na naman ang Hulyo. Ano na lamang ang sa imong plano dyan?
1: Anong petsa na mga gadindugan? Ay,
2: anong
1: so mga yaon
2: na?
1: Sa harong ka? So, nagduduyan-duyan? Or
2: diba?
1: Kaya nag-ano... ano so paboritong gibuon mo pagkahapon? Sumatukaw ka tas matulala ka habang nakabukas ang radio.
2: Oo. Pero difícil na gibuon mo.
1: Yan dati iyo. Magayon na pag ano, pagkahapon. Di ba? Paghalik sa eskwalahan. Ay, dai. Pag wara kang klase, arkay. Mm-hmm. Tapos matukaw ka pagkahapon. Matulala ka habang nagdadangog. Ako dati iyo. Paborito
2: diba?
1: Ko iyan. Nangingiturog ako sa boses ni DJ Chloe. Kaya dapat, pag abot digdi sa alas 3, dahi ka mo mangiturog at masarayawan kita digdi na may kaibang ano, chirismisan sa pagkahapon. Oh, ay, nakapost na kami kapota na sa Facebook page kang Tugtugan on One. Naman kita mag-irisoryahan. Hanap po
2: na yan sa tuyang Facebook and Facebook page. Ay, sa mga birthdays today, happy birthday!
1: Birthday.
2: Many more birthdays to come. Ay, sa kabos man na nakatutok sa mga oras ay nagusunta na ang sa tuyang turugtugan. Tataod ang chirismisan. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong cast sa 0964768 Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa

0: kita.
1: Ha? Nata, masain ka?
0: Aw, madumanong ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin lang mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
8: Ining high touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Tung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: One Radio. One Radio. Hit
0: Radio. Tinitungo na.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tien Dubina. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan On One.
1: Ay, mari na hapon kay Mama Cherry Carbora. Sabi niya, ano, pabati idaa sa mahigos na si Ma'am Daisy Bore Carillo, kay Mama Chi Bandola Kaloy and Asante Carillo, tindugon pa kang Pawa Tabaco City. Salamat po.
0: Ay, hello, hello, mga taga-barangay Pawa Tabaco City. Ay, siyareng man sa mga taga-isla kan San Miguel, marin na pagkahapon tabi dyan. Ang mga barangay na yaon dyan, ang Rawis, Angas, Bisita, Saburong, Hacienda, Maritay. Marin na pagkahapon tabi sa sendo dyan. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta mo dyan. Ay, siyareng man ang mga nasa sa indang mga bulod na nakatutok mo na, ang daradaraan sa indang mga dibateryang radio. Marin na pagkahapon. Ay, siyareng man ang mga tindahan, mga radio, mga stores, mga establishments, business establishments, mga barbershops, mga karinderyan na nakatutok mo niyan sa One Radio. Hello, hello. Good afternoon.
1: Hoy, thank you sa mga nag-follow sa Tugtugan On One kay Dump Mia. Lori Gian. Maray na hapon,
0: thank
1: mga katindugan. Welcome, welcome,
0: thank
1: welcome
0: you,
1: sa Tugtugan On One. Wow. Ganda po ano naman sa tuya nga Pamela iya. May ano na kami mga katindugan na may post na kaming kahapotan na ano lang iniya, good vibes lang. Yes. Para naman mabawasan ang ating stress sa buhay.
0: Ay, oo. Oh, oh. Kadakol ang mga kaganap.
1: Lunes na Lunes. Oh, oh. Grabe,
0: diba?
1: Grabe.
0: Parang hindi ano, hindi nagpahinga ang ating mga kaluluwa.
1: So, nagpasiring ka kaya sa bulod? Kaya kaya.
0: Ay, iyo. Kumbaga, ano, paglugsot mo. Pero yan,
1: paglugsot
0: so, ano,
1: work agad, gano'n.
0: Pero yan, so, ano, sa eskulahan, nag-absent ka sa nang sarong aldaw, nakulon na nangyari.
1: Pagbalik mo, nakulon ka na pala pagbalik na dahil nag-ibo.
0: Oo, oh, pagbalik mo, tigpa-restoryahan ka na, nakulon na pala nagkaganapan. Nadain mo na, na-miss out mo. Nag-exam, nagsamatiyab.
1: Nagpa-surprise quiz.
0: Nagbisita si presidente. Grabe. Na-miss out mo ka, boss. Kaya sa mga estudyante,
1: dahil
0: mag-absent.
1: Dahil
0: mag-absent. Dahil makabawi ka na ano, sarong aldaw. Tipong ano, sarong aldaw lang na day ka na kaano, nakampantehong ka, ay sarong aldaw man sa nangay. Dahil man nga, abaan na pag ano mo, dakulan pala, natambakan ka lugod lalo, di ba? Kaya dipisiran mag para absent. Yan man, pigi-iwasan ko na kung ano, nag-klase ako.
1: Pero pag diba? College.
0: Oo, pero pag college, may 3 strikes. Ano,
1: bala.
0: Pag may valid reason, di ba? Pag ano ka, di ba? Makulog ang pangyay. Dipisilon baga, di ba?
1: Ay, pero bawal makalagpas sa tulong mga katindi. Oo,
0: bawal mag-3 strikes. Mm. Inubos ko mas 3 strikes.
1: Hindi mo sa nalib sa trabaho.
0: Pagkatapos ko kong 3 strikes, dahil ako nag-ulit, ha? Baka mga na, ano.
1: Late na lang.
0: Oo, late na. Bite. Ang importante, better late than absent ka, sabi nila. Diba? Ay, 44 minutos na magalisan na na-stress yung pagkahapon. Madagusan tayo na sa tuyang turug-tugan sa munya na pagkahapon. Ay, syempre, sa indong mirindalan, magiging masero mo yan pag pinartneran kang Best Coffee Green. Kaya ano po mo, Ropropana and Best Coffee Green. Mantang kita ng turugtugan. Digda lang yan sa Tugtugan On One sa One Radio.
1: Tindugan!

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
13: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

pero pag nagtarama ko loob, kung dae mo pabisto, kami ang Oragon Hood, kami ang panibago na mapapanood. Kung habo mo sa muya, dahil ka na magdangog, mabuhot kami, pero pag nagtarama ko loob, kung dae mo pabisto, kami ang Oragon Hood.

0: natin gustong simulan ang bagong kabanata ko. Mahal na mahal kita.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika si na supermarket nationwide. Nagpuuna ang test milling kang National Food Authority Albay branch. Como preparasyon? Sa regular na milling operation sa tanganing masyerto, ang dagos-dagos na supply ng hindi kalidad din bagasa. Obweto ka ining masyerto na preparado ang mga pasilidada. Kagamitan as in rice milling partners, ninahan siya sa pagproseso ng bastanting supply ng bagasa. Sigon sa NFA, makakatabang ini sa pagpadago sa Minabenting Bigas Program as in pagmamantinira ng bastanting buffer stocks orog na sa panahon ng taguran as in iba pang emerhensya. Sa paagi subuot kanamay na preparasyon na target kanahan siya na masyertoan bastante salbado as in abot kayang bagasa para sa mga pamilyang Pilipino. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panamon na tintuguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
4: This is Team Salox exclusive.
5: Bang bang bang bang bang bang.
6: You're dancing to the music with exclusive mix by

0: Radio
1: 91.3 FM Pindugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos na. Makalisa na alas 4 ng pagkahapon. Happy Merienda time sa mga nagmimirindar sa mga oras na ini.
1: Ay, Ma'am Annalisa Venus Balmaseda, malinapon po. Mm-hmm. Kaya Sir Christian Abreu, Chana na perming present. Oo, daing abs. Abo niya kayang may maana, may malagpasan.
0: May miss out, oo. Oh, yes. Ay, sa mga nakitutok pa sa mga oras ni Maray na pagkahapon, tabi sa Indo dyan. Sa mga taong bahay, hello, hello. Dahil it's Tuesday today. Para gusuntaan sa tuwing Krismisa. Kamantang ka mo dyan, nagkakape kang best kafigurian. Para gusuntaan sa tuyang episode kan Christmas. Ay, syempre, sa tuyang Christmasan, makaka-join ka mo kung ma-follow ka mo sa tuyang Facebook page na Tugtugan on 1. Everyday po kami dyan nagpo-post dyan from Mondays to Fridays para pag-Christmasan nga to. Kada alas 4 ng sa tuyang Christmasan. Diba? Ay, pasirang na kita sa tuyang Christmasan portion. Katog Tugan on 1. Dang iba ang
1: Talk Tugan on. Bago iyan, pa-shoutout daa sabi ni Dump Mia. Maray na hapon sa imo. Welcome sa Tugtugan on 1, Pamela. Ano nga sa itong kapwatan? Good vibes lang.
0: For this day. Ay, for episode kang Tugtugan.
1: Yes, ang sa tuyang kapotan, ngun niya na aldaw. Bakit niya siya kapot? Ay, oops, parang gano'n. Sabi ni De, pa-share naman ng best moments mo sa life.
0: As in the best na the best of all throughout your entirety of living in this world. What is
1: so, narumduman mo sana.
0: Your best moment. Para sa Kuya Dipisil Lingawan, when it comes to best moment talaga nangyari sa buhay mo, di ba? Kapag best na iyan, dapat talaga Lingawan. Di ba? Ay, siyempre, it can be, best moment kang graduation mo,
1: yes.
0: Birthday mo, or biggest achievements in life, di ba?
1: Yes. College life talaga ang pinaka-best moments sa buhay ko.
0: So far, sa iyo.
1: No, maka-enjoy na alam nito mga katindugon. Ang mga college, gano'n yan. Talaga, maski kami man nasa posisyon nindo bilang college student, maka-stress talagang maray. Pero kapag nakahali ka na duman, tapos yaong ka na digdi sa real life, mamimisun mong maray ang pagiging college student. Tapulon ang mga nangyayari sa college na dapat i-enjoy nindo, na nahihiling nindo na gari pasakit, pero kapag yung kamudigde, mapapaisip ka muna, ay sana pala in-enjoy ko suarog kayo ning mga bagay sa college life.
0: Pero dahil mabilis na lumilipas ang panahon.
1: Yes.
0: Diba? Kaya mabilis ding nawawala ang mga pagkakataon. For every moment of your life. Diba? Kaya naman, ang mga best moments na iyan, kapag yun na permitang naroromduman, because it makes us happy, diba? yan ang ano, parang nakakabawi kang stress, nakakabawi kang mga problema mo na piniisip sa oral daw. Diba? Because somewhat, somewhere in the part of your life, you experienced that moment na nag-enjoy ka talaga nin song. Diba? Ay, syempre, hiling kong tanaan na best moment in life kan sa kayo makatindugan.
1: Alam mong daman daw kung ano man ang sa inda.
0: Ay, kay Anthony, meron niya pagkahapon. Best moment ko po is na, nakapag-school ako ulit kahit sa isang alternatibong pag-aaral. At tigmamalaki ko na ako saro sa nag-school sa ALS po sa Tabaco National High School.
1: Wow!
0: Diba?
1: Yan ang best moment.
0: Oo.
1: Ipagpatuloy mo ang ano.
0: Nagkaigwa siyang comeback sa ano. Nagkaigwa siyang, kumbaga, chance girara. Diba? Pwedeng mga, ano, mga moments na, so, ano baga? So, continuation kang sa imong best talaga. There's a time na nataong kagirari ki chance para i-continue girari. Diba?
1: Yes. Yung habang buhay niya ining maaalala, ining moment na iyan. Ano, Silent Anthony. Yan, thank you. Mayroon ako digde. May nababasa ako digding ano, kakaiba. Sabi digde ni Trixie Bernardes, sabi niya, naguli daa siyang daing isira, sabi niya. Best moment na ito para sa iya. Pwedeng in a positive way or pwede man in a negative way. Date aram, no explanation kaya si Ma'am Trixie
0: Digdi.
1: No explanation siya Digdi. Siguro, best moment niya ito, naguli siyang warang isira that time, tapos gutom mo na siya. So, gari, kapag gutom ka
0: ba? May nakabot na ano, order sa Jollibee.
1: Pwede. Or kaya, pag uli niya warang isira, biglang may nag-abot na isira hari sa kapitbahay.
0: Diba?
1: Pwede.
2: Ang diba? Sana all.
1: Kaiba. Thank you, Ma'am Trixie Bernardes.
0: Kay Ma'am Abby yan, sabi niya, the best moment of life is yung natupad ko yung pangarap ko na maging nanay ako. Diba? Mahirap at challenging pero masaya. Worth it. Lalo na yung araw-araw may nagsasabi sa'yo ng I love you, nanay. Yung araw-araw may kiss and hug, hali sa uni ko, iho. Diba?
1: Wow, so sweet. Best of, yung best moment ni Ma'am Avi, ang maging nanay. Dakulo ng mga nangangarap mo niya na maging ina, ano. See ya. Thank you, Ma'am Avian. Hello man sa imong uniko iho.
0: Ay, meron ako kaabang sa iyong tabi dyan, Ma'am Avian. Kay Ma'am Desil Buneo. Hello, marino na pagkahapon. Best moments of ang magmata sa oral daw, nadaing kamatian, ang sakuyang, and sakuyang may mga times na dai nagkakasira na butan, ngunit natural na yan. Dahil may kanya-kanya tayong opinion sa buhay. But at the end of the day, solid pamilya kami sa Laog, Kiharong. Salamat po. Diba? Yung ano, ginawa ng Diyos sa araw-araw na good health ka palagi. It's always ano, the best moment. Kasi hindi mahirap sabihin na best moment kapag ano, may iniinda kang sakit. Sakit sa iyong pamilya, di ba?
1: Diba, para kay Ma'am Desi, the soup, nagmamata ka o rual daw, yun ito ang best moments niya sa buhay.
0: Correct, iyan. Kaya,
1: Buda, so nagkakasinarbutan daw sinda kang pamilya niya, no? Kahit daw may iba-ibang opinion.
0: Pwedeng ang best moment is something that we are always thankful about. Diba? Pinagpapasalamat niya to na experiensyahan niya to ang anong iyan, ang moment na iyan, ang bagay na iyan. Dahil kung sasabihon, bako man halos gabos na tao nakaka-experience na na-experience mo. Diba? Bako man gabos na tao, araw kay Anthony na natawan ki second chance pag-abot sa education. Diba? Makuman gabos araw kay Ma'am Abby yan na na-experience ang pagiging nanay. Makuman araw gabos kay Ma'am Dasid Bonilla na-experience na matasuro aldam kay kamatea. Diba?
1: Wala magkaigwani na solid na pamilya.
0: Yeah. It is something that we are always thankful about. Thank you, Ma'am Dasid.
3: Tama!
1: Kaya Sir Nathan Apin, sabi niya, the best moments in my life is hindi nakabatay sa malalaking tagumpay, kundi sa maliliit na pakikipag-ugnayan at mga bagong natutuklasan ko kasama ang mga taong nakapaligid sa akin. Yes. O kaya naman ay magkaroon lang ng masaya at puno ng tawa na pag-uusap. Well, since every day brings a new chance to connect and make memorable, I'm always looking forward to making new memories ngayon, bukas at magpakailanman. Bongga!
0: Diba? Kasi pag sinabi yung best moment, bako man ibig sabihin, yan yung biggest moment in life mo. Diba? It can be, sabi nga ni the best moment in his life, it is not about the biggest achievements, kundi sa maliliit na pakikipag-ugnayan at sa mga bagong natutuklasan. Diba?
1: Yes. Kung paano ka nakaka-connect sa mga kaiba mo, sa real life, parang agad. Pero makaugmaon kay Sir Nathan Apin at ano, parang nahihiling mo baga sa oral daw niyang pag-comment. Ganun na, bibistaduhan ta naman baga siya. Tapos nauugma ako, ta, ang mga nakapalibot sa iya, mahihiling ta na talagang maugma siya.
0: Oo.
1: Yan ang importante, Sir Nathan.
0: And it is his best moment in his life. Na patuloy niyang nararanasan. Patuloy niyang nasisave.
3: Tama!
1: Tama!
0: Ay, syempre, ang mga best moments na iyan. Ang mga best moments sa kanalambang saro sa satuloy. Ay, dapat natin patuloy na isavor, patuloy na maalala. Dahil sa mga panahon na ito, napatulis ng panahon, diba? Hindi natin alam kung kailan mauulit, kung kailan mangyari ulit. Kaya, always value the things, always value this moment.
1: Yes, kaya ang best moments miligdi sa Tugtugan on One, oral daw. Lalong-lalo na kamo mga katindugon na yaon ka mo. Pero may nagigipag-chismisa, nagigitugtugan sa pagkahapon. Thank you mga katindugon. Kay Mama Nina Palanas po, sabi niya, good afternoon po. Gabos po na nagdadangog sa programa nyo. Nagdadangog ako digdi sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po. Malinapon sa mga taga-Suwa.
0: Suwa, Malinaw, Albay. Pagkahapon tabi sa Indo dyan. Ay, 36 minutos na magkalisa ng alas 4 nin pagkahapon. Let's savor every moment. Let's savor every music. Ay, syempre, digdi sa Tugtugan on every moment is a moment of a life. Mabalik pa kami, yeah. Hindi lang yan sa Tugtugan on One, so One Radio.
1: Tien, do good now.

0: 91.3 News FM. Tinitong ko na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection. Walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
4: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0919-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: One Radio 91.3 News FM.
7: Dugan
8: on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. One. Radio.
2: Number one.
1: One.
2: News and music.
1: Number one. News. One Radio. News FM. 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
1: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Juan Radio
1: 91.1 News FM Tienduguna.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 5 minutos na sana bago ang alas 5 ni paghahapon. Thank you sa mga nakaibaan niya to unya na pagkahapon.
1: Thank you mga katindugon. Ay, may nag-message ano si Ma'am Dunkney. Sabi niya, pabati naman po kami ligis sa Bulang Malinaw.
2: Ay, hello. May mga taga Bulang Malinaw, Alboy.
1: Nakatutok na sa Tugsigan on One. Thank you mga katindugon. Sabi niya, sana po DJ Erickson, pag nagbarangay sa Lakay ka, digdi naman sa Bulang. Padangog yarn.
2: sige. Sige po. Ang iyong ano. Tapos bago ka man ngayon, sunang ka na ano. Mag-abang ka na. Thank you man sa mga nagkakairibanan niya to ngunyan na pagkahapon. Salamat sa mga nakatutok pa hanggang sa ngunyan, sa mga katindugan niya to dyan, mga katoktsugan niya, sa mga followers ng Tugtugan on One, sa mga yawang dyan sa inyo, mga taong bata. Hello! Thank you very much everybody. Sabi Giraray. Ay, masunod po, para retry naman po Giraray ang sa inyong mga kaibanan dyan. Siring na kami sa inyong mga kaibanan sa 20 Tugtugan. Dengi ba ako si Eric Son?
1: Hindi man po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugan. Saga Giraray. Digdi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio. 91.3 News FM. Tiendugan na!

0: Kadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Dika One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News, your best source of music. This is One Radio News. One music, one voice, one mix. One station, balita, formasyon, at the best. Tugat in one. Ang One Radio News. Pandugo na adya. Dadaan mga bareta, parada, treta, parada, mandadango, parada, parada, treta, national, national, lokal, sin weather update, parada, treta, parada, treta, 30 minutos na parada, kan mga maiinit na bareta, parada, treta, parada, treta, sakay na, parada, treta, parada, treta, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM, Tampa. Ako si Pat sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver. Asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, minerals, food supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
0: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
2: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
2: Niraot subuot na linya ng patubig sa San Andres Resettlement sa Santo Domingo, Albay. Tulos na inaksyonan kan LGU.
3: Test milinga pigpo na nakan NFA Albay para sa dagos-dagos na supply nin bagasa.
2: Legazpi PNP nagpatanid na may paninimbagan ang mga imbalto sa bomb threat.
3: PGA target na 15 beds para sa Bataan Infirmary Hospital sa Disyembre.
2: 35 pinangat vendor sa Kamalig Albay nakareceive nin mga kagamitan.
3: Active shooter

0: incident simulation exercise isinagibo sa Bacacay, Albaya.
1: Sa lado nasyonal, pagkakabisto ni Matibag, inaramkan prosecutor antes magserbi bilang NBI director.
0: Impeachment court at tinugutang masubina unbank as in tax records sa BP Sara.
1: Dating House Speaker Romualdez nagkaperang beses subot nagbalo na makaluwas sa Pilipinas.
0: Subpina kan impeachment court sa financial records ni BP Sara. Welcome development kay former Representative Castro.
1: Tariela pignigaran an infringement claim kontra sa Philippine Navy personnel yung in Seoul.
0: DOJ pinamutikan na napigsugo ang NBI nga ninaimbestigaran ang flood control project sa Taguig City.
1: Piston napigre-respeto ang 2 pesos na pangapudan na dagdag pasahe ka nagkapirang grupo. Alagad aminadong kulang pa.
0: Pilipinas, igwang pinakamahal na oriente sa Asia ni Kanhunyo.
1: Sa luwas ka na siyon, Iran naglansar ng surprise attack sa Kalabang Command Center sa Syria.
0: Faith Chief nakatalaan na makipag-olay sa Chinese Foreign Ministry manungod sa ugnay Pinas, Asin, China.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po kitang unyan in Martes, Hulyo 21, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Bereta. Butas.
0: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadawag diyo 91.3 News FM as in sa 99.7 One Radio News FM. Siring man, nahiling mo po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 3 News FM. Oras niya to alas 5 kahapon. Basiring kita sa detalyas kan mga barata kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sexy ka pa. Hindi yan sa mga butika sin supermarket.
2: Parada 30, parada 30, basreta, lukan.
1: Tulos na pigresponderan kan gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay katabang an waterworks an nasubot ni raot nakakaparahay pasanang linya nin patubig sa San Andres Settlement na nakaapektar sa supply ng tubig sa mga residente. Sigon sa report, tulos na nagpasiring sa lugar an personahes kan LGU Bureau of Fire Protection as in Philippine National Police nganing mag-inspeksyon as in nadiskubreng pinutol subot an tubo as in nilaganan ng dugi ninda ipanabibistong persona. Nagluwas manin pagkadiskenar ang nagkaperang residente uli sa perwisyong darak ang insidente. Sa presente, nagsasagibo na nin investigasyon ang mga otoridad nganing maaraman ang nasa likod kaini kung in kaso subuot na masusog ang responsable digdi picture to ninda na papanimbagon ini.
0: Nagpuuna ang test milling kang National Food Authority Albay Branch bilang preparasyon sa regional na milling operations tanganing masyerto ang dagos-dagos na supply ni dekalidad na bagasa. O buweto subot kaining masyerto na preparado ang mga pasilidada kagamitan asin rice milling partners na ahensya sa pagproseso ni bastanting supply ni bagasa. Sigun sa NFA, makakatabang ini sa pagpapadagos kan benting bigas program asin na pagmamantinir ni bastanting buffer stocks orob na sa panahon ng tag-uran asin iba pang emerhensya. Sa pagisubot kan amay na preparasyon at target kan ahensya na masyertoan bastante salbado asin abot kayang bagas para sa mga pamilyang Pilipino.
1: Nagpatanid ang Legazpi City Police Station na igwang paninimbagan na sa lay ang si isay man na nagsasagibon ng bomb threat o bomb joke. Ini ang na Presidential Decree number 1727 o an anti-bomb joke or threat law. Kasunod ini ka na receiving barong eskolahan sa syudad kan Legazpi. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, officer in charge kan Legazpi City Police Station, ang na ipinaagi ang nasabing bomb threat sa sarong Facebook.

0: matapos ang taong 2026. Sigon kay Governor Noel Rosala, kasunod ini bakan supplemental budget nganing ganap na mapadalagan ang pasilidad bilang sarong infirmary hospital upwest services. Piglalaon man man na madudugangan ang mga serbisyong arugan x-ray, laboratory, delivery room as in emergency room nganing serbisyong medikal sa mga residente. Niyan tanastanto sa datos naman kan ospital, labi sa 6,000 na pasyente ang nakapag-avail kang check-up as in iba pang serbisyong panasaluda poon kan magbukas ini kan Abril 29.
1: Alas 5 Jasmine pagkahapon nakaresibinin mga bagong kagamitan ang 35 pinangat vendor sa Banuaan kan Kamalig Albay hali sa local government unit como suporta sa pagpapauswag kan sa indang kabuhayan. Kaibahan sa pinanaong kagamitan ang stainless stack pots, insulated containers as in foldable tables ngani mas mapamaray ang pagpreparar pagtitipon as in pagpapabakal kan sa indang mga produkto. Sigon sa LGU, obheto kan programa na pakusugon ang kabuhayan kan rasaradit na negosyante nganing mantang nagpapadagos ang pigbubusol o ang bistadong industriya nin pinangata sa sindang Banuaan. Mientras tanto, pinanginota ni Mayor Caloy Balto kaibahanan ni Bapang mga opisyal ang pagredistribuera como parte kan padagos na suporta sa mga programang pangkabuhayan para sa mga residente.
0: Nagsagibo ni nasarong active shooter incident simulation exercise ana Bakakay Municipal Police Station sa Bakakay Community College na pinagpartisiparan man kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management of iniba pang katuwang na mga opisina. Sigon sa lokal na gobyerno, sa aktibidad pinakusog ang koordinasyon, komunikasyon asin kaandaman sa pagre-responder sa mga emerhensya, particularmente na sa mga insidente na pwede ser mangyari sa loob ng eskwelahan. Tinawang doon kan LGU na ang nasambit na aktibidad sarong oportunidad nganing mahiling asin mas mapauswag pa ang kahandaan sa operasyon, mapakusog ang pagtatarabangan asin mapagtibay ang commitment sa pag-aproteher sa buhay asin siguridad kan mga estudyante para tukdo asin ang mga komunidad. Niyan transtanto, pinasalamatan yu ana PNP asin MDRRMO huli sa pag-organisar ka na simulation exercise, siring man ana sa indang dedikasyon asin koordinasyon.
2: Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alin pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata salado nasyonal. Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mayan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barreta, Nasyonal.
0: Nagpaabot nintabang asin da Senator Lito Lapid as Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid sa mga pamilyang naapektaran to the 7.8 na linog sa Banuaan ni Canglana, Sarangani Province. Personal na pinanginotan ni Kuya Mark Lapid ang pagbariwas din mga bed foam asin mga ulunan sa mga residenteng padagos na nagtitiyos huli sa kalamidad. Dakola sa mga benepisyaryo ang paramientras pang nakaistara sa mga tenta asin mga temporaryong makeshift shelter mantang nagahalat kan rehabilitasyon kana sa indang mga kaharungana. Kaiba sa mga natauanan ng tabang ang 271 na benepisyaryo kan Barangay Aklana, 600 sa Barangay Rio del Pilar asin 279 sa Barangay Poblasyona. Nakisumaro man sa distribusyon ang mga lokal na opisyal asin iba pang katabang na ahensya nganing masyerto na maayos asin makaskas na maibariwas ana ayuda sa mga residenteng nangangaipo.
1: Inaram ni House Lead Prosecutor Garville Ruiz Ro kung ano ang pagkakabisto ni NBI Director Attorney Baga antas ini magserbi bilang director kanahensya. Antas formal na maglaog si Matibag sa gobyerno, nagserbi mo na siya bilang Dean Lyceum College of Law. Enot na nilaog ang gobyerno sa iraram ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang Director Laguna Lake Development Authority. Nagserbi man siya bilang General Manager kan Manila International Airport Authority.

0: Sa iraramkan Administrasyong Duterte, nagsirbi man si Matibag bilang presidente ng National Transmission Corporation pon Enero 2017 hasta Marso 2022, asin nagsirbi man bilang gabinete sa Administrasyong Duterte.
1: Pinagbigyan kan Senate Impeachment Court kan Hulyo 20 ang kahagadan kan House Prosecution Panel na magluwas nin subpoena para sa bank records as in mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council na may kinabise Presidente Sara Duterte as in agumkay ni na si Attorney Manas Escarpio. Sa ikapitong aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na bastante ang basihana ng aning hagadon ang mga bank records sa Anti-Money Laundering Council as in tax records ni BP Sara. Segon sa Impeachment Court, ang mga dokumentong ini ang may kinaaraman sa Article 2 kan Articles of Impeachment, partikular na sa isyu kan nasubot da ima ipaliwanag na yamana. Nilinaw man kaini Impeachment Court na ang mga record anda igagamiton nganing magsuonad din panibagan na sa Vice Presidente o beto sa nasubot kaining maraman ana sa iyang financial background as para ini sa iyang pagrugaring as in transaksyon na mantang nasa presenting termino. Tinubutan man kan korte ang pagkuha nin bank records kan agom ni Duterte na si Man Scarpio sigon kay Escudero huli kasal andua sa eranom kan absolute community of property. Pwede sir i-considerar na parte ka na sa indang ari-arian na sa indang mga financial records pwera kung may ibang kasundo ang legal na magpapatunay kay niya. Inaprobaran man kan impeachment court ang pagsubpina para sa records kay ni 19 na kumpanyang ipigtatakod kay Duterte sin Carpio. Dai man na ibali ang duwang kumpanya makilis mabigong maipahilingkan prosecution na may direktang koneksyon sa mga ini.
0: Ipigbuyag-yag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nakaresibisindanin mga intelligence reports na nagkapirang beses subot na nagbalo na makaluwas sa Pilipinas si dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Inian sa ibong kan nag-Iran na precautionary hold departure order kontra sa kongresista na ipinaluwas sa kanasandigan bayan. Ulidigdi na nga po dan ang Office of the Ombudsman sa mga ahensya kan gobyerno na syardohon na dahil ni mangyayari asin mapupugulan ang posibleng paghali kan Lesna. Dugang pagkanopisyal na dahil patapos ang investigasyon kan sa indang ahensya.
1: Mientras tanto, sarang welcome development para kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naging desisyon kan Senate Impeachment Court na isubina ang financial records ni Sara Duterte maging kang sa iyang agom na si Attorney Manas Escarpio. Sigon sa dating kongresista na dai magtatago kan confidentiality ana katotohanan asin dai pwede ser gamiton ang right to privacy urog na kung nakasalang na sa impeachment court ang nasarong opisyala. Punto kaini, nasaro ining lakdang sa paghagad nin paninimbagan transparency asin katotohanan kaya dai dapat napupugulan ang pagluwas kaini huli sa pinahiling mankan prosecution ang relevance asin significance kan bank and tax records ni BP Sara. Importante subot ini nganing maaraman kung may betrayal of public trust huli sa nakabugtak sa lay na anasarong government official urug na kung may halangkaw na posisyon ang nagsusunod sa simpleng pamumuhay as inakadepende sa kung guraano anasindang pigsisweldo. Inawang doon man ni Castro na inkaso mapatunayan na may hidden wealth maserbi ining leksyon na sagawas na empleyado kan gobyerno hasta sa impeachable official. Sigun pa sa iya na naglalaom siya na mapapatunayan kan prosecution ana sa indeng claim na may hidden wealth si VP Sara Duterte.
0: Maduon na pinimutikan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarjala, at mga akusasyon kan China na infringement o panghimaso kan Navy personnel kan Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre as in China Coast Guard kan 20. Sa sarong pahayag ngunya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarjala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Ayungin Shoal. Tinawan doon ni Tarjala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laugan sa diring teritoryo kay niya mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya ngani

0: na magkausanin ka riribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pigdoon kan PCG official na anayungin ang parte kan exclusive ag Pilipinas asin Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal asin igwang bisa sa irarong kan United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9 dash line. Ipighayag man ni Tariela ang tunay na pangyayari sa engkwentro kung sain sarong rigid hull inflatable boat na igwang lunad na 8 katawo ang idineploy kan China Coast Guard 21560 ang nagrani sa BRP Sierra Madre ang sinagsagibunin bakko otorisadong inspeksyon sa nasabing barko kan Philippine Navy. Katakod kay ni nagdeploy ang AFP personnel ni rubber boats nga ni naitaboy ang mga ini sa non-confrontational o mahinahong paagi alagad binaliwala kan CCG boat asin madahas na ng laban. Inapod man ni Tariela na barbaric na Chinese crew member ang nagbadol sa payo kan sarong soldadong Pilipino.
1: Pinahimutika na kang Department of Justice na ipigsugo sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang flood control project sa Taguig City. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, pigre-respeto ninda ang mandato kan NBI na magsagibo na ninasadiring investigasyon. Ulidigdi, pigdoon kan opisyal na ang paglalansar kan ahensya nin investigasyon ang basado sa mandato kay ni na dapat utubon. Sinerto man ni Justice Secretary Vida na ang investigasyon ang nakabasi sana sa ebidensya. Kasabay kan pag-imbestigar kan ahensya sa subot ghost projects na gini dapit sa pigtataram na irregularidad kan mga proyekto sa nakalis na 2019 na Southeast Asian Games. Kaibana na sa mga posibleng ipasusubpina sinda Senator Judge Alan Peter Cayetano nga inamagtaong linaw sa imbestigasyon sigon kay NBI Director Melvin Matibaga.
0: Bigger respeto kan pagkakaisa ng mga samahanang chuper at operator nationwide o piston ang pangapudan kan nagkapirang grupo ng transportasyon na 2 pesos na dugang na pamasahe. Ini ang katakod kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan produktong petrolyo sa nasyon. Alagad sigun na Kipiston National President Modi Floranda nabako ini bastante huli sa kadakulaan kan dagdag prasyo kan langis. Paliwanag kan opisyal na mas maawot nindang ibusol ang na 10 pesos na dugang sa pamasahe nga ni na maski papaano ang makabawi sa nawarang ganansya ang mga drivers asin operators. Kasabay man kan sa indang pangapudan ang dugang sa sweldo sa mga obraro. Sigun kay Floranda na posibleng liwat na magsakat sa 100 pesos ang kada litro kan diesel uli sa padagos na kariribukan sa pagultangan kan Estados Unidos asin Iran kaya dapat man na mapagbigyan ang dagdag pasahe na pigahagad kan mga nasa sektor kan transportasyon.
1: Yan talas tanto na irehistro kan Pilipinas sa ang pinakalangkaw na singila sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian Nations kan Hunyo sigon sa DOE. Inian na subot, huli sa limitadong supply asin halangkaw na demanda sa kuryente. Sigon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabot sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon kan Hunyo na mas halangkaw ni 93 centavo kada kilowatt hour kumpara sa singila sa Singapore. Ipinaliwanag man ni Guevara na pinakalangkaw ang singila sa Visayas huli sa kakulangan in supply sa rehiyon. Napag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experience in forced outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply halis sa Luzon asin Mindanao. Yantras tanto, sinabi man kan DOE na naglangkaw ang singila sa kuryente huli sa halangkaw na demand at tuyong summer months. Huli di kaipuhan paandaron ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulanganin supply asin posibleng brand out.
0: Mientras tanto, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na iguanan in person of interest sa posibleng kinontrata o kinaolay ni Vice Presidente Sara Duterte ngani na isagibuan sa iyang pagbabanta kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lipos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ibong kaini, nagsayumaan opisyal na pangaranan ang nasabing mga person of interest. Paliwanag ni Matibag na posibleng makapag-kompromiso sa saindang imbestigasyon kung papangaranan niya ang mga

0: natukoy nindang person interest. Yan trastanto tinawando ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte dapat sa subot pakikipag-koordinar sa hitman ang bako intremis kundi serious, active and continuing threat. Sigon sa testimonya ni Matibag, ang investigasyon kan NBI ang nagpahiling na ang mga binutasan na tataramon kan Vice Presidente ang may gabat asin deputisir na ipasipara. Tinukoy kan ayan siya ang mga pamantayan sa pagsusuri kan nasabing huma kaibanan ang pattern kan kadasan gabat kan insidente kakayanan motibo asin pagkakabisto kan tabong pigtutukoy an article 4 kan impeachment complaint sa subot grave threats kontra kay Presidente Marcos Jr. First Lady Liza Arenata Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez magin ang mga akusasyon na nagudyok si Duterte nin sedisyon sa paagi kan sa iyang pahayag.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Nacional.
0: Alas 5.26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipuan yan in minerals kay gulo ng paginom din sa rong kapsa laural tawa. Nga ni makalikay kita sa kailangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao asin Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region na Central Visayas asin Palawan magkakaiguan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide durante sa moderato sa kode sa kung minsan makukusog na paguran. Ngayon taras tanto ang aldaw masirang alas 5.37 ng pag-aaga masunop alas 6.29 ngunyan na pagkahapon. Alas 5.27 ng pagkahapon na pasirin kita sa mga barata sa luwas ka na zona. Naglansar ang Iran's Revolutionary Guard Corps nin surprise attack sa kalabang US Command Center sa Syria. Pinuntirya subot sa sorpresang pag-atake ang Special Operations Command Center sa AI Tang Region kan Syria subot ini sa nangyaring pag-atake sa mga soldado sa kan Iran sa South Eastern Iran. Kan Domingo isinagibo ang paglulubong sa tulong sundalong nagadaan sa pag-atake kan Amerika sa sarong barak sa Iran. Nainot nang inanunsyo kan Revolutionary Guards na inatake ninda ang AI Tan base na nakontrol kan Syrian Army kan Pebrero magalis mag-withdraw ang Amerika. Alagad pinamutikan kan sarong source hali sa militar kan Syria na nagkaigwa nin pag-atake.
2: Nakatalaan na magipag-olay si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaya China Foreign Minister Wang Yi nga ninatukaron ang bilateral relations sa pangutangan kan Pilipinas asina China. Inian inanunsyara ni DFA spokesperson on Asian Matters Dominic Xavier Imperial kasabay kan week-long meetings asin a conference kan foreign ministers kan Asian sa nasyon na nagpuon kasugma hasta sa Biyernes, Hulyo 24. Abo man panginotan kan opisyal kung naroon kang duwang diplomata ang ipinaluwas na EIG kang na China Dilawan Pilipino bilang ung tinagan 16 arbitral award. Alagad na if importante ang nasabing engagement huli ta tutukaroon ang bilateral relations sa pangultangan kang duwang nasyon asin iba pang urolay na may epekto kang rehiyon asin Asians. Sa presente, wara pang sinabi si Imperial na petsa kung noarin magkakaigwanin meeting ang duwang opisyala.
0: Iyan naman po ka naging katariponan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan sa Sir Luzon, Bornasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, Mas Buramang, na Tita Palian, si Tita Puy. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon. Didi sa One Radio 91 News FM.
3: Tindugo na!
1: Parta! Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
6: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
14: Prevention is better than cure.
15: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
14: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at panax ginseng.
15: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
14: para maiwasan ang anumang karamdaman.
15: Tulad ng sakit sa bato,
14: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
15: May kakayahan din,
14: mapabalik ang sex appetite.
15: Manatiling protektado sa karamdaman.
14: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
16: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Martes! Nang tayo'y muling magkita. Araw din ngayon ang mga chismosa. Very special day. Oo, dapat lang ha. Para naman may special na araw ang ating mga kamaritisan. Pero kailangan ha, yung totoong kwento lang ang i-chismis nyo. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong panibagong kwentong manufactured. O hindi po kayo factory. Wala po kaming pakialam doon sa mga chismosa na gumagawa ng kwento. Doon lang po kami sa mga nagkukwento ng totoo. Ha, diba? May resibo. O, pambalipas oras din naman pa yan ng ating mga tita, ninang. Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens na umiinom na ngayon ng maintenance. Oo, maganda yan. Para hindi mapansin yung sipa nung kanilang iniinong mga gamot. Pinadaan na lang sa mga kachika-chikahan. O, hindi nila alam yun. Ini na naman po ang sa inyong lingkod. Diba ko masyadong magayunoy?
1: Pero mahamutoy.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, ang indumang diyosa ng kahibangan. Sa The Tita Pollyanna Show, July 21, 2026. Whatever you do, you can't get away from your tita! Kung tuwa, kumusta po ang inyo naging maghapon? Isa maalinga hot dun? Mga alang-alang? Hindi po tayo nagpa-south? Hindi tayo nagpa-east? Hindi tayo nagpa-west. Ay, nagkamali tuloy. Hindi tayo nagpa-north. Hindi tayo nagpa-south. Hindi tayo nagpa-east. Pero tayo ay nagpa-west. Kasi ang init. Tayo ay nagpa-west. Wow, ang tagal niya nakuha yung joke. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco, City of True Love. Diyos, maray na bang gimang po sa tuyang mga katindugan sa First District. As in man dyan po ay sa Second and Third Districts, mga parte kan Second and Third. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, Camarinesur. Sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte, nagdaragungunyan sa One Radio. Daet. Oh yeah! Ang tatlong aras naman tayo magkaka-chika-chika, magkaka-tele-tele-meet-em. And of course, forever, kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instagull Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabong, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pan Biscuits, Batata Products, Batata Products.

0: Pops. Deli's condensed milk. Deli's evaporated milk. Drink or float. Golden Town sardines. Tatlong variants. Original. Golden Town sardines with chili. At ang paborito ng Bicolandia. Golden Town sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tito Boyana Show is also brought to you by Best Juice. 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa satuyang mga magagayon in the city of true love. Kay po niya to nin oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakigwanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa Hand Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Kadakulpang, Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Makukuhaan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay, what's happening naman to my friend? Nako, hindi ko talaga maintindihan to. Bigla na namang sumulpot sa aking feeds at sa mga mainstream news. Ito po naman ay tungkol sa kalagayan ngayon ni Baron Kaisler. Di umano, maraming nakabasa sa kanilang social media accounts. Parang nag-post ng picture si Baron, tapos biglang nag-comment yung kanyang asawa na parang sinasabing, bakit hindi ka humanap ng tamang lugar kung saan pwede kang magamot sa iyong pinagdadaan ng addiction? Parang ganyan, no? Ang sinabi. So, ibig sabihin, parang nagre-relapse kasi alam na din naman natin na nagkaroon talaga ng drug problems itong si Baron Geisler in the past. Although, wala pong sinasabi ngayon si Baron, wala kang marinig sa kanya, chinat ko siya, nag-thumbs up lang siya, wala siyang sinasabi. Kaya ang ibig sabihin nun, gusto lang niyang manahimik. Kung ano man po, baka ito ay tungkol na rin sa kanilang marital status. Baka meron silang pinagdadaanan din ng mga di pagkakaunawaan. Alam niyo naman, ganyan talaga naman sa mga nagkakasama sa buhay. Hindi naman talaga lahat nagkakasundo. Dumadaan ang pagkakataon na talagang ang hirap unawain ng bawat isa. Baka yun ngayon ang pinagdadaanan ni Baron at ni Jamie. Although, marami pong nagsasabi na baka naman madali pa yung may isaayos. Kasi kung nagpaparinigan lang sila o pinaparinigan lang siya o nag-comment si Jamie sa kanyang social media account,

Ang ibig sabihin nun, hiwalay na sila? Hindi sila magkasama? Ah, kasi naman kung ganun, edi sasabihin ko sa kanya ng face to face, di ba? Eh kung dinadaan na lang sa mga pa-comment-comment, ibig sabihin siguro nito, at the moment, hindi sila magkasama. Marami pong espekulasyon tungkol sa ganitong pangyayari sa buhay ni Baron Geisler. Para sa iba pang mga chika tungkol dito, pasyal lamang po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para po naman sa isang mahaba-habang artikulo na binurda-burda ko. Oo, marami pa ako mga binuburda-burda doon. At ang napakalakas po ngayon at maraming mga visitors ay yung tungkol kay Riza May at kay Bimby. Kaya pasyal na kayo na at mag-follow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita. 13 after 6. Oh no, 15 after 6. Sorry naman!

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Ang init!
3: Bataga!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataga!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataga!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing!
3: Bataga!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
3: Bataga!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Ako po si Norma Nasyon ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
8: No approved therapy claims.
9: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: horas na a las 6:37. Nandito na po tayo sa ating Super Chico Hoyan. Ako, ang liit naman ang problemang ito. Maliit lang na problema ito. Ngunit subalit at the point, maraming mga tao ang pinapalaki na siya. Kasi wala silang ibang mapoproblema sa buhay nila. Ito po naman ay tungkol sa ghosting. Alin ba ang mas masakit? Ang mag-ghost? O di kaya masin at 10:48 p.m. What the fuck? Napakalit na problema lang yan. Pero para sa iba, napakalaki ito. Lalong-lalo na kung medyo meron na silang nararamdaman na alam niyo na, iba na ang tibok ng puso nila sa taong iyon. Tapos maya-maya, hindi na nagpaparamdam. Wow, tuwang-tuwa si kuya. Kasi ang mga ganitong mga pagkakataon ay nangyayari lamang kung hindi naman maayos ang usapan nyo. Kung halimbawa nagpapakiramdaman lamang, di ba parang, gusto kita, pero hindi mo sinasabi in words. Diba? Ganon din siya sa'yo, parang, okay. So ang ibig sabihin, hindi naman maayos ang inyong ligawan o halos nga, siguro walang ligawang nagaganap eh. Yung nagkakagustuhan lang. Alam nyo kasi nung kapanahonan namin, nung mga 70s, 80s, siyempre, wala pang mga cellphone noon, wala pang mga wifi, wala pang mga... wala pa yan. Tanging telepono lamang na yung ano, yung rotary. Tapos nagkaroon na rin ng telepono na remote. Ayan. Kaya noon, ang palaging sinasabi nila, pag nagliligawan ang isang dalaga at isang binata, ay nangyayari kapag Sabado. Dahil pupuntahan talaga ng lalaki yung bahay ng babae at akit ng ligaw. Eh ngayon kasi iba na eh. Pero nung panahon na yun ba, may nagaganap pa rin ghosting? Meron din. Oo, hindi naman talaga nawala yung ghosting na yung hindi na lang biglang nagpaparamdam. Nangyayari yan. Kung halimbawa, tatlong linggo nang nanliligaw ang isang lalaki sa isang babae, no? Pagkatapos, every Saturday pumupunta siya doon, minsan nagdadala pa siya ng pagkain, o di kaya naninilbihan. Oy, naabutan ko yan! Yung may umakit ng ligaw na may mga daladalang mga fruits, o di kaya naman, mga biskuit. Minsan grocery items. Bulaklak. Tapos pagkaraan siguro ng isang buwan o kung ilan, kung gano'ng katagal, no, kung nakakapagtsaga ba yung lalaki. Minsan kasi nag-iinarte din yung babae. So hindi niya muna pinapansin-pansin. Parang ang kausap lang yung nanay. Yung ganon. Mamaya-maya, hindi na a-appear yung lalaki. Siyempre, isipin niya na wala naman palang gusto sa kanya, bakit pa niya pagtsatsagaan? Halimbawa, 6 na buwan na siyang umaakit ng ligaw tuwing Sabado, hindi naman siya pinapansin masyado. Yung mga kapatid lang at yung nanay ang nag-i-entertain, so ano pa? O di ghosting na yun. Walang pasabi-sabi, hindi naman siya sisipot sa next Saturday. Pero heto, si dalagang, naghihintay din pala. Nag-inarte lang. Ayun, nag-ghost na siya. Kung sakasakali kasi pinapangako niya na sana may dahilan lang na hindi siya nakarating ngayon. Baka sana busy lang siya. Kasi no, wala pa talagang telepono, lalong-lalo sa mga baryo, di ba? Pakiramdaman lang. Tsaka telepathy ang panahon. Alika, magkita tayo. Telepathy lang. Wala pang cellphone eh. Ayun, pag bumalik naman si lalaki, ay hindi pala siya ginoos. Meron lang palang pinuntahan. Doon na niya sasabihin na,
1: ay amoy, namiss kaya hindi ka dumahin yung isang hinggo.
0: Sabi naman ng lalaki, ba't ganyan ka magsalita?
1: Ay, kasi bebe ako.
0: Diba, strategy din yan ng mga lalaki minsan yung ghosting. Strategy din yan. O hindi siya sumipot. O tapos nung sumipot siya, ayun, tuloy. Tuloy-tuloy na. Naging sila na. O ngayon, ilan na ang apo nila? O diba? O yun, ganon style yun. Pero sa panahon ngayon kasi dahil masyado na tayong high-tetchy agvayani, eh kakaiba na rin, diba? May message-message na lang. Kung halimbawa, nawala na ng gana yung naliligaw sa'yo, hindi na siya magpaparamdam. Wala as in, hindi mo makikita ang nasin niya, diba? Kasi alam mo naman pag nasin yung message mo. Mag-message ka ng, hi. Tapos wala lang. O yun, di. Parang may isip mo, ay baka ano, busy lang siya. Pero kung halimbawa nag-message ka, tapos nakita mo na scene. Tapos dinedma ka lang. O di ba, parang masakit din. So ang gagawin mo, kukulitin mo. Mamaya mapansin mo, hindi mo na nakikita na online siya dahil ni-restrict ka na pala. Tapos ang gagawin mo, pupunta ka naman sa kanyang account, tapos magko-comment ka doon. 'Di ba? Kung ano-ano lang para mapansin. Mamaya-maya hindi mo na siya ma-access dahil binlock ka na. No, 'di ba masakit 'yon? O ano dapat na maging attitude na ganito? Dapat kasi sa simula't simula pa lang, halimbawa meron kayong nakilala na isang tao na medyo nagkakagusto sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, huwag mo kaagad na ilagay lahat ang iyong tiwala sa iyong sarili na type na type ka niya. O di kaya naman, kung meron kang attitude, eh medyo ayus-ayusin mo para maintindihan niya kung ano ang mga nais mong ipaabot sa kanya. Diba? Eh kasi pag hindi na niya nagustuhan yung nangyayari sa iyong usapan, halimbawa, wala na. Diba? Ano, masasaktan ka ba? Siyempre masasaktan ka, pero sandali lang yan. Dapat mag-move on na kaagad. Pag meron kayong nararanasan na ganyang pangyayari sa buhay nyo, move on agad. Sabi mo, ay, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ginost mo ako, ay nako, mas igoghost kita with matching pangil. On the line. Aswang na pala yun. Aday! Hi, good evening sa ating mga commentators sa ating live stream. Pero audio lang po tayo, hindi nyo po ako nakikita. Kung gusto nyo po ako makita, pasyal kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok account. Hello kay Emmy Clarete, kay Marites Brito, na nagpapa-shoutout kay Joel Joseph Chucho Utep o Utep Jomar Ayong, Kantima Makusugon ang radyo. Wow! Hello naman kay Daisy Bernal, Buena Obra, kay Dump Me, evening po. Sabi naman ni Dump Me, pabati daw sa Bulang Malinaw Albay to the Barrow family. Thank you so much sa inyong pagkikinig at pag-message. Kung alin ang mas masakit, iisipin ko mas masakit yung scene. O, oh, diba? Nakita naman niya, nag-message ka, dinedma ka, masakit yun. Pero yung ginost ka, nawala na talaga, hindi mo naman nakita ang sinisin ka, o di kaya tuluyan nang nawala siya, binlock ka na, goodbye. Diba? Masaktan ka lang ng mga 1 hour. O tapos isang oras, tapos na yan. Ayoko na masaktan. Ayaw niya sa akin, ayaw niya sa kanya. Ganon. Mag-inarte ka. Kahit hindi ka kagandahan. Diba? Haunting text line 0961-447-3923. sabi ni Divo, ang ganda naman pangalan, ito ba yung lalaking diva? Sabi ni Divo, tita, ano pong gagawin o anong sasabihin sa isang tao na mukhang aswang na hindi siya nasasaktan? Wow. Meron bang taong ganun? Mukhang aswang. Parang unbelievable. Para hindi siya masaktan, magsuot ka ng crucifix. So sabi niya, sa tayo niya, bakit ka nagsasuot ng crucifix? Wala lang, may evil spirit kasi. Sama ng ugali mo ha. Ikaw divo ha. Noon, pag medyo hindi naman kagandahan, tapos madi-describe mo na mukhang aswang, ipagdasal mo na lang. Ipagdasal mo ang sarili mo na matake mo siya. Huwag mo naman ganunin. O di kaya bigla na lang na wisik-wisikan mo siya ng holy water. Aray! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:49.

0: The One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako, Grand Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug, sa Tabialbay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don R.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
5: The Tita Pulana Show.

0: Napakabilis masyado ng oras. Ako, nasa second hour na po tayo. Kasi yung ganyan ako magsalita. Kasi masyadong bata pakinggan, di ba? Maraming ganyan magsalita, di ba? Nagpapakute. Ay, sa Biyernes pa yan. Kasi pabe-Biyernes. At saka, hindi naman Pia ang pangalan ko. Pia? Oo nga, bakit ang pinag-iinitan ng boses ni Pia Caetano? Hindi natin maintindihan kung ano-ano na lang talaga ang isinasali sa mga pangyayari. Pati yung boses niya, pinagdidiskitahan. Pati nga yung balbas ni Alan Peter Caetano. Ay, napapansin na rin para doon si Brutus. Ayun, pasyal kayo doon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron tayong article doon tungkol sa kanyang balbas. What the fun. Tsaka sumali din po kayo doon sa ating survey sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Sinong mas sikat? I-heart nyo kung ang mas sikat para sa inyo ay si Ding Dong Dantes. At thumbs up naman kung si Coco Martin. Ayan. Para maging masaya naman ang inyong mga gabi. At makikita ninyo, magbibilang kayo kung sino talagang mas sikat. Although may nagsabi sa akin, tita naman, bakit pa may ganyan? Eh, alam naman natin kung sino talagang masikat dyan. Masikat naman talaga dyan si, ano, si Coco.
1: Showbiz!
0: Eh, malay natin, di ba? Mas matagal naman artista itong si Ding Dong Dante. Siguro naman mas marami din siyang followers. Pero iba na talaga ang dating ni Coco Martin. Iba yung kanyang charisma, di ba? Ay, crush niya. Ay, crush niya. Ay, naku, may isa dyan. Kinilig-kilig. Ay, wala na. Wala ka ng pag-asa. Meron na siyang Julia Montes. Ay. Ah, okay. Paghanga lang naman. Akala ko kasi seryoso na. Ako kasi noon, pag nagkakakrush ako ng artista, hindi ko talaga tinitigilan hanggang hindi naging kami. Diba? Bakit pa? Bakit ka magkakakrush tapos hindi naman maging kayo? Diba? Hindi mo maranasan kung paano magkaroon ng karelasyon ng katulad na isang taong sikat tapos eh, medyo pinag-ano lang yung pinagpantasyahan mo lang. No! Oh, ayan na ha. Meron ako mga revelasyon. Hello kay Eusebio Castillo. Binabati ang ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Ganon din po ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. Good evening kay Zabala Valeriano Joven. Binabati niya ang lahat ng mga taga Bulan Sorsogon. Kumusta na kayo dyan sa Bulan Sorsogon, Zabala Valeriano Joven? Hello kay Belchez Ara. Binabati niya ang kanyang mga anak na si Sam na masipag gumawa ng takdang aralin. Oh, very good! Ang sabi ni Mama Ara, keep it up, anak. At sa mga kapatid din niya na si Kuya Jolo, Ali, at si Shua. Of course, dahil mga sweet na mga bata yan, dapat merong mwah! Diba? Kasi ang haba ng mwah ni Ara. Hi, good evening kay Dandan Al. Good evening sa'yo. At ganun din kay Levi Binyas Fernandez. Sabi niya, hi, Tita Pauline. Pauline? Of course, binabati natin si Ellie Shee. Oo, thank you so much. Sabi niya maganda raw music, nakakaganda yung feelings. At relax na relax siya. Wow, that's nice. Ella Shee. Or she lang na mahaba. Ganun din kay Dandan Al uli. Hindi daw siya nakakarinig. Hindi ko naman alam na hindi ka nakikinig. Si Dandan naman, okay lang yun. Pag may time ka, makinig ka. Tulad ngayon, nakikinig ka. I'm so happy. Wow! At shoutout daw sa mga kapatid ni Dandan or mga kaibigan na para daw makarinig siya sa show, ay Lodan daw siya. Okay lang yan. Nelia Mendoza Buenta, good evening. Nine minutes after 7 o'clock in the evening. At meron na naman daw ang di kagandahang pangyayari sa may Pacific Ocean. At malamang daw sa weekend ay tatawid, no? Sa may bandang Northern Luzon. Pero hindi pa naman sigurado yan. Kaya lang maghanda-handa na rin po tayo. Baka tayo ulanin. Actually, for me ha, parang nami-miss ko na rin.

sa buong Pilipinas, ha? Maraming lugar na tigang na tigang na. As in, talaga naman, yung mga sapa natutuyo na. Wala na mapaglubluban ang mga kalabaw. Kaya dapat gawa natin ng paraan kasi kawawa naman ang mga kalabaw pag wala na silang malubluban, ano? Sasabihin ng mga kalabaw, oh, so hot. Kawawa naman yung mga kalabaw. Ang sipag-sipag pa naman nila. Kaya dapat palagi silang komportable at gusto lang talaga nilang maglublob sa putikan sa ilalim ng puno ng Aratelis sa May Tumana. O, oh, diba? Alam na alam ko yan. At sa mga susunod na araw, pag-uusapan na rin po natin yung Ghost Month. Kasi malapit na naman. Last year talaga enjoy na enjoy akong pagkwentuhan nito. Kasi ito po ay isang tradisyon, no? At kailangan meron din tayong mga sinusunod na mga, wala namang mawawala siguro sa atin, no? Yung halimbawa, hindi ka pwedeng magpakasal, hindi ka pwedeng magbukas ng negosyo, or basta kung anong events, hindi ka dapat nag-i-invest, no? Ng pera o naglalabas ng pera. Maraming pinagbabawal. At yung mga sumusunod dyan, basically yung mga Chinese. Pero wala din namang mawawala sa atin kasi pag yung iba, hindi nila tinuloy. Naging okay naman before dapat ginagawa ang mga events na ito. Kaya wala masyadong nagpapakasal pag Ghost Month. Ito yata yung nagsisimula ng mga August hanggang September. Parang 17. Hindi, check na lang natin. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Kasi pinag-uusapan natin ang ghosting. Tapos na ba tayo doon? O ano, saan ba kayo nasasaktan? Sa ghosting o sa scene? Ako wala. Pakialam ko, sila maghabol sa akin. Sa ganda kong to, no? Ganun lang dapat ang maging attitude. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 13 after 7.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Teka, iconic halhalo ba? Dito ka na!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
3: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
4: The Tita Poliana Show.
5: Hi. Alas 7:29. Dito pa rin po sa ikalang oras ng The Tita Poliana Show. Kumusta na po dyan sa Suwa Malinaw Abay? Of course, kina Tita Nena Palanas Bobbies.
6: Showbiz Papitik!
5: Actually, hindi naman talagang ano to ah. Ito ay isang personalidad ngayon na pinag-uusapan. Dahil nga sa kanyang matinding collaboration sa isang online gambling site. Palakpakan natin siya. At balitang-balitang kanyang pangalan dahil mamimigay yata ng 100 iPhone, yung pinaka-latest na model. O, diba? Kaya mga ninang kong banal, nagpaandar na naman ng bonggang diskusyon sa social media si Ivana Alawi. Matapos may ugnay sa pag-promote ng isang online gaming o online casino platform. Siyempre, instant na naman ang opinyonan. May mga nagsasabing trabaho lang daw ito, habang ang iba naman ay todo preno dahil sa posibleng influensya nito sa milyon-milyong followers. Real talk lang ha, iba ang impact kapag influencer o celebrity ang nag-iindurso. Hindi lang kasi produkto ang nabebenta, pati tiwala at impluensya. Kapag nakita ng fans na ini-endorso ito ng iniidolo nila, pwedeng isipin ng ilan na safe o okay lang subukan. Diyan ngayon pumapasok ang mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol kay Ivana. Mas malawak ito kaysa isang celebrity endorsement. Tanong ng bayan, hanggang saan ang responsibilidad ng isang influencer sa mga produktong pinipili niyang i-promote? At alam niyo mga mima, nako, huwag tayong magpapabudol sa linyang responsible gaming. Kung ang realidad ay maraming pamilya na ang nasira dahil sa pagsusugal. Para sa maraming kritiko, hindi sapat ang disclaimer kung ang pangunahing layunin pa rin ay makahikayat ng mas maraming manlalaro. Ganon din sa mga online raffle, giveaway at promo na sobrang bongga ang premyo. Pero ang ending, hinihingan ka ng registration deposit o kung ano-anong personal na informasyon. Maraming scam ang gumagamit ng ganitong estilo ha, para makapambiktima ng mga innocenting netizens. Kaya mga te, ang tunay na sosyal ay hindi ang laging sumasabay sa hype, kundi ang marunong magtanong bago mag-click. Kung mukhang too good to be true, kadalasan too good to be true nga ba talaga? Ang bottom line, no to sugal. Online man yan o physical. Pero alam natin, marami pa rin dyan sa tabi-tabi. Nagpapataya. Sugal po yan. Noon sa mga raffle, giveaway at promo na ginagamit bilang pain ng mga scam at mapandin lang na marketing. Maging mapanuri tayo ha, maging mapagmatsyag. Huwag hayaang ang isang click ang maging simula ng malaking pagsisisi. Sa panahon kasi ng social media, nako, hindi lang likas at views ang mahalaga. O likes, hindi pala likes. Hindi lang likes at views ang mahalaga. Mas mahalaga pa rin ang tamang desisyon at pag-angat. Ayan. Kaya please lang kung maiwasan ninyo, iwasan na po natin yung mga sugal-sugal na yan. Dahil hindi lang po ang tukso ang maraming mga nawasak na tahanan, pati po sugal. O sugal, layuan mo akin. Diba? Siyempre, papanalunin ka. Tapos mamaya-maya, nandun na yun, magigising na yung iyong pagnanasa na, ah, mananalo pa ako at mananalo ko. Hanggang matagpuan mo ang sarili mo, nakapanti ka na lang. Wala na so. Naisanlamo na ang lahat. Di ba? Ay, nako, aminin. May mga ganyan. Umaabot talaga sa ganyan. Sobrang na-addict sa pagsusugal. Isang umaga gumising siya, naka-panty na lang. Buti nga kung panty na lang, ano? Eh, paano kung naka-band-aid na lang? Kaya ingat po tayo sa mga sugal-sugal. Tsaka yung mga kabataan, no? I-discourage natin sila sa mga ganyan. Marami kasi ngayon mga paraffle-raffle daw. Form of sugal din yan. Diyan nagsisimula yan. Maghintay na lang kayo dun sa mga vloggers na namimigay ng limpak-limpak na salapi. Naaawa ko dun sa mga vloggers na gano'n yun. Excuse me, kilala mo ba ako? Parang, ha? Pag kilala, bibigyan ng pera. Pag hindi kilala, bibigyan ng konti lang. O, di ba? Pag kilala, bibigyan ng 5,000. Pag hindi kilala, 1,000 lang. Unfair, di ba? Hindi ko maintindihan yun. Nakaupo lang siya doon sa isang tabi, tapos manunod. Hello? Kilala mo ba ako? Ay, ikaw si gano'n. Oh, eto, 5,000. Pero pag bilang sinabi mo, ay, hindi. Sino ka ba? Yung iba nga, namimigay lang ng 500. Biglang, yung bibigyan, sabi niya, ah, vlogger ka? Oo. Oh, eto. 5,000 lang yung bibigyan mo. So, eto, bibigyan kita ng 3,000. O, diba? Yung mga ganyan-ganyan, talaga, umiikot yan sa ating mundo. Kaya, minsan nakakatawa na rin, pero wag nating patulan. Tsaka wag natin talagang seryosohin yung ganyan. Si Joseph Marco nga, eh, ngayon, oh, todo-todo ang kanyang pag-performance. Nako, Joseph, ha? Crush pa naman kita. Crush pa naman kita. Huwag ganon. Dapat kasi yung mga artista, iwas-iwasan nila pag-promote ng mga online-online na gambling na yan. Pero ang laki ng bahaya. Umaabot yata ng 15 million. Kaya ito nga si Ivana, namigay ng phone. Eh, galing pala yun doon sa online sugal na yan. Umaabot daw ng 4 million. Eh, iwasin na natin yan ganyan. Kasi masaya lang tayo sa isang pangyayari. Pero katagalan din, parang hindi rin maganda ang kahihinatnan. Although, ang masasabi ko lang, bahala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyong pasukin yan. Yun nga, sinasabi ko sa kanyo, gigising kayo isang araw, nakapanti na lang. Wala na kayong suot. Ano ba to? May nag-text. Sabi niya, buti sana kung panty o band-aid, eh kung tansan na lang. Tansan! Ayoko! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:38.

0: Ay, ay, ay, ay. Mamaya-maya lang Pasko na. Handa na ba kayo? Bilis ng oras, ano? Last hour, kan sa tuyo yung programang The Tita Pongyanna Show. Iba naman pag-irari ang sa inyong lingkod na nagpa-rhinoplasty. Kaya bako na akong masyadong magayunon, magayunon na ako. Grabe. Char lang.
1: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
0: Kaya holding hands na tayo. Greetings, greetings. Adding hotline 0961-447-3923. At syempre sa ating live stream audio sa The Tita Pongyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa ating mga Facebook groups na nag-share katulad ng Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin sa pag-share. Binabati nga pala ni Teta Nena. Ang mga kababayan niyo dyan sa Masbate, sa Dimasalang Masbate City at sa mga taga-Aroroy. Ayan. Maying gabi ikanyong tanandiha sa Masbate.

pinabati din pala ni Kuya Cogs Canyon ang mga nandyan ngayon sa Barangay Balading Malinaw, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardenio. Ayan. Kasama din si Weng Tuazon at si Joe Diaz. Christian Estrella Carillo. Siyempre, greetings coming from Kuya Cogs. Good evening then kay Nelia Mendoza Bueta. Kay Dandan Al. Ella Shi. Levi Binyas Fernandez. Belches Ara, na binabati niya yung kanyang anak na masipag gumawa ng takdang aralin. Wow. Si Sam. At ganoon din ang mga kapatid na sina Kuya Jolo, Ali at Shua. Mwa! Binabati natin din ang mga taga Bulan, Sorsogon. Diyan kay Zabala Valeriano Joven. Dump me. Thank you so much sa yung pag-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Siyempre, dyan po naman sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake, Albay. Of course, also to the Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Daisy Bernal Bonaobra, good evening. Ganon din kay Aiza Anselmo. Binabati natin ang lahat ng mga taga Osun family Boringot. Good evening. Good evening din daw kay, shout out kay Joseph, Chucho, Utep, Jomar, Ayong, Kantima. Ayan. Emmy Clarete, thank you so much for listening in every night. Of course, yan kay Tita Frammy sa Upper Bonga, ganun din kay Mirna. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Diyan naman po sa Kinalen, Amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez, Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at kay Tita Al, Mami Normita Contreras at syempre si Ate V Bongala. Kalisin family sa Rioza Street. Good evening. Diyan po naman kay Kuya Rudy, kay Tita Tess at kay Ariella. Sa Nawang, Malilipot, Buenabao Compound, most especially kay Tita Wang at sa lahat po na nang dyan sa Buenabao Compound. Sa Barangay Tres, Nawang, Malilipot, Albay. Pwede po kayo mag-update ng inyong mga shoutouts. Pakitext lang sa 0961-447-3923 o di kaya naman doon po sa ating messenger ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.

At meron nga pala sa ating pag-asa, yellow impact-based warning itinaas para sa ilang bahagi ng Visayas at Mimaropa dahil sa posibleng paglakas ng habagat. Naglabas ang pag-asa Visayas PRSD ng yellow impact-based warning na epektibo mula Hulyo 23 hanggang 24 sa Huwebes at Biyernes po yan dahil sa inasahang pagpapalakas ng habagat bunsod ng isang potensyal na tropical cyclone. Sa ilalim ng yellow warning, inaasahan ang mga minor impacts kabilang ang mga manakanakang malakas na pag-ulan, pagbaha at sa mga mabababang lugar at pagtaas ng panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ay ang Palawan, kabilang ang Kalamian Group of Islands, Occidental Mindoro, Panay Island, Guimaras, Negros Island, Bohol at Cebu. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging handa at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather advisories mula po naman sa pag-asa. Mukhang matutuloy-tuloy na rin yata ang pagpasyal sa atin ni Kia po. Paano may ginawang Kia po? Batang Kia po. Kaya yung mga ipapanganak habang si Kia po ay dumadaan, Batang Kia po. Char! The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, your best cafe radio. Nine minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert!
11: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init!
10: Patata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
1: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
17: Bueno, bueno, bueno. Ang oras, alas 8.33, meron tayong mga pahabol na pag-body kay Annalene Berdine na taga Tagoytoy, Malinao, Albay. Got Ano din? Good evening kay Christian Abrera Chan.

bukas, araw naman po ng mga nanay. Oh, diba? Yung hindi pa nakakaalam, every Wednesday po ay Mother's Day dito sa The Tita Pollyanna Show. Para sa ating pagbibigay pugay weekly sa ating mga mothers, mga ilaw ng tahanan. Alam niyo naman siguro kung bakit. Dahil Mercurius. O, diba? Meme. Para maging very special pa rin ang day ng iyong mga mothers, dalhan ninyo sila palagi ng Ensaymada. No to empanada. Ensaymada. Kasi sa Ensaymada kasi, tama-tama yung lambot, tapos yung tamis niya, parang overwhelming minsan, lalo yung may butter, tapos may sugar. It's so yummy. According to survey, 86% of mothers prefer Ensaymada rather than other pastries. Pero ako gusto ko ng carrot cake. Carrot cake, ha? Huh? Para lang sa mga anak ko, bigyan niyo ako ng carrot cake. Hirap na hirap ako sa pagbubuntis sa inyo. Tapos hindi ako bibigyan ng carrot cake. Nanumbat. Minsan naging natural na yan sa mga nanay yung manunumbat, di ba? Huwag nyo na lang pansinin. Siyempre, stressed din sila minsan. Marami silang iniisip. Aba talaga, pinagpapasensya natin ang ating mga mothers. Diba? Kahit ano pa yan, talagang dapat pagpasensyahan natin, and we should always take care of them. All the time. Yes. So bukas, Mother's Day. Ngayon, araw ng mga chismusa. O, pahinga na kayo. Baka masyado magkakamuscle na yung mga labi nyo. Halatang halata mo ka agad, ano? Alam mo, chismosa yan. Bakit pare? Tignan mo yung labi, oh. Puro muscles. Nagka-muscles, that's a sobrang pagiging chismosa. Pero siguraduhin nyo lang yung mga chinichismis nyo, totoo ha. Huwag na huwag kayong mag-manufacture. Iba ng usapan yun. Pwede kayo demandan. Tsaka masyadong malisyosa naman. Yung pinagchichismisan nyo lang ay tungkol sa buhay-buhay. Yung mga may afam na si ganito. Ano ba? Mga ganyan lang. Ano naman yung masyadong seryosong mga iskandalo? Huwag ganun. At syempre, after Wednesday, magiging Thursday na, araw ng mga uhaw naman. Saka na natin i-explain yan. Bukas na natin i-explain. Marami kasi gusto nilang i-explain ng paulit-ulit. Kasi nakakalimutan nila. Malilimutin. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvenant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing, 20 years na!
Of course, the Dita Boyani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, GEMS products. And yes, para sa satuyang mga katindugo na mga magagayon na sarong lugar sa na po sa Tabaco City, para sa indong me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kaya magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Bahel. Mabalos po, Pink Spa!

Sana po naman kahit papaano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng mga chismosa. Hindi, araw din pala ngayon ng mga maaarte. I'm so maarte. It's my day today. Tapos, araw din ngayon ng masyadong mapili. Choosy. It's a choosy day. Tuntuhan si kuya. And of course, sana nandyan na naman kayo bukas para sa ating celebration ng Mother's Day sa The Tita Poyana Show. Memerkules. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Naba ko masyadong magayunon, pero mas mahamutuan. Kurang na, pero maharang pa. Tita Poliana, nag-iiwan ang mga katagang kung mahal ka niya, mahal na rin ang bilihin sa palengke. Ano yun? Sweet dreams!

0: listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV. Lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
12: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

0: Impormasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tidugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Evenings on One Radio.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara

0: ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pag-abot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho. Magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 5:30 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6181.
4: Labiro ganito ang katawan.
5: Takong ipahid, eto o, Paulini Men.
4: Paulini Men?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba, gusto ko sana.
5: Ay, ang Paulini Men? Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko eh?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisip sa akin?
4: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil hawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
4: Hindi, isa
5: lang.
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
5: Ay! Nakakaloka magmahal ha? Para kang Paulini Men.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulini Men, wala ka out sa pao. Ganon! Sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang bumalik.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito, Paulini Men.
2: Paulini Men?
3: Oo.
2: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang Lini Men na may sikap ko extra?
2: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
2: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
2: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
2: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
2: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
2: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
2: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and

0: Tune up, ATF Dialysis and Rotor Disc Resurfing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
3: Mga kaalaman
2: ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan
3: at pagpapaunlad ng kaanyuan
2: para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre pinili po yan ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Syempre, apat na variants yan. Lahat yan, ipinagmamalaki po natin. At kahit alin dyan, ano, sa apat na variants na yan, ang gagawin yung paboritong kape, sigurado panalo-panalo kayo. Ha? Una, syempre, nandyan yung ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, halos 13 taon na po na natiling number one, nangunguna at minamahal ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Eh kasi napakahusay talaga ng mga sangkap nito. Napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Tapos may lalo pa tayong pinatinding version. Yung lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa. Ha? Pag ito, pinapaliwanag ko, may konting ngiti sa aking mga bibig. Kasi alam nyo na, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa usong-uso ngayon na pagpapamacho, pagpapasexy, kung gusto nyo ng tamang timbang, yung pinapangarap nyong katawan, makakatulong dyan, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya dyan, ano, sa sustansya, sa benepisyo ng Best Cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh lalo na pagdating sa presyo. Kasi mga kababayan, ano, mga ka-wellness, ang Best Cafe ay nanatiling presyong makatao. Kaya kung meron sa lugar ninyo ha, na nagsasamantala, palibasa yung ibang herbal na kape, nagtaas ng presyo kasi crisis daw, nagtaas daw yung mga raw materials, ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung magkano nyo nabibili ang Best Cafe dati, siya pa rin po ang presyo ngayon. Ha? Maraming tindahan sumusunod sa aming SRP na hindi po nanamantala, hindi nagtaas ng presyo. Ang payo ko, doon po kayo bumili sa mga tindahan na nanatiling presyong makatao ang Best Cafe. Ha? Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Panalong-panalo ka talaga sa Best Cafe kasi pagdating sa safety at quality, hindi rin po ito pahuhuli. Bakit? Ang Best Cafe ay aprobado, rehistrado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Magkakape ka ba? Gusto mong lagi kang panalo? Siyempre dapat ang kapartner mo sa pagkakape ay Tatak Best Cafe.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Mister na,
6: honey,
7: lupa, black, sa akin hindusan.
5: Then ang para lalong ang tugan at maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampad.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May
5: blackets.
8: Isa ng bakit eh, nahalata naglalagas at numinipis ang aking buhok. Eh, sa akin ng aking kaibigan, itong Era Shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang diha sa ibuk shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub. Helps clean and restore natural, available in supermarkets and white.
4: Pagka-wellness, sabi, meron tayong texter. Ano po? Na akin, kung pwede kong talakayin daw uli. Ka-wellness, first aid sa pagtaas ng gar. Maram na lakay, ulitin. Baka merong mga nakakalimot, baka may mga thinners, ano? Ganito po yun, mga ka- Actually, gawin araw, ano po, control ang sugar. At kung siglang tumain yung high, kahit gaano kataas makakatulong po ito ha. Yung 6 na pirasong siling labuyo, yun po ay idikdikin yung mabuti ng maliliit na piraso talaga. Ano po mga ka-wellness, kasama yung buto, ihahalo po ninyo sa 2 sariwang itlog ha. So yung 2 sariwang itlog, kumbaga ilan sa masama na asong siling labuyo. Tapos ating kutsaritang sis, kaya tapos haluin yung mabuti, okay? Numin yung mixture na yon, kumain ng ispera sa saba na hiho. Kapag i-mixture ng itlog, silo, no, hindi nyo po mararamdaman yung anghang. May konting anghang man, sandali, gundo lang po, hindi po yun ganun. Palibasa kayo ng ispiraso, naging nasaba. Yung hero nyo po, after 5 to, ikita po ninyo mga ka-wellness na yung inyong mataas na blood sugar ay matutulungang bumaba normal. Yan ang na first aid, ano po, pagbiglang tumaas ang inyong guys. At syempre, tulong dyan ng doktor kung sakaling nagkakapi kayo, tiyakin nyo ang kinakapi nyo, ha? At syempre, kung nagjuju mga ka-wellness, yung best juice brand 10-in-1+1, wala po itong, ang mga sangkap nito ng mga gulay at prutas, malaking tulong sa inyong kalusugan, ha? Napili po ito ng Golden Globe Awards, best organic herbal juice sa buong amakin nyo, ha? Pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice sa ito po na makuntad yung iba man pa. Kung nagkakape, dapat tatak best cafe. At kung nagjujuice, best juice in 1+1.
10: Isang Tatus Juice 10-in-1+ powder drink mix ay isang masustansya na juice sa buong pamilya.
11: Ako po si isang call every time shift to work na nabaon ko ang best break-in, best so instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at okay, dahil sa mga gulay na mayroon ng best juice. Sa katuch, dalandan at guyab na sweetener, kaya napaka.
10: Best Juice 10-in-1+ powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink in Philippines.
12: Yado na maghapon na at kaedad na rin kong sakin na naarbanhin ang aking at pa. Buti na lang suwi na sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva nang dumaraw ka. Nagpapalaga ng mahusay ang Q-Sai.
13: Q-Sai Massage Oil. Mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang Dawn Muse Oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness ay may isa't kaugnay din. Ano? Plus katulexter po natin tungkol din sa diabetes. Nag-test daw po siya ng blood sugar niya, 126. So kinakabahan po siya na diabetic na po siya. Ano raw ang o natural na gamot? Actually mga ka-wellness, yung 126 na blood sugar, hindi naman ganun kataas yan. Kung yan ay fasting blood sugar, well talaga diabetic ka. Hindi pa naman ganun kalala. Kung yan naman po ay lumabas na resulta pero katatapos mo lang kumain, eh hindi po masama yung ganyang 126. Ano mga ka-wellness? Pero kung sakaling yan yung FBS mo, fasting blood sugar mo 126, eh na nga ano, at sa lahat na nakikinig ngayon na ayaw na maging diabetic, o diabetic man, nagtatanong nga kung ano natural na paraan, well, eto ang binahagi ko po sa texter natin. Pakinggan nyo, makakatulong sa inyo to. Araw-araw uminom ng tubig, ha? Tapos syempre, automatic 'yun, magbabawas ka ng pagkain. Ukal ganun din sa pagmamainom. Tapos yung tuwing kumakain ka, konti lang kahit gawin mong mas madalas. Halimbawa, dati ka lang kumakain pero bawat lamon mo talagang grabe, ano, piging kumbaga. Ang gagawin mo ngayon, 6 times kang kakain, konti lang. Konting almusal pag merienda, nanghalian pag nagutom, konting merienda. Konting hapunan kapag nagutom, konting merienda. Mas maganda yan.

0: para makontrol ang baha. Bawas-bawas din sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad ng mga pasta at mga tinapay, ha. Sa kanin, mas magandang brown rice ang kainin. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang. At habang rice, mas magpa-araw, ha. Makakatulong siyempre ang laging pagkain ng prutas at gulay, lalo na po yung ampalaya at okra. Makakatulong din po yung mansanas, tsaka yung whole grain na oatmeal, mga ka-wellness, ha. Iwas sa pagpupuyan man po yan sa pagtaas ng blood sugar. Iwas sa sigarilyo, iwas sa stress at control-control sa pag-inom ng alak, ha. Ay, sa inyong pagkain, magandang isama nyo yung sili, mga ka-wellness. Kung hindi kayang kumain direct, isabay nyo sa inyong mga kinakain. At yung first aid, may sili po yun, malaking tulong yon, mga ka-wellness, ha. Tapos, magamit ang Q-Sage Oil sa mga paa at binti, kamay at braso, maging sa buong katawan para gumanda ang blood circulation. Kasi isa sa apektado kapag mataas ang blood sugar ay yung ating lesion. So mag-aplas, magmasakit ang Q-Sage Wellness. Tapos, listen, inyong, sundin nyo po yun, inumin nyo raw, mga ka-wellness. Yan ang ilan sa mga paan para makontsugar. Makakatulong yan, mga kapo, wag yung ating blood sugar at makontrol ang diabetes.
1: And for M, it's Dr. M's Ami.
2: Dr. M's tea.
1: With the finest and healthy ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder is high in nutrients.
2: Amazing tea.
1: Great stress ka? Mag-amazing tea na. One, mag-Dr. M. Amazing tea na. Also supports fitness and helps prevent diseases like cancer and heart problems. Antioxidants from sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Ami.
1: You're healthy. Mabibili sa mga butika at super.
3: Ikaw ba ay lamang? Ikaw ay may mineral deficiency. Pag-aalangan mineral deficiency, ang pinakaraming maman para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, iodine, selenium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at approved drug administration. Pa-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong...
0: Wellness, malalaman ng magandang digestion, ano? Control at maliban sa best cafe, sa best juice, digestion, sa magandang blood circulation, makakatulong dyan ang Doc Amazing Tea. Okay, uminom po nito, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang tubig. Ang Doctor Amazing Tea, napili po yan ng Gold Herbs Most Trusted o pinagkakatiwala dating sa herba, Dr. Emmy. At syempre, Scaps Minerals Food Supplement na nagtataglay ng minerals mula sa kalit direktang sa cells ang tulong para mga diabetes, ha. Best Minerals Food Supplement 1 nito pagkagising na pagbay ng isang baso maligamgam na tubig, ha. Maraming salamat, malays.
4: One Radio, this is your best source of news and music. This is One Riz FM. One music, one station. One Radio, News FM. Balita, taon, at the best. Natugtugan. On ito. Radio, News FM. One Radio. Guna.
5: One Radio. One Radio.
6: You're listening to One Riz FM.
7: Tindugo na sa buong biya.
8: Nakilala ang na isang Motolite kanto o bibili ng anyag na batirya adver kun at pangmatagalan.
9: Kada is come wawa sa sahan buwan bako with parking accuracy wawa auto supply since 1992 for you to buy like spare parts sire ver daliwawa and for FJ with sold and stali as dali
8: go again para inom Cafex in One Coffees.
10: Ako ay mula ko na minaamang pa ang pusko ko tuloy kay pamilin.
11: Best coffees para doon at big group sa'yo.
12: Eh, nag-a-splity. Ayun, magaling punta sa food at worth it ang bayad.
13: Ah, ganun ba? Dun ka na lang. Sa Come One and Event Center. Naga? Bakit?
14: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron ganda o outdoor operations o intentions man yan. Madaling punta, hanap ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight stay. Pagdating sa full ang catering services na sulit at sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo ng food packs, food restaurants.
15: Imagine, cut meets European architecture, lighters, moments, your ever celebrate.

0: kapistan tiga o nalalagas at numibuhok. Sa agad po, angkad ko itong sakit na mapalpito. Mas mura pang pairing.
1: Eat granulated down drantin and store hair and reduce natural gas white.
2: Ngini hatod sa LG, mantikas, cash in or cash out. Gan sa indang mga business dyan simbahan kan TV Albay. Ito ba, ground lang. San Jose, tips mali. Purok sa taba and sa Pintok City. Looks Messenger Botardo.
3: I'm Christine. As we call dahil sa
4: diyog dahil sa ira
5: yung ko
3: badata people admirers ako ay talagang pumunis sa ira
6: 3 in 1 with the glass sa buong mundo laborator tulo gumut gumanda
7: ako kapitin mo sa
8: free in Pubax administration super
9: tare banta sa inabara national asin parada 40 minuto pa iinit para turekay na yao na driver as reta vector and board pa 30 ga so 91.3 Rada Barret Parada 30
10: Pagkagad na tabi ang parada kan sa tuyang yan pong alda nis o Miyerkules Hulyo 22 lab sa paghatod kan mga sa technical department ani Amantamius ang sa indong tagapaghatod tulos kita sa bagadita tuyang mga barata erot ko na kan sa tuyang panakpada Ang kamugta ka ho natun sa Sindokan, kaping natural, kaping herbal, wand. Bekasin and best can one with herbal may gabus plus sa magabutika sin sa bagas nation. Southwest monsoon ang nakakaapiktar sa Mindanuan, kan low pressure ang nakakaapiktar man sa southern Visayas. Lalauma ang southwest monsoon o habagat, tingitan, igwaning kalat-kalat na asin pagkikilat pagdalugdaw asin Miyerkules sin atmospheric geophysical and astronomical station ng pag-asa. Sa record ka ni State Weather Bureau, kay sampog na katkalat ng mga pag-uran na sin thunderstorm ang bilog na Mindanao an sa Negros Island Central na dahilan iyan sa habagat na. Nagap na sa sapa asin pagrasa inindaga kaman sagod sa konmin sa kusog na mga Piktoran, Kantra, Kanlo, and Bicol and Eastern Visayas na pinaka-experience na kalat ng mga paguran o storm man ang gabo sa posibleng pagdaid sa mga mantang sa asin sa ibang party kan lalauman na kalangitan na iguaning kalat o thunderstorm localized thunderstorm dahilan kani igwapo kipig palwa storm advisory pag-asa southern Luzon kung alas 5 din aga experience ni moderato sagkod sa kung mga makuran na may lanta makusog na paros rensya tina sa Iglis Albay particularmente na si Tiwin to Domingo basin kung kamugman ang ma-experience ka Cop and President Sir Segun Santa Magdalena Bulusan sa Takopan at Buhi Parche Torena San Jose Juanes Andres Moran Gela Bat Sir Ernst Alminamarinis Norman at Ruiz Tining

0: Mas kaapit sa mga ang lugar suha bagsalikong precautionary enabling effect alang panahon sa Indokan kaping natural ben best kapi blank green 6 mix pinindu iasin sa baga supermarket na chukang detalyas kan mga baret lokal sigurar ni Mayor Ray na usdadag na pang pa na programa yano kanta makalis na panhalde kay bahang apartment sa bayo kan na Julio 20 taon dos ma ko si Titeres ang nambitan ng pagtripon raan mga puna ipautob asin mga bang para sa panagos sa pagtalubo kan siya di unta pahinil pragais
1: sa ulang punin bakit po siya na naginibuhan ginibuhan kitip di pa masyukurasyon kang sanggunian ang lusot kasi po ang mga para kapat ang maray ipakikipag iba sa sanggunian at lalong malipat ang priority ko na lumagol o na lumang pangalipat yan lang po sa kayang masabi po sa ulat na sa 2026 sa tuyo pong ginigo at mabawal ng tao. Nag-ibo ko, pangako ko lang, parang po, na nag-TV, message na pangako ko lang po dami. Dos, kasi po, kung ano pa rin, kasi tuya po, yan po.
0: Ray Bragais. Sa alas 7:16 na po nin pag uminabuento si na resolution 51 as in the report na naipasara ikan 9 o 10 panglungsod kan tabako sa gribong year 1 report to the kasudma sa third floor kan ECL legislative bill sa Glenda Ongbo iyon ni ang mandato kan sa na maling policy making body sa syudad as ni mga ordinansa maasigurar kan kapakaanawaan sa laog ning sarong gibunaan sanggunian panglungsod din tasing question donation asin 27 ng public hearing na nagpasahag papautong resolution asin ordinansa sigilang sarong health body nagkaigwaman na administrative kain sarong daan sanggunian panglungsod kan tabako na ipigpresyal sa pagiging outstanding na city katinsya kan albay asin sabi na sa good snagger 2 sinasa tinawa na nyaman ning pagbidmida asin pas an ikas na sanggunian panglungsod kan tabako sanahan para sa syudad para. Alas 7:17 kaag.

0: gamit sa LG o tabako ang napakarayon ang prastruktura o kagrikulog sa Gigbis community na masa pundi asin masiguro order sa lumag tourist control na mataong giyas nagbit na maring sa mayo in dagdag protibaga residen asin sa mga kan lokal na laban in krimen post mayoration bita kikipagtabangan ang lokal na gobyensya na para sa sigurambang pamilya asin kaoma sa gaybonin sa rong shooter sa well, police station sa baka kaita the assessment office asin ibang pang opisina sa aventurada pinakusun komunikasin ang kahans punde urhensya partikul sa mga eskulahan doon kan LGO na anak ibinahad sa nidad tangan imahe pa uswag pa operasyering man mapapagtay na magpatibay ang commitment sa pagprotehir sa buhay asin seguridad kay mga estudyante para tukno asin kan komunidad pinasalamatan kan LGO and PNP asin ang MDR RMO ninuhuli sa pag-organisa sa emulation exercise si Rigman ang sa inyong na ko na alas 7:20 nga kay Albay Sec Representative Joyce ang PORI welcome pa Bicol Party List ang PDA B naka-aresto ang personalidad may bitbit pa sa ginibong magkakasiblag na operasyon duman sa Matnog magnitude 4.0 paglino duman sa Klabiria mas bate ka nagtalikod sa mantang soltero na nang kanta aba ginur ayaman sa nang kainuman asin na kata mas lang kanagakampan
1: Arada 40 had to bet in one coffee best cafe gold 20 with herbal mix cafe black 40 best cafe green 6 with herbal sai best juice 10 in 1 plus 1 thin cup minerals mababakal sa mga butikan
2: inta ano ka
3: your one radio
4: fm do sa buong
5: dia dino plus plus planning win wednesday more kona ba ang nanalo plus Gambling is for gold and above. Gamble no email responsible gaming at each or call the gambling hotline at 0282955.
6: Ahon ngayon, mahalagang mabuting kalusugan at maagapan bago pa ito lumala. Hanap bilis, kumpleto medical na serbisyo. Dito ka na sa Quinkle Clinic. Laboratory services, test, blood chem, blood sugar, blood cholesterol, uric acid function test, prostate test, urinalysis test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services tulad ng flu at HPV vaccine, pediatric checkup for kidney medicine checkup for OB-GYN checkup for pregnant moms at cups. There's more dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions for stroke patients, may kasama sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at sa katulong ito para sa mas magandang brain function, pampalinaw ng mata at pagsirkulasyon ng dugo. Available diabetic requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Sitahin ang aming clinic sa JRV Palmer Building, Barangay Taas ng BDO Karangabako City. Bukas kami Monday to 10:30 a.m. to 7:30 Queensmen Medical Clinic and Laboratory. Dietitian treat with compassion.
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, bawang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo pa, kaya bili na. Available sa lahat ng brand ni Osang.
8: This day na maghadit pa. St. Jude Animal Bite Center para iton makaipuhan mo. Mahal, day mag-St. Jude Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kam o ikos. Protihiran ang sadya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man, book page, St. Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City. Mope, i-contact sinda sa mga numero 0966-1996 o 0946931119.
10: Presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip, nagdip, sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan. Bossasun! Pinaraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa blood pressure. Labanan ang alta kular na ehersi sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal. Ang bossing ng...
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Anna Marie Villas. Isa po akong estudyante na ito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe mong bili?
13: Hindi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako, napansin kong mas gisip.

0: energy mo sa klase, mas focus.
1: Tuwan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green.
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, hindi magkasakit.
1: O minsahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape.
0: Ang Best Coffee Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap thinner na stevia.
2: Oh, ano po? Mag-Best Cafe. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket.
3: Alas 7 man pagkaaga, diretso kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Rehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Marine 3 na paglinog sa Claveria Masbate kan nagtalikod na 21 taon 2026 alas 9.48 nin pagkabanggi. Kan pibok sa Meraro Mining 10 kilometros ang sentro kan paglinog na irehistro sa Wiria Masbate. Marurumduman na nakakanin pag o earthquake as mga serye ni ng paglinog sa nagkakapirang lugar sa may huli sa aktibong fault sa may parte kan Masbate as in Sibuyas sa fault. Huli kayo ni nagpatanid ang ahensya na maging kalagtinir na naka-alerto in kaso magsunod pa ang mga paglinog. Tigbugta kan palang si dating Albay Representative Joey Sarte Salceda, Secretary kan Presidential Legislative Liaison Office o PPL. Iniang kinumpirma sa Officer Attorney Claire Castro sa briefing kan nagtalikod na Martin Tiuno. An appointment ni Salceda hudyat inin pagbabinete si Salceda naging Presidential Chief of Staff kan nakalihis na 7 sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nagkakapirang taon man siyang naging gumay, naging representante kan 2nd District kan Albay 2025 sa gubernatorial election sa probinsya. Ang nagsisirbing tulay sa pagultanan kan Office of the President as in kan Kongreso tangani na ibusol ang mga na prosopwestong lay as in mga puno para sa kinabangan kan mga namamanwaan. Ipigayag party list representative Alfredo Garpin Jr. po ni dating Albay 2nd District Rep. Salceda ang sa iyang trabaho bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office song kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sikon sa opisyal na panong listado perfect fit na subuot digdi si Salceda. Dagdag pa kayo ni na siya igwang magkakanigong karamang sekretary. Sa hiling niya, magigibo niya inihuli sa iyang expertise as in knowledge. Sinabi pa kan opisyal na ini sa pan mga prioridad na lay kan prioridad man kan Senado as in kan Kongreso. Dakulang tabang subot siya bilang Kongreso sa pakikipagkoordinar sa Kongreso. Garbina, masisimbagan ang mga local na mabinipisyo sa Bicol Region sa Bumanwaang. Sa satuyang police report, ngunyan naman sa probinsya kan Sursogon, kadana sa Rungsultero, matapos sa sakiog kan sayang kainuman, gustuan kay ni Anpanbik Yookibar sa Barangay Bacolod, Sugon kan nagawa. Bigbalo sa o kan sa iyang mga kainuman sa hospital ang big na si Mandy 32 anyos kan lugar pero dahil na nakaabot pa ning buhay. Nakupan sospe na si Galo 32 anyos kan prok sa isa Barangay Pantalan. Report bandang alas 5:50 ng hapon na sa bar ang biktima sinang sospek ka. Kaibahan ang iba panindang tropa maisipan na kan biktima na magkanta sa video okay. Siring man, mantang nagkakanta, dahil naagustuhan kan sospek ani, nagarusubuot na nansusupon sa saya na naging rason. Tangani na magbunot ini ng kutsilyo, dangan sinaksaka, sliog at makaska sa pigdara. Kan sa mga kinuman, andugoan na biktima sa ospital, pero pigdeklara ining dead on arrival. Igbalumang kutana na pugulan ka suspect pero pupumirit ini galagad sa Ginebo na pag bukod kan mga otoridad na adakopa mantang ini na ang pangsong panggagadan. Alas 7.32 mga bareta kita sa lado national. Big Transport Group Piston and Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng petisyon na ilang kaos sa 23 pesos sa ang minimum na pay hali sa dating 13 pesos. Sigon kay Piston President kinakaipuan na ilang kauna ang minimum na plete. Dahil sa presenting presyo kan gasolina sin diesel, sinabi ni Floranda at mga jeepney driver nin 150 pesos kada aldaw sa diesel pasana. Sinabi kay ni na kinakaipuan

0: kaman driver ni nasa 100 ka diesel asin pagbri. Pwera kini sinabi pa kan transport leader na show ang mga jeepney. Kaya masubot at panglangkaw.
1: Kada 30.
0: Bakosa na basta huma kundi planadong panggagadan subo si Vice President laban kay Pan Marcos Jr. na pinagkukonsiderar ka National Bureau of Investigation bilang seryosong huma sa nasyonal na seguridad. Sigon kay Matibag, anaon ang bitate ka nagpapadago sa investigasyon kanan bias ako sa nas kundi sarong plano. Bigtaon ang doon ni Matibag. Naday natatapos sa kasong kriminal ang trabaho ka ng NBI apora sa reklamong grave threat sa asin inciting na nakabinbin sa Department of Justice Hilog Marshall Task Force para ipagpadago sa investigasyon, pagmumonitor, asin pagsimbag sa mga report na nangangaipuan ng tulos na aksyon. Dagdag pa ni Matibag ang task force katakod kang pahayag ni Vice President Sara Duterte asin na broadcast kan race coalition rally kanakalis sa Abril 12 kung sa sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na pay ni Presidente Bongbong Marcos ang sa inang kaipuhan. Sigon kay Matibag, mas magabat ang epekto kan papatakot kung ini nagigikan sa haralangkaw na opisyal kang gobyerno dahil ang tapo pwedeng magkausa ini ni na kariribukan sa nasyon.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Si Police Police Melen Artana sa pira ang negosyanteng si Chang nagtuturong panginot na suspect sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang. Inisaibong kan report na nakaluwas na ng nasyon si Ang. Sigon kay Nartantes, base sa huring impormasyon, ang last known location nakapot kan PNP nasa lugpakan Pilipinas ang negosyante. Sa sarong ambush interview duman sa Camp Krami, sinabi ni PNP Chief na padagos pa man na pinagbiberipika kan mga otoridad ang mga report kung nakaluwas na nga ni sa nasyon ang suspeka. Mientras tanto, nagtitener na nakatutok ang PNP sa pagdakop kay Ang katakot ini kang kinakahampang kanimang kaso. Padagos man ang koordinasyon kan PNP sa iba pang ahensya tangani na maraman ang sayang kinamumugtakan. May nakatagamaman na 20 milyones pesos na pabuya para sa CISA na makapagtato ng impormasyon na magre-resulta sa pagkakaaresto ni Ang na pinagkukonsiderar na panginot na suspect sa mga kaso kan mga nawawarang parabulang.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Biglinaw ni Chinese Ambassador Jing Kuan na warang kinaraman ang China sa controversial na artificial intelligence video na pinagpakalat kan sarong Chinese state-run media matapos isaladawan ng mga Pilipino bilang mga ukay. Pigtaw ng kan ambassador na gibo ini kan ko kan gobyerno. Si China na mga media organization sa saindang nasyon. Nagtutubod si Jing na ipagpapadagos na sana kan Pilipinas sa sin China ang dialogo tangan ina mapakarhay ang relasyon kan duwang nasyon sa ibong ini kanagpapadago sa tensyon duman sa West Philippine Sea. Sigon sa saiya, may dai pagkan ang China sa iba pang mga pagtaray na nasyon alaga nagtutubod siyang dapat na mangibabaw ang dialogo asin ang negosasyon. Ipingswisyon man kan Chinese ambassador na igilid ang una kan nasyon ang mga dai pagkakasundo asin na magtong atensyon sa posibleng kooperasyon sa oil asin gas exploration. Kasabay kani kinumpirmar ni Jing na maghihilingan si the Chinese Foreign Minister Wang Yi asin Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lala sa Foreign Minister's Meeting tangan inatuko sa pag-ultawang nasyon.
1: Parada 30. Parada 30. Parada international.
0: Sa Baretang Sports, nagtutubod ang MP Promotion CEO na si Jazz Matur na magtitinir na dakulang at sa pagkabasa ang magiging rematch ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. maski na oktaba ang laban kay ni sa Enero sa masunod na taon. Sigon kay Matur, nagtutubod siyang liwat na magiging matrayumpo asin makakapag-record liwat ang paglalaban kan duwang boxing legend. Ulit na inisubot ang laban na maot na mahiling kan publiko, sinabi ni Matur na ang rematch si Pacquiao si Mayweather ang magiging saro sa pinakang dakulang sporting event sa panahon kan streaming era. Marumduman ang anunsyo ang rematch ngunyan na taon. Alagad, kunisyon ini, kanagkakapin ng boxing analyst sin fans, makukuha kay ni ang parehong interes na nakuha kan sa indang enot na laban kan taong 2015. Sa enot na pagampang kan duwa, nang gana si Mayweather sa pagi kan unanimous decision kung sa kanakol ang nadismaya ta daisubo ta. Naging kasing magayon ang aksyon na ulaban pinaglalauman ni Mayweather.

0: fuera kini pareong nasa ring patina kansay ng karera ang duwang buksa. Kaimat Senero, aro 50 anyos na si Floyd, mantang 48 anyos man si Manny Pacquiao. Alagad nagtutubod ang MP Promotion CEO na day magiging ulang ang edad. Kan duwang atleta hulita pareho subot sindang igwang natatangi na personalidad sa kinaban kan boxing. Alas 7.39, pasiring na kita sa Lotto Result. Nahatod sa sendo, kan kaping may marain result sa saludin tao. Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, as in Best Kapi Black. Sering man ang Best Kapi Green, nababakalindo sa mga butika nationwide. Sa Ultra Lotto 658, uyapon winning number combination, 47, 49, 17, 31, 28, as in 30. Ang jackpot price, nakudakula na po ini, 148 milyones pesos, 191,891.86 centimos. Wara pa dyan kinanggagana. Sa Super Lotto 649, uyaman po ang winning number combination, 44, 8, as in 42. Jackpot price, uminabot na sa 82,277,097.70. Wara pa man po kinanggana sa Lotto 642, uya po ang winning number combination, 17, 41, 13, 10, 38, as in 16. Ang jackpot price, uminabot na po sa 10 million pesos. Wala pa po kinanggagana, kaya pagirumdum sa natabi mga tugang, din agad po ipaglaom sa swerte at sa indong kapalaran magigosa sin magtyaga. Ngani na masenso ang buhay. Ano oras tala 7.40 na po nin pagkaaga, iyan naman tabi naging katripunan ka sa tuyang mga iba pang informasyon, i-follow ilang yung Facebook page. Anapon sa Radio 91.3 News FM. Nangkatuwang tatabi sa pagatudkan mga bareta, dyan po sa Technical Department, si Manny Almoguera. Mga tugang de magharali ta masunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Magiribanan kita sa God po alas 9 ngunya na pagkaaga. Ako man tabi ang sa inyong naging tagapagatod bareta, Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, disc resurfacing, at eto pawat bili ng mountains, mag clips at tire valve. Itna! Visit Broadly at sa production zone. I'll text now 21-660-9590 at 0029-5 Health Automotive Yahi Kurams. Heads up, pag-aki ugurang St. Infirmary, PhilHealth accredited na ang ospital. Bukas 20 oras ang sa indayo, arugan, paanakan, laboratory, check-up, kurasin iba pang serbisyong mida sa iba pang kaputan. Manungod sa pwede tapos 1-4-5-G-N.
4: No problem, hon. Kaya ko
3: ipanama.
4: Sige pa.
3: Dab mo soft softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Linis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
5: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man ka Beauty Clinic. Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Makoring, treat, Tabaco City. Igosin na mga facial treatment. Laser, heavy arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in the kunin pang iba. Hanapon sa FB page. RS.

0: Al Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal
2: Bossy. Legit araw-araw umiinom para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada, lahat aking pagsapakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Mari na! King James Enterprises. Mas pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electric, tiles, gravel, alo pa rin naman sindanin mixer, portalift, at iba pa mamukso. Text sa 0535-0599 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come on, let's go and build it in King James Way.
4: Video M, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
6: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
4: Sa uno, tirado, sa uno, kay ba si News Director Ed Burdeos. Tirador, tirador, sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw, pantao kikuro-kuro, asin opinion, detal Liado agresibo, yan ang tirado sa uno.
7: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

Oy, good morning na sa kabusyatong mga paraantabay, tirahon ta na ini, tatibaan na tirahon pa, kaniba? Formalmente na tabi na nailuklok bilang sekretary mga tugang or miyembro kan gabinete kan administrasyon ni Marcos si dating congressman Joey Sarte Salceda, PLLO secretary, Presidential Legislative Liaison Office, malayason si Kong Joey, ano? Sabi kan kunya ni Congressman Garbin, welcome development kay initangani na mas matauanan pa nin prioridad at mga pigbibilog na mga leyes, mga batas, mga katindugon para maitao kay Presidente Bongbong Marcos na iningay sa mga priority na dapat nang inuton para sa kapakanan kanlambang Pilipino. Si Salceda, dati naman ining naging miyembro kan gabinete mga katindugon kan panahon ni Gloria Macapagal. Bago ini naging kunyan, inihong congressman saka gobernador kan probinsya Kanalbay. Hoy, ang low pressure area pinaglalauman tabi mga katindugon na malaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan aldaw, hindi po sa satong nasyon siyempre. Sen pa man na nasyon malaw ganun. Hindi po sa satuyang nasyon, asin pa palangaranan ining

Yugon mong pangaran ini takiya po. Tabay kita ha, kan mga development ka, ta importante na nagiging updated kita mga katindugon sa mga forecast. Mga forecast mga katindugon na lalong-lalo na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon tabi. Ano po? Permado na, mga katindugon, ang kasunduan sa pagultanan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco, dangan po kan Department of Agriculture na ipagamit ang lote dyan sa Maymayon Crossing. Ngayon baga dyan sumayhubang babae sa Banwa, sa Barangay Kanbuang, sa crossing dyan. May huba dyan na babae na naipigpupunsada. Pasiring patuka dyan mga katindugon sa Mayon Rest House. O igwa dyan ki kunyan, inihong istruktura na haloy ng panahon na nakatiwangwang. O hinagad kang alkalde ang istruktura na iyan. Kami na ngayon bahala magpatagigibuhon mga iyan na Police Community Precinct. O magkakaiguan ng Extension Office ang Tabaco City Police Office dyan sa Maymayon Crossing. Kaya iyan ang magiging istaran kan mga miyembros kan PNP. Magayon yan, tanasa crossing mismo. Nagpirmahan na sudma mga katindugon tabi. Good morning. Dor-diretso na yan mga panibagong development mga katindugon igdisa sa tuya. Baka nang pangyayari duman mga katindugon sa Sorsogon adi. Para sa kunyan inihong dahilan sa kanta nagarong tiga papatamaan mga katindugon. Garo ngayang, ako ngayang pigpapatutsidahan kang kantang iya. So amigo niya, nakainuman niya, dinali mga katindugon. Sinaksak duman sa sursugon, sa liog pati. Garo ngayang may kasabay na panunupon. Ano do sukinanta? Deo garing linag sa bareta kan PNP. Kung ano sukinanta mga tugang tabi? Nanakulugan sukainuman? Pati palan ngunyan ang pagkanta. Dapat pili mo na, no? Dapat ara mo, pakiramdaman mo sa imong kainuman. Tadi pisil. Takon ang kainuman mo, may pinagdadaanan, tapos kuminanta ka kang kunyan, aray, aray! Difícil! Ay, nako! Ay, sakit naman ang ginawa mo. Matindi yan. Ay, mga tugang, so, pangyayari na ginibong unggoy, ukay kan so nagluwas bagan sa mga Chinese media outlet na ginibong ukay binambala pa sa kanyon mga katindugon water cannon sa ukay. Pinagpaluwas na po nin pahayag ang Chinese envoy. Wala ngayon kaming pagkaaram kan bako ngayon gobyerno ang may kagibuhan kan kundi ngayon dahil may kontrolado ang laman kan utak ngayon kan digdi sa samuya ngayon nasyon. Mag-focus na sa nangyaya kita. Sabi po kan Chinese envoy sa posibleng oil exploration. Kaya pampalan ano? Ngunyan aramta na kung nanta tapuga-puga mga katindugon ng China dyan sa may parte kan West Philippine Sea. Alam na dis igwang yaman na pinag-aagawan dyan mga katindugon tabi. Pero ang matindi so pangyayari mga katindugon na nagkurnya na nagsarapakan na ning sagwan. Ya, nagkurunya na nakansagwan mga tugang tabi. Nagbaraguhan na. Duman ito sa Ayungin Shoal, di ba? Nahiling nindo baga ito, so naglalakop sa social media. Sabi kan kunyan, kan Chinese media outlet, ang nagprovoke ngaya, so mga Pilipino, bako man ngaya kami. Pipalayas pa ano mga katindugon so China Coast Guard habo maghali okay aduman na mala so kunyan kay ito so speedboat mga tugang kan kunyan kan Armed Forces of the Philippines ralabot. Maray isa na ta parang kulan pero mga tugang naludugan so kababayan ta ngunyan ang pigbabasol mga katindugon kan China so mga Pilipino. O kita man ng mga Pilipino, antig babasol ta sa China kasi

0: sinda nagdutuyo naman eh. Kung iisipon, dahil na dapat sinda nakakaabot yan kasi sakop na yan kan teritoryo kan Pilipinas. Mapagalon, adi.
1: May daragang saday.
0: Ay sa mga mahilig sa loto, dakulao na tabi ang ganahan sa 658 Ultra Loto, 148 million. Yugon mo yan, 148 million. 1 million sa nangani sa kuya, maugman ako. Yugon mo yan, 148 million. Paano mo pa yan maubos? 148 million. Oh, 148 million anyaon. 1 million sa nangani sa kuya, maugman ako. In 100 bucks. Jesus, paano daw ka ng pag-ubos? Ano eh? Dali man sa nangyayari, sir. Kumandidato ka. Blast kaya yan. Dali ngayon. Ano problema ka ngayon kaan? Kumandidato ka ngayon?
2: Kulong
0: ang daw siya. Sa... Dahil ko na pagparahalo yun, pata may bisita ako digdi mga katindugon. Subago pa pati naabutan mi digdi. Pasensya na kamuhanta. Kay puhantang unang magkaigwan ning uro introduction. Aldaw ngunyan tabi mga katindugon in Miyerkules sa pizza 22 na kan Hulyo. Pasensya ka na mamta. Ininotang ko na ma'am sa mga trabaho na day po pwedeng kunyan magkaigwan ng interruption. Iyo, abang kita nagbabarenta. Day pwede ang interruption kaya mga katindugon. Sulamente makaka-interrupt sa nasu commercial ni din ni Sir Manny. So bago pan bisita ta digdi, dayta pa na ako muda. Inuton ko na, tamay bisita ako digdi mga katindugon, inabutan ko na pati digdi. Ang irakman ka ini na nagpaparahalat mga katindugon tabi. Maraman ta kung ano ang sa tuyang maipaglilingkod sa iya. Yo, ngani na masabutan ta man ang sa iyang kunyan. Katuyuhan digdi po sa Wonder Radio. Good morning tabi, madam.
3: Good morning po, Sir Ed. Sa Gabos mo po nagdadangog sa maray na aga po sa Gabos.
0: Anong pangaran mo po?
3: Ako po si Mary Ann Broso, taga San Isidro Tabaco.
0: Mary Ann Broso. Ang mga Broso baga mga taga San Miguel. Opo. Ika pala niya ang kasa
3: San Isidro Tabaco po.
0: San Isidro. San Isidro. Iba man San Isidro Buring. Iyon na ini.
3: Iyon na po niya.
0: San Isidro Buring. Tabako. Pero ano po edad mo, madam?
3: 34 na po.
0: Okay. May agong ka po?
3: Oga po.
0: Ayon si Mr. Motabi?
3: Nasa room po.
0: Okay. Ano, ma'am, ang tuyo mo, tabi, sa Samuya?
3: Napadigdi po kaya ako. Mahagad lamang po akong tabang na gusto mo pong mailibong naman so, sa kung ama.
0: Okay.
3: Para po sa Boreal.
0: Okay.
3: Diba po kaya kami nakakabayad po kang dahil pa po kami nakaka-fully kang sa Boreal po kang ama ko.
0: Pero ang sa kabaong nindo?
3: Nasa 27 mil po.
0: Ang balance?
3: Bali po.
0: Kabilugan
3: po ito.
0: 27 mil. Okay.
3: Bali po, ang balance mo nilang po nasa 9,500 pa po.
0: Kaya nasa naan pinaghanap?
3: Opo.
0: Nakahagad na ka muna yung tabang sa ano? Sa LGU? Sa tabako?
3: Iyon na po. Halos po, nadulukan mi naman po.
0: Halos gabos na di. Durakula pa yan. 9,000.
3: Opo nga.
0: Ang kaipuhan. Ako, nag-agiman dyan. Nagpila man ako sa DSWD. Nagpila ako sa probinsya. Sa probinsya kaya. Makuha mo. Pakalis, pakisarong simana. 5,000 man. Nagduman ka na sa probinsya?
3: Opo. Hali na po ako. Nakakuha tools po ako duman. Tapos, digdi ko na alam po ang pigahalat na. So,
0: diyan kay Mayor eh. Dahil pa dyan. Nagdiyan ka na. Gabos man nagtatao yan sa DSWD. Nakakuha man akong 6,000 sa DSWD. Dapat nagtsaga ka sa DSWD.
3: Ano po kaming pagpila?
0: Oho. Sa DSWD?
3: Opo.
0: 6,000, 5,000. Diyan kay Mayor eh. Iguaman dyan na 5,000. Digi sa office digdi di.
3: Sa CSWD. Uh-huh. Ano po yan? Mahalat lang pong 2 months.
0: Mahalat pa sa imong 2 months. Na, paano ito?
3: May pigaprocess pa po kahit po.
0: Kunyan dyan eh. Igo dyan ki... Bako man talaga cash ang tigtaw dyan. Guarantee letter.
3: Opo.
0: O, day naman kaipuhan ngayon maghalat pa ng 2 months. Nagtry ka na dyan. Sisi nakahoron mo dyan.
3: So, ano man lang po? So, mga...
0: Stop dyan.
3: Stop.
0: Opo. Dyan, CSWD. Mary Ann Broso. Balikan mo duman si Ma'am na ano, si Ma'am na Dona sa office kang ano, office kang sa mayor's office. Ta, ano man lang yan ang tigigibo, apod ka ini, guarantee letter, tatawanan ka na, pwede na itong gabiton. May death certificate ka? Death certificate ka pa dyan, kompleto. Pinaano mo na yan?
3: Ugwan na